O koe ko fuma tak tau fi au pito te kapako iae, linta fa wa ha heriko peta po ha waka, waka wa wa petau, tupa nga maman petau alme. I kai, koe ki uinga pehe. Pesta taha, kako eni pe ia te mea ne autohi atua, ne utohi atu, ne utohi atu. Ka iae he taha, o kui koe, ko te kau ngā loa tu. Ka oku pe awaki, pe manu manu, pe lotu ki te aitori, pe manuki, pe whakona, pe whai whakamālohi. Ke aua e kotou whiloa ki mo te toko taha pe he, io pe aua e kainanga moia. Ka pao te tau awe whai vesiko ni, ke kau kaiko koe he katoanga oi aho ni, where a whakona, where, where gantu mego ni, tau mai ke o te tau kainanga moia. Vesi taha wa, he ko taku mea ia ke whakamau i te kakai o tua a. O ko kala ko a ko te kakai pe o loto a o ko tau whakamau i. Kai ngā, koe kai ko rea india ke kakai ko tau api koe he papu ma kakai ke ke. Ko te anō pe india ke kakai koe koe o pe he o siasi. I he siasi koe, o siasi koe. Pe koe kakai, o ko nā ui koe kakai lotu, karistiane. O ko nā o kātonga e ta uangia o lotu he taimini. Koe kakai o whaikai ta anō koe ni. I aura ko ni tō wahe nima. Ko osia wahe koe ni. Pesta tolu. Ka, ko te kakai o tua a, o ko whakamau ia e te atua. Ke hepe, ke ko tau ka pusi ia te tangata whai kovi, mei fe, mei a ko tau. Ko ngata rin tā e wahe koe ni. Hū mai pe wahe koe ni. Rako rin tō wahe nima. Ko e ahoe ni o whai e malanga i oe. Malanga lahi apita i tōnga i o tau whonua. Ko uhi ko e konferenisi e se sue siriana, pe a ko e taue ni o katoa ngai ai e taua ngia o elotu. Ni tā ko pehe ke hu maha ki whawaha map, tuku maha fo i ves e ta, mahi ahimi ke di hanga wha maama ki tau tolu, pe a ta pōtala noa rewa ki he pahe ni ma koe ni, ko pehe auto lahi peta i mi, maha te tak militi e fitu walu hiva. Ka koe wahe ko whai e tāna wakia he. Whakat ka koe ki here te o, pia toki o to tōkwa.

0: Oranga e Digicel o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga mo e Pasifiki. Kono i ngai Oranga e Digicel lia o whakawhainga maari e e topu apu ke lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga mo e Pasifiki. O lawa fōki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki a tue whamatala, telefoni ki he tfika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel o tau whakalaka, whakataha.
1: Komo alo kife.
2: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
1: I kai, o ku fo u kei si i a nena ko eni.
3: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
4: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
2: O siwi maa mao tolu.
3: E hao i he meili.
5: Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e siwi, ki he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea siwi ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke tau fitunima. Koe siwi koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fia i hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, malo.

0: Ko e tau polokalama o koko, ko e polokalama ia a e sosa ieti a kolomoto a, pia ko fiefia ke utata lelei, a mausa palo ke whakahoko atu a e polokalama i a honi.
1: A whamalo at ninda, ma whaingamari koe ni, pa ko kore ke u puke whaingamari koe ni o. O whatapat ki a hau e, ki mo ki moto kotoa pe mea mai ke polokalama ni. I e, ki he kai ata atu kai whakalok mamai a ke upike atua i a whakahoko e, a e polokalama, a ka inga kolomotu a, mi a te auroani. Rinda ko hangi ko hai mea na whaike laurea he polokalama whakao si, na he laine foki a hawiri fifita, mi e koloka kala kau ma toke ta si asi la iu, kako mea pango kuna ki mo ua he mea he ahoni, ko e ufu mo moko pea a ka ala nini, pa tau tau te fito ai ki he kolo kakala ki Christchurch, kuna wasi ilalo na tolo he hongo fulu he taimini, pia ko hui ngā ai au kake na lawa mai ka tēnā whenga lahi e polka mahoko ke o mai o whai e pō tala noa ke ngāhi hala lil hala tupua mo ngāhi mātanga tupua o kolo, e o kolo motu a ka koe hoko atu pifukini me polka ma whakao si e mena ulawe i e rinta ko mahinu wai whoki o ku lo tonga kātoa ngāhi o te whirinite e tau a ngea o e hake lo tuhi i tonga hake lo tuhi tonga pa nai lawe kia toke tā ki pule la a mo a ho koe me he funga sia ko vei ngo e rak tu e fre lo tu e ngo tahiti a ho ni ko tu mo unga e lo tu pa ku o te be ta mo nu to ko lahi be foki e ka i nga kolomo tu a na u ka u fata i ho no puke puke fenga e fatu ngia ko ni tonga mo na u ka u no ka atua nga i e ko mea ko ula vei ko ilo ho ata a ku fai mahino pe ku fai e ko e spalot sa i o ne foki mo ke ma ko ha tala hea kama ien ka flot flot sa yone fuk tu ia i kolo motua pe ko i lo ho ata mono fua fi fi ai u fai ki he hala o vave i turiki kone hala vave me hala i kolo motua i ko tu mo i kolo motua pa tau fi fi hono ko to ape ai ko la ve i pe mi he ni u to la he ka u fla u kolo motua na u o kono ki no te te mo fon mo no ka to nga i ko ni ai ai kau ai e kato nga i te tau wangi au e tau o e lotu hangi ke kau fola o e meto tisi ko e kau fola o longo longo na ui tonga foki o e kau fola o e one hanga na unofo i longo longo ke na ufa fufonga ki na utolu a e seas meto tisi o nusilani pe ko hangi ke vai fonua tonga o lahi au pito pa tau fie fie ko toa pe ko a o e no tau wangi au e hake lotu i tonga keke ke foki ma ke tau polo kalama ko lo ke me pe fama na toai ko fama na toai pe ke tu pe o aisi a kolomotua ka inga kolomotua fa he nga ia klan ka u me kai o ke to pe ke to pe u fi to la te au ke to pe me ka pe to la te au ke to pe pe mo e tal fortuna to la te au pe dai fuk me u fi to la va no fa mo mo re be o tu e tai mini mo fa fa tu tak me mo tu fa ha ko glotonga i tonga am sioripangia ko ai ko glera da professor pangia ko fatongia i lotu ke konferensi pa mo fa futura ko pong pong te ko mo to apa pong pong ki mo dolfe ma mo me kai mo ma hoko ko hoko mo ulave mai ko to koni mai ki ta fatongia ko ni ki api ko ko mo toa i ap ko ko mo toa da ko ai ate wi ai pa pong pong pa ka pau mo wa fet pe fika fa no e ap ko ko mo toa ku i ai pe ki mo tu a mono family na uno foi fuka hanga pe na ilo pe fo ngai ma wa yau i he taimi ko ni ku tonga sel pangia ma ko tu tuna ki tau me kai ko e me ha no wa ko fo fa ko ni ngai kala po ko mo toa o tu la ho ko pe pong pong tu la ho ko pe pong pong yo ta ta le re ki mo to lu e fa na fo no mo mo e so si wa niu pe mo e fana fon mo mo una tartari con autolu na u fai fatungia pom pom i ma ki ta autolu no kotoa kwange go me ne fa fa ge la be mo nga tu tu ni ko feo hi go me fa ngata mo wange pe ki fai feo ki ma heni nga hi e fana u nga mi kolo na u feo hi i kolo mo tu a pom pom pe aka me te fe ma o kei fu dak ma gatia u go mo tua e mahina kornikos novema september novema peto ki faia sio ki ka u maulakanga kolo motua ka ata pe foki ki motoru mo me mai o loto au kalani pe mo nusilani ki mo ka u mai ki hoko ko me mipa e society kolomotua. So sa yeti kolomotua nu sila, ne aina ilo ka inga kolomotua, eh. Pea fitu tak mai pe, ke mukau ke tau ke mure sita ke mukau iho ihe society kolomotua, ok ataan ki hataha kotoa pe, mei kolomotua pe muhataha pe, ok iai hane lawe ki kolomotua, muhataha pe oku mari ki kolomotua, pea muhataha pe oku totongi vai mo totongi huilai kolomotua. O ata ko te uni mea koni ka mou tolu i he fonuan. Ke mou fafutu taki mai beka pao mou fie kau mai ki society kolomotua nusila. Pea fafutu taki mai, ke tau mai ki tau ngāi whakataha i hono o toka ngāi api ko kolomotua, mo toka ngāi ngāhi mea pe a kolomotua, o ku hoko he fonuan pia mutonga foki. Ka koe tuha tai mine, koe ki maonga se niti lahi pe ku fai kolomotua, koe mi fwoi mea kai, o ku fafurau mai mea siuperi mitonga, ke o atu ke tuku atu ke tokoni ki api. Pea mori ke mamaa o ku mau o totongi a siuperi o tu, ki hatu unga ke kita tau mo mea tokoni unianga o mai. Ko e fai bēni siuperi e ne ofa maa e kolo, ofa maa e api, ofa maa e kina utolu e ne kau pa siuperi e no tāwai e whaka kau kau koini ke ai haki motu i api. O kolo motu a peau i kolo motu a o tu i au klani. Pea kumau kei whamalo ia e peka siuperi kau maa kau tangata kunau kau wataha o no whae ngā wei tonga o kumahino peka ki mautolu koe mea o atu kai whi unga ia mo e nei, mo hono iwi, mo e mea ko ne o mai pea mo e ne more, mo e ne taimi kato mga hi mea paku more ke mama o kohalau ngā wei ni kain kolo mutua kau kutotonu peka e ki tau whi mahino aki ai he kulahi pe ngahi whetono no wake ngahi e ngāi whakaukau mā ngāi whafofua o mōpe he o kumau o pisinisia ko tau api. Mōre ke mamā o ke si mea beku whai he sea kau mā e komiti. Kono whai hangāi mea ke hangāi whēinga ke whakatoria ia ke ngāi whēmā o whakapaanga whakapureanga o whēmā o he pureanga he ko nusilani o tau whai he ngāi o totonge mea ko tau api. Pea o pau ke whakatoria e kātoa kātoa ngāi mea koe ni o mga tūu ngāi a pako whamālo lahi atu ki mūtolu. Ufa tokoni mai yo no fakatau eta umia tokoni mo ki mo dolu mo wafe mai ke te pire a kolmu tu afa tokonaki o tokoni mai mo pou pou mai ga sol pangia ko au be ko pou pou ga sol pangia ko takia pa ko sol fo be ko sol pangia pa mo mor pe o ma ule rei pe pa ko poka so ata mi tonga ko ni ko hanga o hake pa ko wongo mai me kau kau tangata te pire red wine o ku ki lahi lahi no se watu ke he hua kai u ke kauai. Ka te whenga ki hu ke he whakataha, ke ke hau mua tānoa le rei, ke whai tau tānoa ke kou mua ku. Pa ku atu whake ofa ke ki mautolo ni kotoa. Ai ke ngahi o ngongo kotoa e me api. Ko api whuka ke ki mautolo ko koe ke te kia ke mohanga ilo i, ko ilo i pe. O ko he whika whaono e i he Wine Street. Whika whaono e i he Wine Street. Ka pako e alat me hala Messi mi he tawako ni McDonald's o me pausa pipi ko he hala vaine i a Wine Street. O tu whaka he mai ki mu ape he paka ko na api fo mimi taha pao koe paka ka whaka tohema ko he fwi hala mea lere ki loto ko he whika whaono e i i ko he api tu be mi mui lahi o bitu hai parking i mui ko mo ko maluanga mo ngai me alere i mui he ko si wai pe CCTV camera o ko si tu ho loai ke mo le mama ko pe ko fo tu ngai me fai ta ko ni ke fo mana wa he ka ta ko ai be malu ai e o tau api ki na to na no foi mo malu a ki tau to tau o ki ai mo malu me ko to pe a ko ko mo toa ko fi ne fo lo pe no fo tu e ngai me fai ta CCTV ko ni ki le ko ti ai na me manu mi he api o kulava pe a si of ke ilo i poko hai pe ko bwana fe fe e me ko tu ko api ko ko lo mo toa pe a mo to o ku mautari fo ka to ko ni pe toko ni whakaata mai, toko ni whaka se ni ti hawhahinga mea pe, toko ni hawharei, mo wafe ange maupe ke te pria kolomotua. Ko a pongpong, te mo wafe pe ka a pongpong, ni tau feo hiai ka koe whatahatahai e ngai kalapu ko a kolomotua a pongpong. Ka koe toko naki kotoa pe, o uiai maupe a tangata ko mafua, me he sopo tau wha, ka maa sori pangia, pe a mo potu i huo, me he halamanga ono, pe a mo leka mo una uya be ma tu akoni tal tal ki mo tolu mo komete kawa e aho ia aho tōna ki hono kotoa pe, ke whaia pōta anoa, pe kufa mea pe ia mo sea, ngā kalaire sipu, o mau ofa atu ka koe kalaire ka pauke mea, mo ke whanongo mai me whono lahi mi Amerika, aru ki whakalawala we whatongia, whaka whamiri ku ki whola wai, aru pe pakatuki hau, mau hen, pe me tau tepire, koe tepire fuko e red wine ni, o mau ki lahi lahi paki paki whakalotu, tala whakafonua, tala whakafonua whakalotu, kai ke, o toki mau koloa ia pēr ki nau tolu, whaafenga e kau whaifakau, tātai ko se misi tafuna, whaifakau ko ia, mui kau whaifakau ke ke, una wafea ngai, ngai ato o naki o wahe wahe, e nau ngai tui whalotu o mau inasi koto ai, pēr mau o fok ke lotu, kau ike tokon ke mau o ke lotu, e kau mātu a koni ato o naki, ae ko tokon naki ia, pēr ko hangai ko mea nau lawe kai nei, ko tau mea kai, kai ngai kolomotua, o kai ke whakamalo hi. Ka e hoko ho mou toko ni mai ke mea kai, ko e toko ni ake ho tau api. E ko e gise ni tiko toa pe, o ku mao me mea kai, ko hankono whakatau mua, ke alu ko toa ke api. Ko e api, ko me ku tau osi sio, ko tau tu sio whanua. To e si i au pito, pea e toki totono pe, ke toki hau pe e sea, ke ne whakamatala tu, e ngai tawha ako ia. Ko e kulawe i, ko to si ko ta os mata fonu ha no ko to ape angai api ka ko fala wala ba ken ai api ko mo tua mo ngahi fatongia faka seniti api i nusilani on be ko mo tol mo me ko to ape ta fa henga fonuani o seniti me ko to ape pa ko ka la ngau ko fatongia be ke fai ko ko ta ko lo ape to ko lo ape to ngai ta ape ko e tari pe mo whakawhetai, mo e whakamalo e mauha mea, mauha ka wenge tau piki ai. Ko e angai e tau tui, whakawhetai pe maha ka wenga ke tau woho whai. Ko e angai e tau moui, ke ha ka wenga ke tau kau kotoa hono whatori ai. E whaluk fua, ko ilo pui tau taimi, to e pe lau mō meniti, Linda, to e pe lau mō meniti, pe alawa e tau proklama koni ke ahoni. Pa ko hange ko mea na ulawe heka wata polo kalamani o ku whama aloa lahe atu linda. Ho mo kei whaka ngā loku mai mai a ka e piki mai e ka piki atu e kolomotu a society ka inga society kolomotu a nusila ki he re tio ko ni. He ko re tio ni kula hita hae whanongo ai i nusila ni pia mo e ngā lua pe. Ko whama aloa lea ke he pure ka uma te vita pia mo koe linda ho mo kei tari e maa tuani. Ko tau programa hoko ia, e whai ia e hawiri fita, pia mo toketā si aosi, ila iu. E whakaonga tupe, e talanoa tanga tangatani ki ngahi makaturiki, o kolomotua, ngahi api iloa, ngahi hala iloa, ani tau whanongo kotoa koni ki ahege u ngahi mā i moa, mo ngahi hiva, mo ngahi taanga laka, tēnā talanoa kotoa ki ngahi uni mea koni. Ka ke whaluku fua, ko whamalo atu. Pika nā aha ngahi rea e mahi heu whamorimori a ngiau ko hūwhanga tupe e senturiua kone tau lotu. Pa ko hūwhanga tupe he lotu, pa mo e bambo whamorimori ka tō nou nou, rinda, mālo au bito ngā ue, mālo whamālo ka kumoutolon kotoa. Ka te ua te ure pahe, he koni koe taimina whaiwhai, ko fu lo lo tala noa pa whaiwhai pia teke te mai a whai ka maari. Ko ufaat ka kumoutolon kotoa, tua ufaatu.
0: Whamalo lahi atu kia te koe e mausapalu ahono whakakata polokalama ae kāinga, tautok whelongoa ki polokalama hoko malo.

0: sini. Ko e tau manat me rika e nef, ka tau fai e fototu ngā aue, ke kei hoka tupe e angai na tula na tau ia i. Pa mwengai mea o tau fraam ke o mai, ke tau fai e lor tau ngā koe ne tau kei mōui koe ko e tau manat me rika e nef. Mana koe ku fraafi ofia ke tari ura ki ke whiru ke o mai.
1: Io balo abito e be hala fa kloa ko ia ba ba u fie fie lahi ke ba fa longo ko ko fa lo to lahi ke ba tolu ko e ko ki ko so ire au ke be mai aki ko e manatu me ri e ke ko hiri e tau ngahi ngau e ko wilo e be hala ko ko ko ta la no ai ni ko pe ko fa no ta no ko si mata tap mo ko e o ko ke kei fa malo sino fa me mai ke ni ko hafe be no ke tu o fa ngau fa so tia ko fa malo sino pe i lo ia inu silani ka tau te fito ki ka inga lotu ko ni ke fa me mai ki ai ho me mai o fa malo sino sio ko ta nga hi te fito i fa tongi ai so dia pe pe nga na pe pe fiu mo ko e ho po po o fai ki nga wen ko ta lo ho kamata ai nga wen pe me kamata anga ko ko tu i pe ve hala ko fa ka o fi ta o i wan noa o kai pe ke ke fo i pe te ke fiu ka ko ke feinga pe ke teke teke pe fa na u be mo si mau ngau e fai e fo no ani ya dai ha vision de pe mo ha vision e ngau e fei tu na ko ke sio ke ke ngau e ka hau he tau e mau ngau e fo no ani o pou pou fai mai e lot be hala fo mo ni mori
0: io ma lo bito ne bela ko e tau ha ko ngau e pe tau Potu e association. Ko tau manat me dia ke ne tau fai ngai tala noa. Pe a tau nofo moi. Ka goe ngai ume a koula e lahi lelei e patu ngā ue u tau nofo moi. Pe a e tau wene whātaha kena u sohoti ai. O kai ke tau li riu e whakau ka ume a hake a ako toa pe. Te wha mana pega te au ko sohoti a na koko ko sohoti a kau tau ane afi. O pako e ahoni tau sohoti a ma e eiki. Pe tau sohoti a koe me eiki tau whakamātoa te whai e mea ko toa pe. Pe koe ngahi rūti ni koe nak whai he ku kei soa tia, ko kei tau ki pe. Ange koe ahe pungpungi ki tāro whā mālo sino, iyo, pau ki te aho whai te whā mālo sino. Ka ko pau ki te lotu pungpung whā mālo ke eiki ki te ngatata ki ki tai aho. Pe a, koe ngahi ngāu ko whotutu, e lā vai e ke whotutu i he tau ngā whātaha. Koe te mwena whotua i whi kau tāu nea whio, koa tō taha pe nea whotutu. Pana ku kore ki he iki tau e ako ia. Pena kai ke nau tāri. Ka nau ku whai pē ngā ue. Pe hanga pē iki o omia kakai. Omia taulama, omia orikoni. Ko hungalu ko si mate atu ia. Pe mai toko lahe oi kau soho tia tutupu. Oi kau soho tia ku naku umai. Pe mai a ngā ue ki nau tonu. Ai o hanga pē iki ho no taim to tonu o mai e kakai ki whai. Pe iki mai whai ngā koni ko sifa tu po niu a hangi ko toke lao ko huni ko fai fukau a paula muala na wik mai ki hen ka koe ki ngalo e nau tolu a tupu a nga mui fuka a papa na nau fai ki a te au pe a e si o koe hangi ko ta fe ngau e aki o koe ha tau tau hi vaa ko hi ko ngau e na tau faa ni afi ko tau to e te unga so ti a tuma o ko tau nofo mo te unga e iki ke ta hoa sino. Pako tau ngāo e koni o ne vela. Ko pau pe ke ta fua mua mua e ki pe tau fu fra unganga ki tau tolu i e tiso plini ko ia e o tuang mai ka te tau tolu. Ka whai e ke tau ngāo e koni. O te tau foi. E koe o tuang ko putama ke tau tui pe tau falala. Ange koe lau ko ia to he te lu vai tata vesi uraki. Koe mea ku tau amra klele ki a yo ko ia ia. Tau fema e ki ke tau ngāo e aki. Mako e fuafuafua e putari ki a.
1: Whawhetai, whawhetai pia whaka māwhana e tāri ko ke whai pia whiunga pē pia mwe whetona. E ulai ngai lahi ngai whatungia ui a te koe ka ko ulawe i koe ko ke hoko ko he whaifikau i he potungou e ko ke tauhi a e kakai ko ia e wehala. Aku mahu inga mau pē whaka mua mua e o toa e ngā ue koe ni pia ku kau ia he mea whalota lahi a te mau tolu e kau sotia. Koe mea koe ko sio ke ai wehala. Koe mahu inga vi sone koe ni e ku hage koe ngahi ngoa na ke tuku mai ko hoi. Koe ngahi whanau tama e feituna. Na ke whai hono teu iki nau tolu i he malae oi musika pia mo i fi tonga. Pia neongo e nau womi hoik whanua mai ke ngai whanua muri ko ni ka kousio. Ke nau ke feohina mu whai e hatona kia e ma kehe nau talaloto. ai tu umau e nau falala, mo e mea

0: Olokalama ko ia koko te tau kolosi ai ki he kontineniti kia oheina i lontontu i fua mo e tau ngahi o ngongo. Oheina malo e tau mai ahoni?
1: Io a ko fuma o hea tu linta o tolo se pasi a i he a whaoko mai e tau whatangi ahatea me i he e wha e ma te au maawapu i niwa kakoi pia me na tonga te ami a te rona. Ko donga he o ngongo e ni me i sene Australia. Malo mo lau mali ahu e ki bea malo de rei e tonga kodope. Pe ke sola pe mwulangi wa ki ai e tau ngahi o ngongo ki he ahoni. Koe atona ke ni kono wofu ma situ. Kakoto una kwa o sieni o yo no imahina ko sune o wafe wa no. O ta fa fita i e tau o siele le mai. O kore pe mo ke ufa marmalo atu i e fata kakato ai proklama ka ufa ngatu ai. Ula ki ko mau e a ni loto seneni o mau loto ngā fok e mau winter, mau ki i momoko ka e tau te pito ki he taimi po uri. Aho ni o kumalo malo pe mo au au fia pe au asmai te mau ki i uho uha to to holo ka o kumalo loto ngā i he te krisele sasi e hofu mā ono ka te mau maulalo hifo ki lalo a ki ha te krisele sasi e hongo folo. Ko tāna mono mai hu fia te mihi ofisi whakatala whakaulahi a tonga a pi kopo ono ke ambasto koia le paplika o Portugali the excellency Mrs. Carla Lorenzo Saracock aia koe a ambasto ani foki ki a seliani pia mo tonga foki. Ene me at koia ki nō alofa tonga ke whakea ene toi whamon ngā we ki he ene afio ki ndupo ono koe tu i mai hau e whanua. Pea mo whiwhia whoki a e ni kawatu ke ngai ka toa ngā lalahi mau i ngā okuro tonga whahoko i tonga. Pea mo whakahoko whoki ai a ngāhi whainga maalie. Pea mo hapalani ngā aue a e pure anga po tu kāri pea mo tonga. Pea kiri ngāhi a wā whenga o aki whaka diplomatika a e pure anga po tu kāri pea mo tonga. I ka whoki heni pea moha ngāhi tōkoni ke wakai i atu unga climate change poko siliri waki o ea. Pea pe whoki ke o se ni. Ko e whakakolo alahi eni ki tonga ka koe tau whamā lope mo e hōwhikina a e pure anga o po tu kāri. I kai kunga tai ka nana ui kona foki i he kempeini koia o nau kau ke kōsi lio o i malu i a e pure anga whatahataha māma ni United Nations Security Council a ia koe whiri ko e ni na e whakahoko ia i niu i oke. Na e tūra mai a ki Australia ni e atona ki koia a o Osti ai pura ko ka ko e pura ko fo o eni pe me tonga o e apia ko fa business ko sa ato so se fo o ku lo a ko komesio lo ko la umanu ma a fo ko ne fo la no no mai te fa pes no la mo fa fa niri ka ku ka o heni a hono tali tali le le ia e palestini pe a mo e ka o pae o nia mo ko su tu ku ko ia o St. Joseph Business College o asli le ni pe a mo fa ho ko ai e ngahi tala noa mo fa ka i via a ngahi toko ni koto a pe o whahoko mi asli le ni ki he apia ho ki tonga. Ka te fo ki te a mo hono wakai ki he ngahi vi sone te a mo e pani ngā au e ki he apia ko a hono tiri wake atu koia o e ta uona noa e apia ko ki he wase tolu noa. O mau i ngā lahi fo ki eni ki hono tu unga ko e pule ako fo au e apia ko o te deu lahi au pita eni ki he tūkunga e apia ko ai a koe apieni ko sese mani i fasi moe fi nuku alofa. Tā monu e peke pule a ko te amo ene folau. Ko hono whakakakato at pe eni ai ongongo ki he tū uta mai koia ai whanau wa inga tonga. National Rugby League Under 16 i boi lalo i tau tahano i he wike ko osi. Aia una nofo mo malo malo i Valentine's Sports Park i Glenwood whakahihifo koia o Seneni. Na e whahoko e nau ua ki a hono taritari e kina tolu, i o nau api no whaanga pē, o whai e whahoko a e whakawhilo aki, pēr moho no whaa ki hona o ngahi chesi, whalani wa inga, pēr moho e whakawhamiri. O whawhiwhi am whakaloa a hi atu ki a e Bishop Sloan Slalavea, Ecumenical Orthodox Catholic Mission Australia mo Asia, o whakahoko ai lotu wha whamiri, pia mo e whakalopo lahi kia kina o tolu i hawhalofola. Na e whuaki hona o ngahi whalani o e whanau whewhine, e Vanessa Foliaki koe tahine tonga e ni, wa inga a kapulu li ki mā lolo a asli na ni. Na ni wa inga foki i he timi a paramata, Shark Koia o Konala, wa inga ni South West tonga, pia na ni hoko foki koe coach ki he Maai Pacific Championship a New South Wales ni pe a moi Women's All-Star Foki. Ai ana ne lea whaloto lahi ai mo Foki, ai Talani Koia Jesse o e timi Fefine. Hoko atu mono Foki, ai Talani Koia e timi whanau tangata, nai Foki e piso peslo un slalavea, whamalo Foki pe a moi Poupou, nai iai moi televisione le tio Talanga he Kolhau, Elis mo angina lapa, ai nei kamata foki e nā wainga i he Bollywood Reserve Claymore Campertown tonga whakahihifo o seneni. Ai a kuna nā wainga i bamoe timi anta te Haono Academy a West Tigers, pia hiri e nā wainga nana no whai bea mamata i he tau a whi awi koe a West Tigers mo Dolofini, ai o head coach ai a Christian Wolf. Pea nā nā mā o whainga māri ai o nā whilo aki, pea mō a whai hana whalato lahi ki nā tōlu ke wāinga, ko uhi ko nā tōlu ia ko e kaha o o e akapulu li ki. Pea fōki nai hoko tei pē mō nā whiauhi hoko hono wā, pea mō under 16 o e Bulldogs Academy. Koia koe, tūmire mai ni koia si whanau tātu, mā inga pēki si whahoko atu, si whanau mai nā ngai whamiri, ko e timi tangata ko George Moimoi la venga mā le ko mo tu a hunga a hila mani e te aki a lea hona haumatanga tapu utu lei tau ngā wawa o Jonen Pureanga a tere e wa mo waini Carl Borsoni lea hona te ki umo utu lau Loken Holoia lea hona ha te iho folaha Loseti na yata toloa loto foa haapai ko a Peni Amato lia hona la paha mo pea pousini marongahau lia hona kolonga mo te ikiu semisi fahau lia hona matai kalawa u falaha se pangai lia hono lia hona ta ne wawa u hakame sila junior pangai koi kapteni endi hakame mo lia hona si on fisi ihoi a fo o tolo tau wawa u pea mo fasi moi afi Sione tā makawai nuku tō loa te ki uholonga tonga tāpu, si wafu a wa inga a tere o ua haapai tō fōa. Ko ia pehe fōki o ku kaumaipi mō tansia pōhila a tere welo teme te vita a kolo a tere haleru tāpu. O, kito nai ata a tere whangaloto ni wa tōk tāpu, ua linta fū iri a hona halau fūri wa wā o kō fō. Vise si o tongia tai lulu mata i ka wawa au tata mo tonga pia mo che whanaia aripate ras tupo hai vaini pia mo nakolo po te mikoia si kakai a tim fefina repe ka hefa hei foni o top tap a hao tari tamahe tari hao wawa u hawe loto mansi uvea matuku no muka marina ta whaau wawa u wha hefa si tit fonoa ha utu wha hefa Choi Spangai, longo longo no muka, se la fangfango, ha kame ta anea. Adelaide Vakauta Kakala, ha kame nukuleka. Engino Tupo, ala ki tata motonga, melana finau, na wutoka vai ni. Kare si salatu, ho uma mo potala. Hilary Manase, matamaka pa tangata. Ane su Tupo vai ni, pangai hapai, teheke amuna loto, moritika, kopua mo unga one. Melane, Mawai, wai ni mō whakakai, rie ni tātai i loa na paha wāu tuu. Sinkata, houma matuku, akanesi mata i tonga, ko lomai viti tō mololo, so sina tonga tua hasini longo mapu, kia mo tae tua lau o ua haa wakatolo. Pui au gai pe e nga waina te ki wha o se a honi ka whahako pe ia. Pe au whahako pe mai nga concert wha ma lai i he pōni ai e whahako e apsias Macquarie i Openi i wha maro ka concert i utai mai ka inga lotu. Ke mau hasi a koi ne whanau mai ka wholau pe a tēnau whoket lewa i he aho mōni te ki tonga eiki. Tā mono tai pe ke pūre wholau tawaki whanko pūre ta ki tīmia kakaitanga tā. Piti kē ni funga waka, pē ke pūre o e timse fine pa te ola mā pukawa, pē a moe toi ngā i kau whau fisiare, koroa pē nana wholau mai pē a moe kau wai ngā. O tau wholau au loa tofo ki tonga eiki e loa tonga koi au ngā i kā toa ngā lahi mo mahu inga, o loa tonga wha hau kō. Te koe tau wha historia whoki e ni ko hoko i tonga, ai whamanatu e wange au tā o ka koe senturi ua, o lotu whakakalistane i tonga. Ko i konfileni sono te au mau, a si asu e sin leana tau arai nga tonga. Hofi me ngai tā poaki e ngahi whale lotu, hange ke whale lotu toi tuu o tataka mo tonga, a piko tā punsili wā. Whale lotu tufu e ngā mo puke, peheke a piko nā sale ti kolo vai, pe mo no whakamanatu no fotu o lotu, e ango Miss Nale go John Thomas na John Hutchinson, a fito si lai ta valu wa no. Ka ye ko fono nga e e futau ni o tari nei mua. Tu ke pe fosti pe amoi kamata te se au hi au wike mis he la la to nga e wa fi wa no. Ta mono a te pehi e kau hi wa fatahata ha se a sue si leana tau a raina a sklele ni kau folau to kolai. Ta ke atua e fais kau pule e fa vai fono a sa u tata a sklele ni fais kau koloti mao. Sekeri tāri lahi, whaiskau toki tāri si a te uwhanoa, ka pe whoki, moe mui mui wholau ki ai e Palestini, si a swarātaha i 19 Treasures, leili a whaife kau Carissa Suri, a behe ki e taki koe si a swarātaha o ni sa uwele, ACD o Ken Pela, moderator whaise kau wha i mata hili au hawea. Moe ni ihi tō kolahi, pea guai o whātu, pea moe tala monu. Ko e ti ngahi apisia ko pulonga e a seneni, ka koe kakai mahu inga te a moto nunga. Te ki ia i Kempela, whai whikau te vita ahu katoa a sivi, i he siasi ko toe tala tala noa i he kolomu a. Nei whakako no malanga i e whai whikau Raymond ta fui, pe a koe whakakolo alahi ai me atuai e tahi ne princesi, Angelina la tufi pe ka halai walmata ahu aho. Koe koloa moi whakanonga ki he uitou Evelini Ahosivi whanaupaea ka koe family moi si a si. Nā e toi me atfogetaine princess Iki Pristini ke taha o ni ngahi kasa ko unganga ka ko si tivi nā uri o apiala tū. Koe si i fua whatongia ki he whare pe o tupo upe moho eiki o whanua. O kuongo he koe whiekau ngā mamahi ei pēki hui tau whanapaea urmotua moi kāinga oi vai kopuna o pea pea moi whāmiri hono kotoa. Ko pēki ai sene ni asista tō ke tākalo laine whatai whare whehi siki meti na iloa ko sista kalo siki meti i hono ta o fitungo fulma nima. Ko e tō whatangia lahi mo ka whakawhai tahine tau po uni aia o kuongo ai tō tau ni koe whana tama ai sia si. Nā ne ako pei ala whanua pelihake i he tutu anga kawā hoko atke St. Mary's High School. Koe ta pea te he ki tō pore anga. Nā ne hoko whoko i pure ako ki he ako anga tā kui lau o lapaha. Pea nā ne hoko koe tare kita ma e ngāhi ako anga katolika ka koe uraki fofua whepine ki he lakangani. Nā e toi whalau ki haamoa o ne hoko koe pureako i Emergency Sisters College pe ana ne whoki mai ai ki Asleliani ki i University o e Katolika o si i whakoutu ai o Pekia. E whakahoko no me whai ki i ahoni i he whalalotu ko sangato so se foi pelmoa ka koe senta o e siasi. Whakako no viu he taimini mā henghengi i he pongpongini, misa he te hiva, te wate whako St. Christina loa i roku i kia o hena i mai tiko e pi o te sisi o tonga mo nire. Ke au parele, ko tā o mo i ka mo uifua ka wā. Si a si mo whaniri, ke toka i he nonga moe fie maari e ai e ki toi tu u. Pao si pe, koe ngong o kalot whanoa mo whato pre a ke hao tu. Pe mihe rui te mo ngā hi e jend, mo ngā hi kautaha, o kuna whakahoko a hono whatau atu e ngā hi apinofoanga. Kua tuku mai he pure a ngā halau fōke nau ngā au e fōtunga funga e nau tuak whatau e ngā hi apinofoanga ke mo ua tau taha ke paanga e taha kilu. Pe toi mo ua riunga tolu o whatatau ke komision o nau mau. Ai a kua osi whamoni mo whapapau e nau whahoko kāka i a ngā hi mi ani. Pe a kua tala lewa ke lao ko ni ke submiti mai mo whahu mai ange ai ngai api koia mai ngai fare o nau to ak fatau moi mahu inga o ngai api pe moi founga o nau fatau aki he kutu poeni pe a me e nau fatau ka ka i o holo ki ngai mahu inga o ngai api ka nau kom san lahi api to ki nau tolu pe a me to ko taha fakatau pe he he ko toki faho ko e laoni mo kamata mono ia ki nau tolu e hoko mai ka kusi i kawahia ki mahu tolu ko o si whakatau ho mau ngai a pika e to mau a ngahi whaige ki lai ti kao me he o ngō ngoni. A whao si pe, ko whelotoi a Amerika mo Irene e ni i he aho ni te au tupu a e nau tau hoi mito east. Na e whapapalo i mai e he pi ema o Pakistani, ko e whunua whoke e ni o tautou whahoko ai e whakataha. Ka ko e kakano e ni tokua o e area pau. E kai ke toi whahoko a tau i e waha o Amerika mo RNE i he taimini pea ki he kaha o. Ke whakata ai potai ko Strait of Hormuz ke whewholau a ke ai hawaka pe i mamani. Ke o e toi whao e RNE ha nuclear weapon. Pe he whak mo amanaki e whahoko e whamone Amerika mo RNE i he a lea tauni i a whalai te kono fuma hiba o sune ai ko whalai te ko o si. Ko matalewa ke whai e whipota no ake waha o Amerika mo Irene o kau ki hono ta ofi a Irene ke to whau hani kura pomp. Hi rene a aho e ono noa pe a mi hono totongi whakafoki e Amerika halau pliona na e puke whama lohi ni Irene i he kuo hiri. Kai ke? O ke ko ko pe e whahoko le lei angahe a lea pauni mo e whipota no akini pe toki tuku atu a ngahi whai ki ki he kaha o te moe o ngō ngoni. Linda, ko tui pē ko ingata ngai e unio ngō ngō ko lawa o kokas mi sene, whatawangi pēnei o ngurele i ato, whamalo ato mō mea mai, ka mō mea atua whatu, kwa uheina ilonto nā pō atu fua. Malo.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe uheina, ai o mea tau ngahi o ngō ngō ko ia ki hui keni, tau tok whilongo aki e polo kalama hoko malo.

Mate o ngo ngo to wa ko ni ka ko te ani ma fu to ai ko to be te ko to ne te au to ngi au ta fi to ko na to mate o wa ai ngo e te ta mini ko to ngi au to ko ai ka lo shani ka ko pe to ngi mai o ta mai ko ni ka ko ngai to pa ngi mai e re ko ti te ka ka lai te ia ama tamba ko na fama a tau kiriki ki pe tespen dafi tu mago le sho koi ki ai ko hoji mai ka te ka bo ila ni pe tong tong i mano tenga e wa tamba ni ke fa mo mate hata ko so ko hoji mai skalu was mai ai spina ai fast polar the medium polar te na pe tong tong mai ka ku tong ki to to ta ko si a te ni ma fit ai ko ko captain ni ko team black cats and slani ko ko laiza pa ko to ki o se pe mo kongo ai ko tiam ni mo fu tiam ni ma mo ya ya te na ma fu do pa ku lo to ale ni ko le ta u ai ku ko le ko tia ko ai ko to ko ni to e o ko si ka to lo mo fa au ke fa u a si le ya pi to e pe nga ma le ke ke te si ko na ai ngan pa mo mo mo nu si la ni e ku asile le mai ko to ki sio na u e u ra ko se spoti ku a ha kai la i te ho ta ma ko na ta fa fo na la e no u yo go a ka ta fa ma pe ka ma ta ko ku o le le i ka ta to u to u lo to le le po mo mo ki ri ke ti ti 20 po ko o ma wa no a ka kai te fi ne go go kap mo na to u ya ko ku te ki fu ma ha ko tu tu pe pe Was malo i bien sani i Scotland go bangtin na ke lele pe ai pool game ai be mar go sa ben out of my no ai kama ka ko ai play off ai go knock out the no di hoko ke go to i ai be fa maria lu sani i na ka na tin go go in tia ta be ki Australia go fa the last time na ma wa ni sani ai pu ko ya T20 ai ka kai se finne pe ka ka da ba ko lo le re foka so ga si pa ya e walk up ko na to ai ko ka to ala he da min ngai fo no ala ai ko ni europe ko na fai ma fo ko na to ya ai so ka ko me fue el intake ko lo u i ko ni ka ma ta ko so ka wi de fo ye ko ko el football ko ko Ora go no fatonga go ke fuma o le le ta ke u bi ta toko soka. O mai le bogo ka ma ka soka. Na u be ko ko football, pa to ki u mai aga pu wa go to ga mi si to ta ha po i pu o le le mo ya. Pa na go ka ma ta u i bo ko rugby. Rugby football ko le ni go no. O fri ko ni soka ke Na u be ko football ke rugby o u mai rugby. Pa ko me go ta ke la go ta football fa kon fi se to la hi. Kai kai ke ui pia e soka anto, kai ke ko ko ui te po ko futpol o pe futpol fo po to poto po ko o mo o fo ke a rugby po ta ko e nahi kai ke ko ko mga fato o pe ai pe mea mai no ka pe tau sio ke ai pe soka po ke ma le tong a pe un ki mai no mai mai no to ta to ka te huia e pui la e reba no eh o no to e Kwa tang la book ta u yang ko kiri kiti ta u be to ko cricket a cricket ta u zo ko kiri kiti ka kon vale va ga sport po be te ta u ko a be o te ki ni ni u be ki o pita fa ka to nga ko ya be ke ma hendo ke ka ka i ko ni u ta u pa no ma la sporti mo ka ni be ta ka no ga i to ma hendo be ka ko ta u ma ki u bu ko to ko si na te le a I feel he got a super rugby Pacific Michelin was a lea but pay pokey fish. But we mine was hockey, quong mine, mine, I can't get a cow. I'm one of the guy in his cow, he went up for all hanging fell, but I know a pity my don't have one like in the flat out. I call a pony. Ba ba ko Luciani ko ke na utari ko na na ko ke pa pa pa Luciani I never la na to aki mai ke pa ko vale ta ha mo ba mama e mo le ta pa mama di tola to le na ta ko ti
e kai ke ngata pe le mor menika e la

0: nau ala toki uope ke he ngai he vainga i ai. Ka ke, ka ke tōku mau pe, ka sua gwenki hao se whainoa o kone o vainga e ui kua si. Ko e, lahe o mare, lahe wha o mare. Ka kamata pe e mi semi-finals, ma te e vainga pe e CC pe pe mo e kau. Hoi ki koe waikato, pe mo e hau mara o lo, koe Crusaders o Crutchets, po Canterbury, le la he kai ka la ki a fai ke ke he ko ya ma ro ni ko ya a chi ya ya na fa la ki me la he de ko un poco lo ta kai mo trai no wa la ma ro he be ku che de si ya e si ka ye pa ma re he chi si le li o u sa ku ma na to ki e ki e fai no wa be fu ki ha ri ka ni na vai na mo ya ha ri ka ni e to mo ku che de na o ni a pe mo e Mohar Kanea na lahe kaia Crusaders. Kage, kai semi-final level of Hurricanes pa mo e Blues. Ko e tahe na raiwa maari e pere ka mataga after second, first half, after second half in the key level level kaia Hurricanes. E kai ka hau koe ki e final o, ne lahe pere nga he protect pere koe. Pe se e fe tau wani u siokon na kai koe in the semi-final o, la vele be e kai e ma hafi de kai ka ko na pa vale la ha bito ya e fa no tani va ina e na kai ke fu ko a kamata ko kamata e ko si ya i have a case e la de tata o ko ya e si o e be ke ma lo na sha kai e o wa hiwa ke no ke ha la kai be
1: mon
0: a si e Nda ko e whakao po lahi ia na te kia a sio te kia whainga maere o siki ke nau tō tuku mai ma paha me e ko kolosi tā tuku pē hawe kēn tia e first half ko hawe second half na pē to ia hali liwai nda ka ko te sio kreke ma inga koe a kau hurricanes na kēne nau sipinga na hange na na whaupe na tōlua na pu pe kai a bernardo na na wa no mi mi taki be na mai na e tai mai te afa na mali e ho ai ki ko no wa ka to e he to ko ko si mo po si na to he ha ki o lai na te ha ra ki ke ki na te la na to ma ta ta le fa na ta ta o pu a te ai vai na e ko ha jan fa fa bi to bo ta so ki si ki vai na be Wae mahino hiki ma mahe e tea hawi kens e shipping a vainga na nau fai. Na nau vainga e kuru go tope. Na nau tise ni tani go tope. Kono moni benae na tuki au ke minite hono titu faa ko lima ngofu tuk lima tolu ai hawi kens kai kei poko pea shifi. Peke akai. Pena tuki au kege toi minite lima to hia ia no fo ta tau a shift ka o mama o ia me ko o kai ke hua ka ka na ma be fo ni pa na to ta fo ni e how is going to ia no fo ta tau i e to mi te u a go ke tai mi o aka hu na na to ho no no ki e ni ma be ko e ko e o ta la he la ai fa ke ke ko e te fo mi sa e mo e mo ti o te sha ke ke ba inga ke ke pe si bi nga ba inga a me me fu Pia ma inga ne pu pai ta uonga ta si a te hawa kia a hurricane. A vachuka na na fu ma te teo a bito pena. Tau te vito ki e tifeni. Te kutawa he tifeni te kai koea o e a sisi a fule le yange a tifeni koe a hurricane. Pe kai ke ngatu tau ngai ki position ke ngai tipi o ma inga go breakdown. Then go to breakdown, you'll go home. Go breakdown, the room. They go at that now, too. Because then go to the south, we have a breakdown here. Don't tell us, my KK, I see you buying, I have a check now, and now, what I'm going to tell you to a breakdown. But now, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, kala ki tape fai ta si si na ka te yo po ka ta ba de na to ha ho ke ka o ko ko ta ta te fit de ki te fen ki te fen e shi mo ke never miss tackles support one another. Kung ay kaya nila yun yung show kaya kaya homo po yung betong tap mo siya itong pa to nim to bi kaya kaya homo na tapos po de yon na kaya ko pa mo mo si ogu eh ala to tay to glalo unti kaya kaya o sa kaya to to to pa yun ay kaya unti kaya at kung may pa hongo ay tama ko yun si kung to lo ang betong to lo to le tao du o pa si magi o rumo unti kaya o at lang ng kaubay nga Tu fai lo malu e bu mo ke tawani mo malu ia. E bu me hano e ku ha un poke. A fa e ta ha no teke ma la toia ke na ma e bu. Ko na ta ha e nai. A ki va inga o ki to to lu o ke ke nga o e a o me ke ka fai ago. Ke mi lan ta fa no bo pe o si o ke ma ngo pa ta o pe o e e e ma lo e ti mi ko e ko ha. E ha fai ke e kai mo na de pa ma ha ha de ni ma le do ko fai do pa o ke ura ki ke fu mo te te u mo i lo a ti ni e ta ha ko na fa lo to hai pu ke ngai motivation o fu ma o i ke ta na la to ke ka wa i nga who you pray for what do you aim for ke ta ngai ko ngai le pa pa o ke fa lo to la ya ke ka wa i nga mo ke ma o na lo to na o blig on te self na to i na to te na lava o fai e fai na mai na go na o palani mo fa amu go e a fai a ko e go pre ma o ke fa la he ki de i lo ma na po ma na na na e sa ti ko ke ka ke o to i e pre ma e fai a ko mai na o ke fi ko o bregi ga go me a go mo mo Lan ba inga, ay ba inga ke mo pe opat, pe ilongat, pe popo wak, ke mo pe popo ananaga. Ke na hi, faloto lahe iya, lahe no faya kao faya ko, o kuma o nga ke o pea ko. O e ba inga si o gimoa, ke mea hoko ma ika, ba inga i pe po i tan pe ko ya, e ku kui, ke o a more, o tolo tomo ti fa kao kao, me tau mo o goe, o e aho ko ya. Just take one thing at a time. Ko e mea go o kema. Ko e ka bolo e ko e a pe poki au shia nga e le bolo nga e pe e tunga na te au kia e mai nga paku pe e pe e nga e faloto lai e kema. E si o pe nga e kala lota ni. Ka ku ko e ngahi ku mahu inga o pito a faloto lai ki a tini ke le au ke tumtum e au ke palani ko e o guru. Mata mua ke ayo wa inga ako ya. Kage kaku mahino niya ki siro e kakai mo siya ka fai ako koe tindi e ako ya hawe ken. Tete au kake hata hae wa inga e ki to lalo ni wa inga e wa inga e hawe ken. Nga nao tuki mua kato e kau wa inga. Nga nao wa inga maare kato e kato. Mapane me suri kato e pena toli ae. Ko hai te te pua piki ke te. Ai ku man fok nea si mao e fide e kau pai fide ki mua e kau tata. Te kua mai a koe ko te tata anak. Neu ai mai nga ho pere ki koe a Damon McKenzie pe mua kau tama pe he. He was nothing. Asi me koe na kai ke tau sika ne vai nga nga vai nga kana sai mai le uvai nga ki mua. Ai o te unga pe wantahamo ne tau kei vai nga. O te ewa pe ki kao ia he te mi ano te hoka o hake a tafo o ke ba inga tungu. Ko si rea o sila he te kao taranta i lo poto en pere ki ma kata mia kao tamu ma tu tu te nao te labra to o make up for the lost performance na ngai tungu na iai o na uru mia i lo tonga kore ko kao tamu ba inga lele pe o mahiru mo kao tamu pea la te nao pe ba inga aki. Mwen ka tam nou pe mahe do ak, pe nou pe pou pou ak, kwen nan hi me yo, ou pou fay gen si yo, ai kau kai si dia pe ta so den lahe ko me ta ke na so dai ne lahe ki longo a to o ve te mo ne ta dai ke na ule eli da e ko a me ko se mari ko su vai na po no a pa ele lai pa na na je vai je wa o a ta pe ia ia to ta ke ne ke le a pa ne fra na ba le me o no lo to o ne me de ko ko vai na e to la Kumi ai fai an ko mo ka wai nga tai lai ko ki na ko ki na pa lau na to ta wai to i ko pe pa mo ne u ye ko si ai na ba ka ka mo ne ka go ka go no mo ni o wa ka no ku wa ke le ha ta mo ki ke pa to ko ta pe pa na ke ka wa ko mi na to to mo le la to pe ne u sai pa tu wa te ne ko i ka go ta wa ta ina ke te ia tali begi to ha le pa te to ha ni te na le ni e wa ko si na ta na be ga ri pa na ma mai i spoti ku va be ge le to ta ho to pe ma he no o go e wa be to ta mo ti ni o sa i e to ta mo ka va i na o na se ke ni na lo to ke ke mi se au te no ka favorite ta pai e me gon go ho go go si ni e ai to go fa ko fo o ta ko so ta le ro ki fu i mai ke ko fo o go ya ko ma ta to ko ya ai ha we kens ko se ya no mia na o si a pa ma re ka na o se ta ko no ki la hi na ke ke pe man ka wa le ku pi ke na se ko ya la hi ko o fa te wa fa si mo to si mo ka o ta ma be e se e se be ka na na ga yo o mai ngai me po o me asi o to po o le le po sai e ni mu ngai me be ma o inga ko ke ke si o ko ai ka ke si o ko ko pa ya ko ke lai me no si to ke ne bo ne la la pe ni po asi mai ki da ma ne le ma le a pito lai nga mai ga ma ta to lu ko na ai how it is Ok, vi la be ku fili ka to be na to ri ya ka pan ro ya open. Ok, me ro ke u ke te si, ko to ke ka gena la famon na to o na lava. O si to o ke mau, ke to ma u na wa inga. Ko na me o mau inga. Ke na ta. Ba po. Wai ke wai da ka so na ka ke ka o na iwa, pe di an ko ko tanitau la ve a fo ke le la to mention ke kau ya tika uaki ke ke kapakau kabe ke ke doctor sa ko walu ko le mai no be kau suri kau suri kau ga la le a ma tonda ko so ko mi sha de no fa ni ka ku ko te ko fa ya ko mo na kwa fa fili to la e kau vai le ka mai no be se di te to si ke ke ko i Tesco e fai nu se la ni. Ego Island Itali kamo France. E fai Venus. Kako e tu hona toan ki ai ko alu ko e ki set Africa. Imagino e to sono to rai. Ma ve tamba e ako o toko fa to hono firi. Ai e to fai na to la e gu o gu kao ya e e hangi hangi e kao pe na to he lau. Te nau kao he tua. Kalau tu kita pada lama ya tata, boleh saya ambil hok pas. Ia saya nak guna bos pilih. Eh, kau bawa beli ke ke hulu mai kau tanya, saya bos bawa beli bos pasti tu tak kalau tu ke orang yang nak mama yang kalau long mai. Kau kau hal le, kau ni apa apa apa apa. Kau kau tu beli kau kau pada format le, dia fanya. Kau ati saya kau pilih fokus kapten. Kalau orang sebut tahu kau mana. Aku yang siapa juga, dia tu Leonard ni, ke kau Inside Text, Oblak ini, si, kau nak main dengan tori siapa juga, main dengan orang yang kuat pakai, dengan orang kemas ada dengan tori open atau falama pergi ke kuat, ke alok ke faham ke main, ke faham lah, ko ini mana ni be, aku pun ingat lele be nak be ke awi wa kot ke bawa, tak boleh tak fok na siri nato, aku for all we are ke aku ini, dah me ko fina ngan lofo, na os ma vuk le u contract e lai pante pa gwen koi ke to hanga ke ai faya koi e to gyo koi a moi o fatau pa novem pe ma o ye ta geni e ma o ye nu si man pa ton ke mai mai te pa gwa kaya hame e hok moi to cancele ne contract koi a tal le pe na topu hame e kuki ai ko te de te nao pai pe me ke se mari lo ai am tabaki ke ke lava pe ke na lo o ro qua ke vai na e po ta po ke mai no be ka tam ma to to ai o to to ma fa si ko ko o fi la o me e si si ta do me to ma me na o mi sa ka ko ai pe no pa me ko de ha no pa ngo mari ke to a vani che ta pe mo to la e pa ke pa to la kau alai kau hafe lai peke ke yo fabiki ke na tu hafe ba e ke tika ngupu kau le pa mai lo pe ya Ruben la koi ya ya ai tika ngupu tika uaki ta e ne ngai vai na le vai na mai lo pe ko tu ki mu ai tika ngupu puri abita statement me kensi ni tu puri abita kage ka ku ne ko pau be ke be ko ba go la he na pulu mu fenga mari ke la asi en no to ia e fa he go ko ke ha si si fenga mari ko ne wa be be te ko be ta ke la ilo o tu ki mo a ne ko ta ta ta se se ka mo ta ta na ta le le i e ho lo fili it spin out the idea e fo ma o ye ti ne pe ta ta ta ro pre ti na ilo ne to he ko tali tanga ta pe se ka Jerry Collins ko e ka tam ko te se ke ai o toka i mai e fata e se mai ko tisko ke mo ke fa ta sin mo na ne ya e pagi te ara ko i ko e me be u ho e a ga e na fi mo
1: katonga katonga Kataki peka ke ima matala noa tu peko e wiko tatai miko e ko lava ke ke whakaosi mai e peka taki kata tok foki mai he wika ha upe mo venusi.
0: Oh, e malo bito, e linda wanko tau ke mea pere ku maa ke ta mini paki tohone kiai ke tau popo upe ke tau tuero pere ki ke e he whiri ko nuku o swahau ko e kau pai whiri o tu me hoko peka whakalala. Ui, ko e uka hauru o ku Pore mai ka tamo ku o wana u i he timi spoti ko i komi ueri ko a tonga a timi ka u lawn bowling ai go go mora e ua mune timi e rita e ma upu kome ke u ka u ke ta ta ta lo ke po pampe i o ke te ma u maha tame ni tonga ke a ne tina mune mune timi e ka ku ma ko e ngata a rape e ki tala ki ke tau pokala mai au ni ka o pape ke tae o lele atu o te mo umau a weekend lele malo a pito linta o falai atu
1: malo a pito katonga wha malo lahat ke te koe he whakakata pokala mai au ni tato kfoki mai i he wike kaha ume pokala mata tau malo
2: o vai malo me kautaha e plenit kas mo nao whanongono o matuaki ke wike ni malo vai
3: Malo pito te tamaka o mi maupe fai nga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga ko toa pek mo ume a mai ke polo kalamani. Ko atai pe foki a e whamanatu ka ki mautolu ko toa pe. O kai toi tari ki mautolu hawhai nei ni sa whetu. Lama lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e Planet Tars. Ki mautolu ko e mo fie maa mo ngahi mea lere. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pio ke whemao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe e lava ke ke whiri mei ai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Whama alo atu ka ki moutolu ko uia, i ngā wiki e ko mari ua tu, ne mou lava mai mi tauranga, ngā i feitu o ko mama o atia me o kalanini, calculava ki nau me amai o frahoko ai ai singa i koia nau me arire ko tau fika te foni fe tu tak mai ka te ko no a wua no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai te ke mau ia te fika te au fitu no e he Nelson Street pa mo me a
2: malo erere a te roa ko ongo erere eni ki he tau koia o ku kamata e sili ki he ngā kau te halanga me akai. Ai a ku kamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Ko ho au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitu nima. Ko sili koia o ngā kau pe halanga me akai o ku malawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O ku ta e totongi pe au ku wave mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sili ngā kau pe halanga me akai kai o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau siri, pia ke whakahoko rewa ha o siri, mā lo.
4: Ko homo a lo kife.
5: Te ma alo o ave ai siri tu u ma ma o anani aloha. O si ai ho siri.
4: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a ke ni ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siri ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siri ma a mao tolu.
6: E hao i he me li.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: kita. Pamalo atu e rinta e oma pe e fanga mari e kon. Ie. Sor. Ke tek mawa pe mo Maria Vea ke fa hoga tu e programa fa u ke u ko me kainga. Tonga ko ni ba he e ba he nga Hawks Bay. Ko e afa kroan pe ne ngo e alo tama ki ko to pe fu ngai fo noa ta u fo noa. Ma ko yanga ye fo nonga. Ka ku ma ko pe pa mo pe mo Maria. Ke tau ngā wāki pē e lotu ka mata hanga mau pē kia e tau polo karama. Ka mā hoko atu pē kurahi pē umea ke whai kia e te whetā noa ki. Tau kore pē ke u whatapu pē ki a hau eiki, ka u mā hama tā pūre. Ka mā haki mō tōru ko tō pē e rinta ku mō tataki mai tau polo karama. Pē me he tau retio pē mai na tonga. Tāku atu ai whamalo, e ki o mau pē whainga Māori e koin, ki mau whahoka atu ai ai proklama. O ku konga e ua ai proklama i he whiawhini, e te ukamata atu pē e au, a ka ngahi ngongo i uku tawhaki, pē tu konga no ua, e tu ki avere vai ki a Maria Vea, ki ni whakakato atu ai ngahi ngongo mi i tawhako ia. Pā pai tu e ahi pē haki i taimi, pē tu ki whairewa ha mawhita anoa aki, he ngahi ngāwe o ku kei hokoko atu no ngāwe. I he project lahi goe ni ai community tonga i Hawke's Bay ai whare whakoro pe koe senta ma e kakai tonga i he wahenga Hawke's Bay. Koe ula kei ngahi o ngongo. Koe i he tona ko osi na e lawa tuai i e na flowered ki tonga. E taha gau o memipa o e poate i he o e community tonga. Ai a gau goe e se tuatai a e sasi wesiliana tawatai na o tonga i Hastingi a Paula Huahul ke kau i he kau atu ki he konferenisi o e sasi wesiliana tawatai na o tonga a guro tonga whakahoko i nuku alofa. O tui goe ngahi tāpua ki pahu ingaini e se tota a Paula ka ko e taha ia ka ume mipa o e poate koe ni o community tonga ka ko iaku vata e talamono ki he se tota ki a Paula ki o tonga e he fua fatongia ku ne fai mai me ai ko e taha o e ngahi o ngongo na e lava lere i foki a e whakataha ane po i he kai Zoom pe, ai working group koe ni ai community, whakataha na whengawa ki whakataha pe moe project management team, ai au ku tataki mei ia e Mios Muriaina, moe nau kautaha i he mortgage hub, pe na e koe whakataha koe ni koe taha pe ia ai teuteu, ki he te wake atu e whakataha mai workshop e whakahoko he moni te kahau i he stingpe, ai a koe hau, ai project management team ke he nao whakataha pe a moe poate o community tonga. O hi ke nao sio, pana mu fodu tu pana te ari fo ki he ngahi a fakai ki ki po ngahi ti te o skoni o ngahi po kama ki ono a tanaki o ngahi paanga ke fai aki ai fatumia ko ni po ko project ko na lava ke po ko ngawe la ko ni ha lo tonga fai ngawe ki ai e ono langa o senta ma community tonga i he wahenga Hawke's Bay. Bea ku fai ai whakaam e kakato kātoa ai kau puate bea mōki nau tolu tēnā whangamare i he mōni te kahau koe whatahani bea koe workshop koe ni e whakahoko ia i he mōni te kahau hau ahiwa i he taimi tahataha pungpongi i he holo koe ni o e siasi wesiliana tawataina tonga i Hastingi mō ilu kātoa pe ai tua sila ko ia i he ono noa tolu i he William Street i he Mahora i Hastings. agu pai fo'amu ko taha ia ai fo'ataha maha uinga ko e ko ne alui fo'i hanga ko ulau ko ne alui fo'i he whakai kiki ta ko uhi fo'i ko osi sign a contract ta ko osi a fi maore vaia ke unu lewa ngā hei kupu fe kau kau aki i he ngā weni ke ta taha whakahoko anu fatungia ta ko iu whai atua i fa manatu ki a tingnau tolu i he poate mo ki nau tolu ko tawape ki e kau mai ki he e whataha koe ni, pe o workshop koe ni, i he mōni te kaha u. Ko taha o e ngahi o ngongo, ko e whamalo aten ki a pasili o paia, pe a mōno family, o ku na amanak foki ke whakaawa, pe vai ai o ua o koe ki hono whakaawa o e business koe ni, a toko taha koe ni, pasli o paia pa mono family ka aku ui ai business ko ni ko fare kai ui ko fare kai of the Pacific pe a fata tau ki he ngahe o ngon ko ni ku te o mai ni ongo na fai fra am ki fra hoko anu fra hawa hui ken ka ui fai ngawe a fi ngawe pa mui councilo ke mau pa kumahino mai e tuk whakakato ngai ngawe ko ia pa mono fra hawa i he ui kahau ka koe uhi pe foki pe ko fefia pen e to ki fra gi ja to e maria e na fo nga ak pe mo e kulupu faiva ko ni ko a e community tonga na e fra fe mai a e kulupu faiva ko ni ke na u na la vang o fa fra me ite o hi nga ki fra ri ari a nga ko o fe nga ak va o fi ko ni a community pe mo no kakai pe mo no teke Mä mono pou pou o langa nga aue koe nuk fai. Mä nyt ui koe maunofo i Hawke's Bay o ku ki fai nga ta ke asi hanga i business i me Pasifiki ki hanga i kau Tonga po kau Samoa po kau Fisi i okalanina fo kia e linta fai ngofua puto pe e lia koe ki fe au au ki i maunofo koe ni koe i Hawke's Bay pe ko Hasting mo Nepia ki fai nga ta ka neo ngoi o ku fai a turi turi fua pe fai ai hano matuai ai ngahi ngau hoi u fai ta whamalo i a Pasilio pe mo se ono family i he ngau elelei ko ia ko e taha o ngahi yongongo mo ilo kotoa pe ai fai ngau kwa afu kwenye community tonga pe mo e mo e kau ngau e toi fwoi akau, pwke kau RSE, e whakamaloa tu ki he kau taki goia i he kau RSE, pwke kau ngau e toi fwoi akau, hango Petula, hange ko Kisi, hange ko Telu, mo Simote, Nofo, Sateki, mo haifua, ai hange kau takkulupu, o pwafai e feohi, pwafai e fetokoni aki, pia mo e ngai fare i ko atu he kau takilotu, pe mo e kau tak community i e tau wahenga. Ko iau whae tu e whakamalo i he lelei koe ni o e le koti pe mo e whaihia koe ni o e kau ngā ue o whae tu e whakamalo lahi i whenga ue aki wa awhi ko ia. Pe i hene pehe, aro koe ngahi o ngongo lalahi pe ia o ko manatu i he taimini. E tuku mua ke atumua ki he ki a Maria, ke ni o maha ngahi o ngongo, tau tuku hoko atumia he. Malo, ngalo Maria.
1: Alo, ko le pēke o hawa te whanga maria koe ni, ke hoko a te maprokalama mo te vita ni ulata. Ke o atai pē ai ni ihi o ngahi o ngongo, mo ngai whanonga nongo ko toa pē mai community tonga e wāhenga Hawke's Bay ni. A ko ulake o ngongo, te u talano atu pē ko uhinga ko mau lelei, a ngai fotu tuu mo mā whana fo ki ke ua o e prokalama o wike lea whatonga, o e wanoa waono, ai a ko osi pai hono whakatu utu lelei he ki komiti si i angai prokalama ko ni pe ai toutou whakahoko atu pe ai a hono whamanatu atu ai prokalama ui ke le whatunga o tau ni ka o lepa pe ke tau a uki he aho ko ia e whakahoko a ui ke le whatunga ai ako prokalama ui ke le whatunga o ku whakahoko ia i he aho taha ono o akosi ki aho wou ako ia o akosi. Ako aho taono akosi ko asa pate ia. E kamata aki a lotu a ngamaheni pe o whahoko i he chamber i he kansolo. Whataha mo fusifuka o aho ko ia. Pea e toki whahoko i whiawhilewa a e pohiva o ku whahoko ia i he taimi o no. E fiafi ki he holo pe ko ia i he o Wesiliana i he ono no atolu o e William Street i Mahola. Pe a koe plokalama hoko ko ia ki aho tahwhitu, a koe aho monite, ko e ngahi historia mo e ngahi tali whehui a e whanau o whahoko ia i he fiafi monite. Koe polkalama hoko koe ki aho taha walu, pe koe whaftu si te, koe pōlea ia e whanau, pe au kufra hoko ai, ai mei he kauleka teke na wako o a uki he kakailalahi, pe au kuru kei whai e whakatatari, ke mahino mai ai kaweinga o tauni, o ku te eke mau maria ai ngāwe ki ai ai komiti kou nau fotutuu, mei he Ministry of Pacific People, ke whakahoko mai ae, ae kawenga koe ke tauni. Pea koe ahapule lulu lewa, koe prokalama manakoa ene o ku whakahoko e he whanau, koe fashion show, o ku whakahoko ko no, no whakali ali, anga e wala tu whonua, anga maheni ma ae, ma ae, ma ae tonga kotoa be i he Ko prokalama ko ni, ok whahoko e whanau, nau tak ta whakali ali, a ngai wala ke he kehe, a ngā maheni, a koe wala ki he, ki he mali, wala ke he putu, ke whai aho, ngai wala a ngā maheni, o ku ngāwe a ke he kakai tonga, pe aku tā lai ho ta tonga, i he taimrok ta tuia ngai wala ko ni. Ko e pofalai te elewa, o ku whakahoko ai, ia ai koe pō tople lulu, koe pō wā inga, ia whakahoko, e whanau, pe au ku kau wogu ai tō taha kotoa pe me mipa o community ki ai. Ko pōwhalai te lewa, ko pōkalama ai, au ku fōtutu fō ou e punake, pe au ku fōaki ai pō kakato ko ia, ko ngā koe whaiwa whātonga, ka au mā whi au hi filimisi ai whanau, tēnau whahoko i he, i he pōwhalai te. Ko pōtona ki lewa, ko e aho ia, ko e fōaki pāki pe, pe a moe papa kiu, Pai uma ai ai fa osa ki o wiki lea fa tonga a ngahi franki pol kalama nga maheni pe ka ku faka osi kotoa ko pol kalama ko ni mantu yang fa hoko kotoa pe mi e ono no atolu a William Street i Mahora. A ko pol kalama ya o wiki lea fa tonga pe a ko e te hoko atle ki hongo ongo ko e hoko Koe, koe tau fundraise anga maheni koe ni koe ai lulupo nasi o loto. Wa hoko ia i he aho tōnaki o wikeni. Ai a koe aho wafitu o suneni. Whamanata atu ai pē ai ngahi tiki te ke osi mo mau maalie ki ai. Pea mō kātake kau memipa kotoa pē o Hawke's Bay Tongan Community Land for No Society. Ko uhi, ko ginau tolu, o ku... E ai hano whakahoungai, e mau ai ki pāre, pe e whakahoungai a ki nau tolu ko ni ko tēnau. Mau pāre ki ai ko ia ko ata tala monu, mo whamonu ia atu a ki nau tolu tēnau. Tēnau a monu ia ko ngā ko e, ko e pāre ko ni ko ki he wikeni, mo teu teu ki ai ko e pāre ko ia o ku whafoofa o pito pa pāpela o pito whaweunga ke tikite ko nga tau tolu o ku whatau i he wikeni. Ko e mea whakaosi lewa te ulawe atu ki ai, e marawa ke whakahoko e ako whaiva e whanau, ko te uteo atu ki he ke whatongi a koe a kona na osi lawe i mai e, e te vitani ulata, ko e kohono lawa atu ai puna ke ka oma a ngahi a mātua e whanau whaiva, ka oma si whanau ko unau whakahoko e whatongi a, ko e whaiva ma e ahono whakaawa e whalekai koe a o basilio,

0: maintain pe puke puke e taunga hi te fito i haka. E hange pe ko whatanoa ko whawhai ko e, ke ki whapapau i ange, po ke tau rea whatonga ko rea na tau kamata aki, po ko harea whako, na ko rea rene hafonua kehe. Ka ko no pewa maare ia, e tau whakaukau, po ko whamalo ati ki he, ki he komiti ko e a motolu e maria, o mo hanga o mahu inga ia, i he tau rea whatonga. O i kai, ko nofo beia ke toki peheku, ko responsata toki aimea. O tau mahu inga ia, ke whapapau e tau whanau e nau tupuha ke whanua murin. Mālohi a buito rea whapalangi, poko rea inglisi, pa te mālohi a buito mo rea ngā hango rea whakasamoa, rea whakamauri, ka kono puke mao koe e tau rea. Vai foke, ai whahinga, e whatonga i foki e maria he tau. Hange ku nau maha nau tu he rea whatonga, ka nau aiki hange ku ki tate poko rea whapalangi, he? O tonu ke tiata way round ke nau mahu inga angi he e tau rea. Ko mea ku ha tau mahu inga. Tau tuki rea no e tau tu rea whapalangi ko ka tau rea tau tau. Pa ko kau whamalo pau kia. Ia ki arinta pa mo te tamaka ka ma Philip. E nau hanga o mai mau pe whainga maari ke tau whai whatanoa ko ni. Ko ilpe ka pau ke iai pea ki tonga miniti. Ko hanga ko lau e maria ko atau ia whakamalo ki ho mo komiti ta white. Teu teu ko ni ko ta upolo kalama ko ni ke ribu ke lea whatanoa. Pa ko ni utoi pe a mite toru atu haki whakamaari e maria ke ki lave mai ai. Pe hange ko wilo pe ke li holo pe tau ngahi tohi ko responsa. Pa tau ka hau lau tuku e kawe ngā ki mui tau nofu pe tau tole fu i pik sa koe meset ko e rea whakatonga ke mahu inga holo i tonga ni mo tau ngahi family. Ki tuku atau ki whakamari e mi te ua ko ni. Mari, malo.
1: Ia, malo api tō niu, koe hange koe lau, koe polkalama kone uike le whatonga, o kune hanga ma upe whamanatu mai ka ki tau tol mato ta whanau, koe ngā ke tau kei puke puke pe, a tau whatunga motu a po koe tala tuk whaholo o ki tau a koe a tonga, o mahu inga ke ilo he ta whanau, koe le whatonga o ku kamata pe i api a honoa koi o le whatonga, o toki whae atu ai ki he community mo e atakai. Ka ku mahu inga ma ope ke ke kamata e koe tamai mo whae a le whatonga, hono a koe ho whanau i api. O kai koe le whatonga ke toki ope ka whei tu upe a toki hange koe ngahi whi auhi koe hui ke le whatonga pa toki taktaha aveha ke ne whanau o poto le whatonga. O kai maheni pe te potala noa i he taimi o kai e fia fika o maa ai whawha mili api ke te le whatonga pe ki he te whanau anga maheni. O ku unga ko tale tau tupuhake i tonga, ko e anga mahene e tau tupuhake, na tau le whatonga pe mo e tau ngahi mātua, ka umaho tau ngahi ka unga mea, mo e maheni ka umai community, o ku tatau pe mo e tau ohi mai e whanau i mulini, ke tau ke le whatonga pe ko mahu inga ia, o e tau hanga ko e tau whanau i he wike le whatonga. Ko e au ata e whamalo ki he memi pakotoa pe o e Toi Hawke's Bay Tongan Community Langa Whanua Society Incorporated. Ka uma au community tonga kotoa pe i he wāhenga Hawke's Bay. Ko unga ko ngahi whatongia kotoa pe o ku lava i he ngahi wike ku mahili atu. Ka uma ngahi tala whatongia ku atu malo au pito a e tali whatongia. Mo ngahi fua whatongia kotoa pe malo au pito.
0: Malo, o malo atu e maria he whatanoa ko ia. Ya go ilo pe mi o se tai tai ni au fa malo atu e linta pe hange go ngal fuka hua pe ki la vea ke ki he ka ui ke lea whatonga ka au ku mafu fa mato atu ko ko a tala i hanga mai e nia ya go tui e linta e ka ui a he toko ni taimi ko te ke fe po ta no age mba mo e komiti go ni e pe mo nau ki acknowledge ang pe a si ngā ue go ni o koe ke upe e ia ko mau fiha ka ku mau tau ka ve i ai mo oni i mea koe pao koe koe i he whamatala pe i in action o koe fwoke rea o pehe o kufu ulahi e rea ai e ngā ue i a koe mea kulao pa koe taha fwoke ia o i whakau pao koe ni kono langa a mau senta he pao ke ke whai moho ke mo ki umea e upo grama koe ia he te a hange ko tau siu he tamini e alu koe a e fili misi, ui kim tau ilo e hanga fotu duna, a koe ma whaiwa, e alu mua kau ureka, ka ko ngai fa ka ko develop ka pe i hele volo ko ni ko fa mia ne mo ya ka ki u i fu la ta no na pe fa san tu ka fa ya to fa malo e rinta o me fa nga mari ko ya o mo maria vea e fa ka ho ko to proclam a ka inga tonga pe me he va he hooks pe o ma o fa malo
2: PMN Tonga
3: Ko kore ke wanga whainga māreko ni ka mahe otke o atumoha ai ngahi ongongo lerei me GM cars ki aho ni. Mahe.
4: Ho, mutai ngā tonga au kwewhia mawe GM car. Ke oa te tonga hi ongongo lerei i he wike katoa pe me tau redio tonga. Tupu me he la he whia mao koe u mea lere pasasiongo furu. Ngai whaamiri konga ko tūta mai kei a teta u ngai mea lere fo au. Iuti pasasiongo furu me siapani. Tau ke whia mao ha mea lere u tonga whaka mama hai a te koe ngā koe momoko ke mā whanai ho whaamiri. Tau ke hi a te o sio mai ka a kesa mo mere. Tua sila koe ni maua noa e Great South Road i loto o tahuhu. Ko tāngatono tonu mai ka a kesa noa ua ua ono valutaha. Pa ni ma fitu iwa, ke toko ni atka te koe. Manatui, ke peke au ki laiseni, pe aku ke ngā aue foki. Tau ke visa ngā aue au meitonga, lava lere i foki o toko ni atka motoru. Motoru kofi e maa mungai mea lere ke ave ki tonga, lava lere tia mkau avia ki tonga. Manatui, matua sila, koe ni ma wanoa, a Great South Road i loto tahu. Manatui, tau te ai hao. Whai ke ke ke mala e whakatau ka, e tu taka hatonu mai ka teo, kwa umai otu, whika telefoni, koe noa ua ua, ni ma fitu tolu, walta, waltolu. O whatu ke tonga toa, me ka unga oe GM ka maro apito.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko tau taimi ko hokoto tonu ae wha. Ko e taimi ni ke polo kalama ko ia ae kaua ko tutuku, ae ko listau wha aha o pea mo pilo levu. Ko fie fia ke utata lelei ae si uta ka uma a foki ae whai fiko ia ae korisi tau wha aha o mo pilo levu pe foki ki e. Ko uhi ke whakahoko e aina o polo kalama. Ka tangata malo e tau mao ae ahoni.
1: Ora tau ba mengau.
0: O ko ngo tu. Ora ka ba Iya malo, ko ngo lele ya tu pe.
1: Ko ya.
0: Iya malo. Foki at ka teng motor ke fa hoka polo kala ma malo.
1: Palo bito linta ma fo nga mari. Ye fe fin. Ko e polo kala ma half ho ma ka wa ko tu ko kristal fa ho mo pilo levu at ya roa. Ye tona fra osi o e mahina ni. U tau kau whakata ai he porokalamani, pia mo e tangtai prestini, pia pehe ki he whakaafi e ahon, ko e whaifia e koristau whao mo pilo revu, ke mau whakakakato atu ai porokalama hafoa ai ako tutoku, a koristau whao mo pilo revu a te aroa. Whenga maari e goni iba ma frimone kini, ke whaibe moha tau lotu, ka tau toki hoko atu e tau porokalama i e hewha fin, maalo bito.
2: E tau rotu. Tu a maafi maafi ko koe koe mauta mai whae wane a suan. A whawhita i be i he whakakoloa mu ui ki mautol, ma wau mai ai ke toa kunaki whakaosi o e mahina tu mutu me ta. Pak moen be a e tala noa e wholofora, koe a fiona na e whatotuai ke hau hau ka ke whakawawa o ke whai mesi. A koe mesi ko ia, kuma wanwanwai i he mana wai mo ui e tewa ke oi polo kalama o e ane. E kuma wanga tuku e wako e tewa ke oi pota anoe aon, tuku e kawai ho lau maari e. A mo fio hio kuma ufai ai tra e whai fi, a pe fo ki arinta pa mo e le ti o pao. Tuha ke kotoa pia ke whatawhata o whai a fiona, ke whai mea i hono tāke kine mato he fia fini. Tari a mai malotu ya kais ko alo ka ko ma fa mo ui amen
1: amen amen malo pito frimon fe ga mare ga ni ke fai ta kuira tar kari ke ni ko ta ho ko tre ke ta por klama ta ui hen yai ba mo e ta fa fe a hon fai fi ko sta fa mo pilo revo ga mi otra pai malo pito frimon
2: per be ke un formal malo atu i e tal fa ta ko to pe o ahoni te mo e proclama re tio ahoni ka tau a hak belang ko tau fai wa ola ko fai la mare ma joni ta ki ha ki tau tolo pe me ngai fai ngata hala furonga ka tau au si ai ai se fa ko lo ko ni tai tai le i ko e e watsoni ma fleo e se fini e skai tari ka ma ko listu ko a te aloa e se fini Ya, fatawang e pamela mari e tua mas mas. Kalau tu menu ia ini tahap lagi hetewa kita la noa ya hodi. Mau fia fia noa be faifi. Ngau lelei ko fai fituna ka uma e fana wago. Be tamih aku tamai ki tak mau beke be ai fatong ia ko tukumai e tek mau tor. Ta hekai te de viki pe te de sani. Ai tuku pe ke tau pō tā lanoa pe. E maka tunga pe tau pō tā lanoa. Pe te ilo e pe maa whana ku teo. E koristu tuku. Ai eko tamai ki a te alo ari. O pola ea kofu funga pe me teo akeo tā lanoa e se fini pe peso karinta. Me fuko whaiga maari e re tio e honi. Tu ke tolo tumono ui a lau maari o dua. E fio hipa moe. Tatake kufuai a honi. Kai fuke atu e bua. Maro amit.
1: Olo bito presten, ko hiko ere atarikari, ko whakato aki, a polo kalama o e hefefin. Hange o mou mea ka o koesto tuku, ko pehe ke haapai katoa pe, mo ki nautolo katoa pe, o mou mea mai ki polo kalama. Haaf hoa mai koesto tuku tau whaamu pilo lewa a te aroa, o mau he ni ai pe mo e tamai o e ki koen, Ka koe whaifia e koris tau whaha mo pilo revu. Lave e motu anu kuna lolotonga i tonga eki ko hiko centuriua e lotu. Pea moe polokalama katoa ngaifi, sivifi, ai ngahi ako. Hekai te tau te whakaloloa. Ma ui ngai iheni ai toko tahani, ke tau kau whakataha. Ko uraki fofua mahalo, ko uraki fofua polokalama re ti oen. Ku kau mai ki ai ai tamai eikini. O maka tuunga, ke hi ko e teu maa whana, si kau koristo tuko Aotearoa. Ai teu maa whana ko hi ko e tau whenga. O kamanaki ki tau whakahoko, i he mahina katuu. Ka uroro e whakamatala. Tupe mua ki e tamai eikini, ke ne whakahoko atuia, pia moe kolo o ku hau pia mei ai, hiri ko ia, ki tau toki hoko atu. Ai ngahi ki whehu ipe, ko hi ko katalanoa, maa whana, o te tau wau ki ai i he whiawhini. Paifi, whangamari e koni pa koe, what's on?
3: Malo, malo e mau whangamari e. Ogu ingoa go what's on ma whire. Ogu lere mebe me i kotu mu. Lo whanga mu mui toa. Tongo re reka. Malo.
1: Ulawe i he motu ani. Koe ngahi whonua tā la e nia. Koe ngahi motu, koe ni, koe ngahi motu. Ilonga. Kulere mai ai paku whe mau mau taki e ngahi tare ni ti ku whakakolo a ki kohe o tua i ngahi, ke ngahi kolo ko e ni. Ia ku whamawhana o whakatala noa neongo ki tala vousi i ka aku ke lotola ki ke kau mahi e whewhini ki tau kau ngā kau whakata. Watson, whakamore more pe, ke hui ko e ko e mau whanongo atu ko hui ko e whanonga nā mou whai vai pa mehe o tu hāpai. Katak fa mure mure ki fa tala no ange ki hala fo nonga na ke fo fo ai e fa ka kau ke ke e fi mai ki fa na uni ki tonga e ki ko ri ko polo kalama centuriu a lo tu pe ka ke nga kai ka ko hi ko nga si vifi nga hi korchi ki whakatā noa si i beki ai. O mau inga o i he ni. Ko hiko te ue ki sangasanga koe ni uamanaki ki ai. Ai vahe whanua nusi la. Pea moe kolope. Ko hi. Ko whakatā noa te whai e ahon. Malo api.
3: Malo. Ko hi mura ki i pigo e. Whawhita i wike o tua mafu mafu i. To konu me. Tataki me whai mani. Mea ki ka wifi vai vai gani. Koe hanga mau kamata mai, mau koe ose me tau e tolu. Mau kamata mai, na koe whinga peke e lo tolahi. I mau emilahe ke yako whanongo peke si wifi. Na ulo tolahi peke mau whinga ke mau kau mai. Me alahi a mausi whanonga mai mo ia ko e wherenga i pore na mau whanonga mai mo ia a ko e na mau upo whare moe mau aukai mau aukai i lahi au pita ke mau teu teu a ko e whenga peke lotorahi ke ngā uenhe ko e taoni ko e Toko lai taha e ka wifi ko toko ufo ope e taon. Au pare ma fokeo ko oko u sisi e mea i fi. Ko e ke lawa aki kuku a ke hoko hoko ole rei prosesi ko ia ke lawa osa te kong tamo koe kasi. Hoko hake kao. Ana ma u whainga pene ma ole rei taha hao. Ma wau maini ki. Kone koe rea pe ko whawhetai pe maro pe kawa hei ki. Kone tataki. E mau go walo tu ta pe ga tem mau. E mau ko isi ai. Pau e mau. Mau lo tu ka toa. to e purelu ko to ape. Pau e mau au kai. Ko e pe ko hanga mau. Kamata. Malo.
1: Malo a bito paifi. Ae whakatara noa mawhana, he kuto e loi mata. Ko hi ko e na moa, pia mo e whakakaukau na ke fofoa. Na ke karu se whai ho mo ui, ko hi ko ofa he ki whana au tupu. O he whanua, vai whanua hapai. Kau ako tutuku. Koe hala whanonga e nai whou mai ai, ai tamai o e kini, pia mo e neki kau i fi. Lotu pe pa mo au kai. Whanonga ke hiku kule o na ne paki mai, maa whana mai. Nei kai ke aha mea ifi. No no we mea ifi. Pe umaka tuu ngai hai polo kalama ho efe fin. Ka pau pe upe he. Ai kai ha mea ifi. Wa mea ngawe ke whae aki si ene ngawe. Fefe hei ka kuris tutuku. Kau hapai. Kau hiko e whakatangi e. E ako maari e, tala noa, me halafononga, ang fau mai e ki ka uifi koin. Ika ike nau wiki wiki. I hali reina na wau kiai. Kau e ahoni. Kau whaka maa whana. Whakatala noa ku whai mai. E, whai fi Samson, Watson ni mafre. Lawe i he motu ani e Watson. Koe mea ngawe koe ni uku mo ngawe aki, koe mea ngawe ia. Ai potsi asike. Koe tuu koe ni a tau whahau mo pilo revu. Oku i kai. Ha mea ngawe. Te whai aki ko ngawe. Tana ke kalusi whai pe. Tama lo tulah na ke vai bam hoka ufi. O mo wa ke tu ngo ni. Ki fata la no ange, go hi ko fa na ko ni ku ke fai a ho no toka nga i. Ai ki ka ko ku na u i ai. Ta me nga hi. Fa si na ke no fo te te u ya ke ki fa na ni he ki tai mi va no no pe. Ke bo fu la u mai ki tonga ki. Ta me ki ka ufi ni. Neo ngu ia e ka uifi ai, le rei ai, i tonga eki, ka ukai ke tuka ai. E ha olo tu, pe amu olo to la, ke fata mai eki wha nauni. E ngu ki tama eki ke mo fulao mai mo eki tonga eki. I fata la noa pe eki ai, hui o whanongo mai e ka u koris tutuku, koe hui koe tau polo kalama, i he fia fini. Ma aloha pito.
3: Ano. Oi, ki wha nau kanu mau, le re mengo ia kumatoko toko toluono. Aku yaere vai toko pongo fulu ko ki kaunafa. Vai yaere ma ki toko whae ko kau waring. Nei mawhono nga mai nei e ki tāpua ki nei. Awe ki siapani me i siapani o si toko ni e mau ki kau waringi. Ki siapani pena ma ngā ue pe iti ti ai. Ngai ngatai nei hau toko ni mo na ma ma ma ki sel eta a ko tunga ko nu ai me ai fi ko no mo ni a ko so to ku fra ofa bit a na ma to ki o me pe ki tonga no ko re me ai so ro ai ke tenga e ai e ma o te te ki si fi o ki ka ore ka ko ni ku mai ko la ta ha ko fo mo ni fo tu a ko e mo ki fo fa toko taha pe ai fom fitu ko mata pe lai tanga ta pe ko te ngare ko fom fa pe ki laro ki fom mai alo
1: primo ne ga ki tana ki mai
2: io fa malo a dube fa malo be o choni mai no to la pa ta u mea be fogia ko e a be ke e ki e mea ko to a be e mama fa e tau tolo e maa maa. pia sebe tuk fraa kwa tu e de pwa a ete wa ki o e tufi e ki mataka koi ni New Zealand e wafa ke a wafa e tu ake pe ke eske i kari kene tuk fraa kwa tu pe pa mo e fononga na mawai wa ki fononga mai pe a yako tutuku heni pa mo e famana pe unga ko e koe fatongia ke fai e ke toko ni atu ke ako lolo tonga e whana wana kore he pure ako e na i fi koe na guo whanongo mai peo pe ke vivili pe me whakau kwa kwa mea unga ke osi to wako koe uku lava ke ke lava o pusaki ia ke pa moe to wako koe ako tupunga si a mea ngā we ako ufa maro lahi atu e hai mea kou ku tokan kei watsoni o mea i he te wako pa mea i fi te mau kamau ai ai pe au ai ai pe ke ke pau feinga ua ka tani ko lu silani pe ka ku ka fata mai pa mo Australia Australia ke fo ka ka ko ni ke wate mai fi ke he va lo a septem ki mu a e ka he va lo a ko ke ala ke mai fi fo o pa mo fa na o a fa malo la ya tu na lo no takito ne fa na o pa me nga wa la ko fa da me a pe ko ka mo a fo o de o de e poket ke e poa pa moe la fatongia o kolisi ke kau malo
1: malo abito pasten e tu pe ke ki fraho kwa tu pe ki fatongia ko ni ko stu tu buk pili ko ti tau te fok pe ki fai fi ke ki frata no mai pe mo ne fe ma u vivili pe mo ne fai hane ki i i fatang tang mai ko hi ko e ko e pe fai ngata fok pai pe ki fratang tang ko hi ke kai nga hapai o na a te roa pe ki tu apure am ko hi ko tu nga ni wa ga e tau ki ka wi fin to ha nga son no fra fok ki ka wi fin ke hi wa ngo fu tu pu ai tai mi na e fo ha wai tau ka hi ki nu wa lof pa ko ni tu ha nga son no te tu ku ha ai fa na ke tu nga o ku ye ka u ko ri tu pe ke pataloni ka mai ka u si ka u tou rekereka ka u ko isto tou ko toa pe tau faha mo pilorevo a te aloa mo whanonga mai ke polo kalam half o an na lava le rei hono si i hono tufa tufa atu a ngā hi tohi whaka afe ki e ngā hi pot siasi siasi wa silang tawa tai nga tonga ke lava whaka kato a e ka u ke tangatai ki whaifu kaupure wahe ngā Menkuri i he tunga papai o Wesley he si tari fia ki maotolo he tangata eiki pe ane ha ngai o hulu hulu mai ngai vai hala ke ma whakakakato a ke whatongia ma ua uai ki he siasio o tala ki whai whakau ko ia ma hua u ki he whai whakau ko eni o tauhu he maulawa ki he whai whakau wa henga o Manos Kolo stop his daughter broke Te mau te lawa ki he whaifikau e wahenga seo share ma. Te ngahi wahenga lalahi ia na iau ki ai e Palestini ka mai ki tunga fine mātu. Ka mai motu ani. Ke hui ke whakakakato ki whakau e to. Te me hi pure ako. Ka me si fie mau i wili ko hui ko e mea ifi. Te na tari tari le rei ki mau tolu. Ko he kau whaifikau, whaiho mau lot, whaiho mau whakaloto la. He koe tau ngā weni. Tau ngā oe pe, ke whalanglangi pe ho tau o tua. Ko pehe ka koe tu tōku ai ki o ngongo atu ko hi koe ngahi. Toe pe ngahi to. Amina ke toki whakakakato ia, ka toki whai e tau ki sangasanga koe ni o whai, to teu kei tau kātoanga i he pō wafā o siulai. Pea e toki whakahoko atu pe, e tau sum, o whakahoko mai pe me paresteni, ke hi ke pau pe ke tau sum, tau taranoa, ke ngai whukotutu, ke tau polo kalamoa ki mua, pa ta toki hoko atu, ki he pō ua whā. Plawe e motu ani, to e pē tau ki wini te e nima. E, Watson, mafile, ka koe whaifi, e koris tau whā mo pilo revu. Whai pe mua ha o ki i talanoa mai, koe hāho whē mau viviri. Hiri koe ia, Te whai hao ki whakatangi. Ko hi, kau hapai koe ni. Iko iko tau koe ko ngāwe mā koe. Tako hui ko ngāwe mā mai hako tūpū. Pai pē hau ki tānoa, hiri ko ia ka tato ki whaos, ki awe pē ka pareste ni, ina whaka mā opo opo mai pa tau kres. Malo bito Watson.
3: Mano, waki pē ko i whatānoa pē ke mea i fi. E mea i fi na mau se wife a ki kaske ke he fitu mea i fi. Na mau e. Amau faya ke si vishkan. Ako e lahi pe lo te matua mo na ta fahlau mo ko si tuku o lawa e ki fatamia ko ni o ku e. O fka amu ui a resten ga oma e ko si tuku. E o e iso pe a e langa nga ue mo e finga ko ni mau tae ki mawala pika. Mea kāu, nga i pēkā mea kumu la vei, e mea i fi, mao nga wea ki ilo ki, e mea i fi, konga lahi ai, e mea i fi, e o tia se, tonga lele ka. Maro pēke, roto lele, se a si, e o lava ni ta, e ono nga wea ki mea i fi, a wea, o ka amwen, e kore te ki ngu to, wana to poni na ia, i he teke, tare ni te whanau, ki a toi tūma, toi lele, i a Halo.
1: Malo apito Patson. Po fanongo aki ai kau ko istutuko. E klasi e fitu e mea e fi klasi ke heke he fitu na fai aki. Aho no iku na ngai koula koen e fa o tau fie fia e aho ni. Ka pa upe he e fitu fe fe kai pe fi klasi pe ta. Koe si whaka tāngie ko whai mai pa mei he whai whi. Si ka koe stoto ka mai ka whapai ka toa pē ku tau i Aotearoan. Toka manaki ke pō ua whā, whawhi ia tā teki mautoro. Pau mu mea mai ke Polokalaman. Pō ua whā, e whakakakatoa ia Polokalama. A koncerti, a e ako tutoku, koe tau whā mo pilo revu pa mui haapai ka toa pē. Pa mui ngahi siasi. Wishland tau tai nau tonga o Nusilani. Whakakakato ia ki Leseri Tonga, i he pō ua whā. I hawha inga maari e hawha ani. Whai hatokoni, ko hiu te whakatangi, o ku whai mai pa mihe o tu hapai. Pa mihe whai fi, si ene whakatangi mai. I fo pē langa ngāwe, ka pāo gulerei, a mea ngāwe ki whai aki, ano whakakakato. Palestini ka pāo kuiai ha mea uke tokanga kiai, Pia ke whamau popo mai pe e tau ki Soni ka pau ahmeo ke tokanga ki ai. Pia ke ki lawe mai pe, pia hiri koea pia oangrewa. Ke he paresteni, ke ne whakakakato. Pia whai ai pe ha tau loto. Pia tau whiunga i he Polokalama o e whiawhini. Malo apito.
3: Malo atu, malo apite, mawhanga maari. Ya e ofa ya ki ga ko su tu ko ta pe ga mai ta ha pa i ko to pi fa malo a te lotu me ko ko fa me me fa ma u ofa don't worry be happy
2: pa malo a pito ki a re toa ka ma a pa chon e polo kala ma a re yo e se fini Pasal ni kau mau dalam menu atau be, dalam ke pura aku bangun fanau ke download mai be, ke fahamu mau fakak kau kau ku fai, kalau dah aku ke aku kurisi di September aku ke fia fia aku sih aku kau ke mian kau, ke fahamalo lah ya tu dalam menu atau ke kau aku fai dalam hitungan, tapi tu ke pura aku bangun aku lontong. Fahamalo atau fogi linta ngah fai kemari aku tu mai mampang tolo. Kago rita fe batamu ai frawan pe bokorea tu ki fe duna ka fa ga mali pe mo ho ngai polo kalama pe si tu tu aki ya tu ai ai ki te wa ki o e conchet ai ko listu tu ku ke na ube ai fi po wa fa ki ko ne o si pe a ni ma to ki ta tu fe lo wa pe to na fra o si kago ga ba ki fa ga mali pe ma na tu ofa ki ye loto hangana pake si framana tu atu e konsert ya yang o tamai ki ye po wafa mai na katu ko famaloat balo ba fenga marie ko maloat to agro ai ke kolis tu go ba mo te wak ma fa na ta u ka to nga ta uni ta u lot ba mo fia ka ta wi kuna ai mo fa no go ke tala ba me he fai fi ko lo tu pe ko ta u pore pore anga ba ko ta wi kuna anga pe ia ko i kuna fa ka u ka ta fai ke fai fi ba mo pure ako ba mo pana wa go ko ta u lo tu pe ave ko to ke e ki ke ne fai me ha ta u to ko ni amo ta u ta ka tala mo nuat ala fo no nga o e te wa ke ma he na fo u fo ki E tau whaos, pia koe kresi, o tau eiki, pia mo ofa e dua, te pia mo lau maari o maari on, tof mawa ofa, wa tsoni kai o maa e kuris tutuko, e inta pia mo e leti o, o na hiri, kai whaibi o tai gata, e meni.
1: E meni.
2: Malo? Ya.
1: Malo apito, wate, o whaatu ka koe, whaatu rinta, malo mako kalamale lei.
0: Malo opito fa malo lahi atu ke palestini ki ni mapola ka maafo ka siuta pe a befo ki wate soni a e faifiko ia a tafa hamu pilo lemu fa ka kata por kalama au ni wate soni ko e ongo tangatani ko e faka aki aki mui ko na toko wa mo oni o fa mai ke isi isi eri si to e tanaki mai hiri faki mai ha mea i olunga he mea i fihe ko e ongo tangatani ko e uka mea mo oni fa malo lahi atu ka mautolo e toki tuku atu e fenga paanga a e Korisi ihe ngahi polo kalama ko ya ka hoko mai. Malo au pito ta tok whelo ngwaki.
1: Iyo.
0: O se mini te wafitu me ihe fa, polo kalama ko koko, polo kalama ia ae ka inga me ka wai wai kato. Hika vuka tu toi, toki tu muheki i unga.

0: at be ko ya ku la la ni ta mu ana ya ben motu hia pe ko ni to ya et ki pa nga mo te fan ki me ko ya kai ke ko ko ku na na ki approach my if i nga fa ko ya o ku o na fenga ke ke tau hi ta wa ke build a trust pe ko ni os pe ko ma ko trust pe pe Pe ka whakoe ke tau whaka apa apa o ku o ku hoko i he ngahi mi ti a mo ngahi umea te he ia ua more ai whaka apa apa ia ko uhi ko ka kai e ni ihi o ku nau ohake e na turohan ku lau kai ni nai e nau ngahi mea whaka loto whare na e tolu pe ko ke ni au karanoa pe ko ia ki nau tolu ia pe a ko more e fra apa apa e family mo ma ma ruta no fo no fo a ka nga go hi ko i lo he to ta ko to pe u nga we a ki so so ni ti ta ta ki fido ki facebook ko ta ta ma e ma he pe ko ku fa me fra ta pu ko a lu ki he fa nga le a mo nga hi fa hi nga video o ku fu fa fu ki van au pito pe ku le a nga ni le a o ku i ka ni ko ni ku ka pa ha ke ni le a nga ni ni ni me au ka ke mo ni ka ke ko nga hi ta au ya ko u ta si o ki ai ko ko Papa de te te te alu o ku fa ha ko ia he fa alu ko ki he ki kau kau eta o ko mana ko ma pe ke ke tu ku hifo ma pe ke telefoni ko u hi ke u hi na hifo ka ta ana o ko ko taim ko ka ta nga telefoni i lo to nga ko fa ka ta ana i ka ki te toka ai ma hi nu ka ki te toka i ki ta e kau fa ka ta ha mo ya tu ba te tu pe ki ta ia o tali e te telefoni mo te lue ki tua. Ka hili ko ia, e, te ongo e lewa, kai ki te kaha, kai ki te whakaapa apai, e whunga ata kai ko ia. Ma kai ki konga si, pe ia ka ko uri ko, ngawe o iwi lahi koe o social media he tai mini o ku, ku ke he lange ai ngahi whaamili, o ku nau ngāwe aki a social media ko e nau ko e nau whihoko taku de lei e awe talat ko o toki alwifo ki he ko e whikaina panke o whikaina Western Union ke ke toki alwifo ki ai o ku prahua tuai sa o ki se nitu mea ko ke Kote, koe ngai whaamiri o kuma uma uluta pehe, nau ngāwe aonga aki a whaifo i. Nea, oia. Pai tala noa ko ia, tā noa whakaloto whare, mwe ngai runga pehe, fwe lai lai aki pehe, mau i ngā pehe.
1: Koia, mau. Kātaki mua, doi tāna ke lawe, fōki ki tā whare, nko e tahi wā, mwe toha ki i koe he kausi skema, nko e ai whala ala, e ne mao ko koe whala ala, ma inga mea ke tala noa ki a iko, ngā koe ko ki nā tolu, ko mea mai ki he polo kala ma, koe ngā koe toko lahi o ki tā tolu, o tau whala ala mo fua ki e kakai, he? Uinga pe ko ko e angan koe o ho tau tupu anga koe kakai a anga whakakau mea ki tau tolu pa e anga whakakau mea o whaingo fuare vai ke hu mai ai kau skema pa ke kau whakakina on koe i heo pe ka ke lau mo ki tau tā noa mai he ta whakakau e anga whewheha ta honga i loi i he taimi ku tau ngā e kai ne ti koe toko taha koe a koha skema pe koe toko taha koe a toko taha le rei pe ia neongo koe toko taha koe a o koe ki te hanga ki tau i lo. Ki ki i tāno a mai mua.
0: Ia, ia. Koe, malo, pito koe, koe mea mahu inga ia, eh? Koe uhi koe tau proklama, koe koe o ko ulele holo ai, koe uhi koe, o ko anga pe, o ko atake hataha pe maha, maha mea ke mao. Ko pe kapa e toki fie mao hataha ke toki fie tu taki mai kia, kia linta ke uhi koe ku telefoni ku ataha pe mo, pe si koe noa uataha, noa varutaha ua hiva whāto nima, te ati pe noa wataha, noa varutaha, ua hiva whāto nima. Ko ie, ko ataha pe ke ulere atu au o tufaki atu e whahinga ilo ko ia, ki aki motolu, i he tau fua kotoa pe foki, e tau kulupu ata tole ngai famore ko ia pe ko mia ku sa ia ki ko uhi ko pe por kalama ko ia ia te te lava pe o wa u ki ha feitu pe du sila ko a pe ki ta tolo e ta kulupu e famore ko ia pe ko ngai tools kon ko e ai te te lava pe o o uhi kon elele faka hukune lava o foi tools ko ni tolu ko loto ngalele ko ni o fai no talaki ke kakai ko ko e Gemini ko e ChatGPT pe amu e Copilot ko e por palama ia ko ia e tolu ko ia una ulava nga ea ki lea fratonga kapau ko e kapau ko e ko e foi fika telefoni o text mai ka kita ko paso lo ni oku o tiki me posi ofisi ka ke frahu mai ai foi pa ma fa no ke ma utili va tu ai me ko ia ko sio ha ko sio ha matonu pe ko ki he foi fika telefoni ko na na fai mai ko ai text ai foi fika ko ia fika telefoni pa te e ke pe kita ki ki kauta ma ko ia ChatGPT ko Gemini pe ko Copilot e ke fratonga kataki vakai iange ai fika ko ni pa te taipe i lewa ai fo fika telefoni ko ia pe ko te si oreva e tali mai me a pa pau ka ke ni tali lele mai pe te te tratu ko skem ko fika skem na yen pe kai ai e hanga e fika ko ia tra mai te ne lava pe tra mai ko fika ko ia o ku o ku skemia ko ta haia ki me anga au ko ni ko no le le ko ni na te ai te una te te lava pe o tala ko ni mal pare ma ko yo ko ko hange ko na email ko ho ko na tol ko ti ko ko na lava pe ko highlight o copy and paste pe ai fo i kakan o email ko te ko o mai pe ko paste at pe pe te e ke tu si o hi fangi ki he ki kakan o fo email ko na pe ko email o ko ni pe to ko te ne tra la mai e ia pe ko te o mai ko tari te te kapa ku tari ka ke o mai tari te te to fe hu i fa ton ma tu pe ko ke ko ko nga hi tu ta mu ai mo ta program ko ni ta fai ko wi ke ya u ai ai mi a kon ko ya ta tolu mo ki i lo kon ko ta wi ya ta tolu ko wi ke tu fa ki at ke si o ta ka nga ko wi e a ta ke nga tai ku le le fra ton pe fo ke program ko ni ku fa ya no ta la ki holo pe a mo ta fu a pe fra mo le me nga u da
1: Malo, malo bitsi. Ko ki koma fa si pe ta fa ta program ma na ke lave mai ki ai. Ai felavi pa mo fra pa pa ya ko ta no fo fra to ma ko kamata ke more ko inga aki fa kai hau e fa fo tu tu ai media so so media ke fra hai e ngai u me o kai ki ta u mo me mai a ho e ki pa be ke ka inga pa be ke ke family ai ko ko ko ngai u me aka to ko ya o do ton ki faha no tala noa i lahi i ope ko inga ke faha si isi ko inga na ke faha foki e tau no foki anga e tau no faha family ke tau malo i anga anga e tau heke tau kei to ngape i e tau kei ma u ngā faha papa pe a pao koe more pe u ngā faha papa ko ia tau ki kai ki tau tonga tau tolu e koe ka ke ki faha matala faha osi mai pungu hake ta taimi ki he tapa ko ia malo
0: Io a mauinga o bit ko wi ke te fa ko di ko wi ko kwa nga ko ku si of ko e kakai ko na lava o se a mai ko ni e fa inga a me ko ni ko na wi ho na loto ku fa mai fra ta ku o ku kai ko na no mo loto to nu wi aria ko ku hoko ma ku na wona to lo nga we a ki ha fa inga me hange ko ka ma lo hi pe pe ko e ko e Because I have a lot of trucks. I have a lot of trucks. I have a lot of trucks. I have a lot of trucks. oku mole moni pe fa pa pa ile ko hi ko lotonga i ha pala ni te ke he i ayama ku ku ma no aka mai mo me pa fingo fu a pe ya ki ke le a fra fra ta pu le a ta vale pe ya e mi ko ale ko ko oku mo oni au pito au pito tu ku ma ko ni ta wa ko ki ai ku fu u hoko ai mi ko ya ai ke social media ai ke ka ta o mai no leo pia kai ke kau ku fe paki a mo ki tau tolu ko ni ku tau tau ku mau e lau maari e tonga mo oni ku tau ki ofa pa ku tau ki tau ki o tau fra papa kau ku mahu inga e tau sio ko ko fo ingau ko ni ko ingau e whakataha ko ingau e whakataha e a ko ko ingau e whakataha taha e lotu, ko ngā whakata e community, ke uhi ki hafu pe whau hawhahinga a community, o ku ngā ue whakata ke mahu inga, ke mahu inga ia, e toko taha ko toa pe ihono tonga, e ko uhi ko e te ilo i pe koho to tonga, ko te ilo i wha ko, kareinga e wha i koula, mea, ga ke ko ko fo ka ka wi o ko ko ma hu na ko ko ka tia o ki ta ma wi fa ta ha ta
1: ko yo ma lo bi to eta ko nga ko e we ke ni bena ta to ki fa manatu i tonga a sen tu li u ha ke lo tu i tonga be a ka ke nga ta i ku o ku ta o fe na si o ta o a fa ka ku i ho fa ka ta pu e na tari a e lotu whakaristiane o tau li liu pa me he lotu tamapua ki he lotu ki he o tua mo'ui. Ai aku hange koe koe whakatala noa koe whai, au to tonu ke toi whakalele i a koe e tau mo'ui whalotu na ke tala noa ki ai. Ai aku whale lotu to tonu ke whakalele i ta whau. Aga bae saia whale lotu, mo saia api. Ko tui mahala te tau e lele e community, pe lele e whafo i tui tui. Kei kei kai ngau ke ta taimi, ko le pe ke whaosi mai a e ta pōtala noa malo.
0: Rahe, au pito pe, ngai umea ke whaeta anoa, ko ku hiku pure mau ke taimi. Au ko lo tonga whenga ni ke publish eku application, eku channel, article, ko hi ke whakaha iai, ko tonga pe taha ko tonga pe taha i mamani o ku hoko a e lotu a e tui o tua mo e lotu whakakaristiane ke ne hanga ko e mea ngā aue ke ne tau i aki a ngahi whai hala ko ni i e inaniti ai a ko ka pau e lava ke tari a e i whakaukau ko ia e ai lewa ke hoko taki i he teknolosia ko e fwoi matapā aia ki whai ha research ai e whakawhai ngofua ko hui aia e tohia ko tau tolu tonga o ku hoko a e tau tui ki o tua me lotu whakaristiane o mahu inga maari e me tau whamanatu koni e tau wangi au ko hui ko tau mea ngā we a e tonga ki tau ia ki a ngahi whai hala koni ko tonga hoko ai ko mea ngā we le leia e tonga o kai ko ha mea ngā hau i whakateknolosia, ko i mea ngā hau i whakalotu.
1: Ko ia.
0: Nga pang unu unu e tau taimi, kai ku whamalo atu linta ko i koe whenga maari ko tope ku malo tope ka pan ke toki ai peha taimi ke ma toki tlanua i heko fukaveinga e koni ko fukaveinga u lahi au hito. Pia e kai peha no lama lama si peha taimi ke whenga maari e kai hoko ati tau ngai programa, malo.
1: Malo.
2: Fa malo la het ketek mo wang tangata la va fatongia ahoni ta toki foki mai pe mo polo kala mahoko i ha wiki wa me heni malo
0: malo abito
2: toi pe la u se koni pe hoko ai nima polo kala mago yo hoko ko e polo kala mai ai ko listu tuku sangato so sefo ai fa hoko tu ia e melevesi fe ao Kau mā foki a seti tau alope.

0: Koe tā polo kalama a koko, koe polo kalama ia ai koris tutuku sangata so se fo. Fie fia ke tal talele ia se ti tau alupe pe fo kiki a mele vesi fe ao. Malo e tau mao e ahoni.
1: Malo a pito e linta e ma u fainga maari e. Kou kore pe ke ma whakamarumalu atu pe he ngahi tala whakatapu kotoa pe ku os ngawe aki mai he e whaleni. Kai ata foki moki maua ke ma whakahoko atu ai polo kalama ai ako tutuku ai api ako sangato so sefo o e o tuha apai. Ko hoku kau ngā whai polo kalama ko seti tau alupe. Ko e anga maheni foki o ku wha kau mai maupe ai pure ako e tau polo kalama kau koris tutuku ka ko e mahinani o ku lolotonga folau ai tahine pure ako pia ko ia ai ko e polo kalama o mahinani te ufakahoko atu pepe a mo seti tau alupe pia neongo ai e mama o a tahine pure ako ka aku osi maau mai pe ene ngahi whakakau kau ke ma whakahoko atu i he tau polo kalama koe o imahinani. O kulolo tonga tutuku foki ai ako, ai ana e tutuku i he whalaite wike o kua o si a ho tahahiwa o sune. Ai a aku tutuku ia i he wike e ua, pia aku toki whakatuu i he hamonite a ono o siulai. Pia aia o ku lorotonga mama o atu e tahine pure ako me foi one one ka tene me ai fope ki he foi one one ki he amanaki koi ke whakotuu ai ako. O ku pua maau foki e whao e tau konteina koeni e tau uta ngahi nau nau koni koko e ki he whakafo ou o e ato o e whare ako. Ai ana e hu ai ngahi nau nau koe ni i Australia. Pia kua o si mau hono whao o e konteina koe ni. Te teo ke wholau atu ki Tonga o wholau atu ki Hapai. Ki he apiak sangatso se fo. Aia o ku whakafuafua e tu uta, ai, uta koe ni i he apiako sangatso se fo. I he meimei ki he wike tolu pe koe whakasinga ko ia o siulai. Aia aku maape mo e tau tufunga halamalu tau alupe. Ke ne wholau atu ki hapai o whakahoko ai ngā aue koe ni. Koe whakatatari pe wholau ai tufunga ke au ai uta ko ni ko koe ke mo ngai nau nau ke whai ake ai ngā aue koe ni. Pia i e kumahi no i o ku wholau toko taha pe ai tufunga ku o si māu pe ene ki kau ngā aue i hapai ke nau whakahoko ai ngā aue koe ni a hono whakafo ou oi ato koe ni oi apiako. Tau pihepe koe uraki stage ia e tau ngā aue koe ni ki he whare ako. Pia te te wai pe mo e nai o si whakahoko mai pe he tahine pure ako o si ai pe e na whi mahi no aki ki ai mo e tufu ngā koe ngā hi kapa mo tu a koe i he ato ko koe o whare ako ko o si ta awhi he e tahine pure ako koe kapa ko ia e hanga tonu pe koe me i sangat so se fo ki he api uta koe ni o e ako a ia oku o si iai ai whukotu utu ke whakale rei i aki hono a i teu teu ki he ngā ue ai tahine pure ako pia mo e whanau ako. Aia aku koe hu koe ai te mi hono tolu e kamata ai pe a hono tō koe ai ngahi vesta polo ai a ko koe kaule rei ai pe ho ei koris tutuku ki he ngahi feinga pa anga ko koe ai a ko e tuku atu he ngahi maketi toi aunga pe ki he ngahi polo kalama koe ai a ko o ku lere pe a ku toi tokon lahi ai pe ia ka ki tau tolu ho ei koris tutuku ki he whakamaa atu ai ngahi ka venga koko o kuhirifaki mai koko i kiho tauma. E, ngā aue koe ni ai tahine puri a koe, pia mui whānau a koe, mui kawhai a koe, ki hono tō e Vista Polo, tō mui ngahi ngōwe, ka koe raki me a ke whai ki he utakoni o a koe, koe a ke malu a ia, ko osi ia e palani e kamata aki, ai kapa motu a koe ni ko koe e tō omei he ato koe ni o e whare a koe. Koe Ia e ai me atahana e whakatangi mai ai tahine pure ako ke whakahoko atu ka ki mautoru ho e koristutuku. Oku amanaki ke whai e lulu ai ako. Koe lulu koe ni, koe lulu e whai pe i hapai ai e toho lulu koe ni he ahaua ko ia o okatopa. Ai ako osi maau e ngahi tikite tupa whakakalasi he whanau ako. Koe whenga paanga pēni pia mō sio ki he te waki koe ni o siu pēri mō ngāhi ngā aue o kwhie mau ke whakahoko i he teu teu i koe ni ho tau api ako ki he te waki koe ni e tau kātoa ngā i he tau fōu. Pea oku iai a whakatangi ma kehe mai ai a tahine pure a ko ho e koristutuku ka ki tau tōru ki he hato koni i he ngahi pāre. Aia oku osi iai pe a ngahi fōtutuu ki he whenga a whanau a ko ke tāna ki ngahi pāre ki he lulu koe ni ka oku fie ma ua e tau tokoni. Ki he ngāhi pāre pe. Oku i kai koe ngāhi pāre pe. Oku i ai pe moe toi kore toko ni e hange ko whakatau e tiki te. Ka pāu ko oku ke me ai nu silani ho e ki koristutu koe nu silani. Te ke lava pe ho whakatau ki ha, tiki te. Ka e mao he pāre ho taha ho ngāhi whāmiri ko koe oku i hapai. Aia ko o si tuku mai e ai arisi. Koe pare koe ni o ku meimei whakatau te fito i he ngahi kiki, hufanga he whakatapu. Pea tuku ke he kapau o ku pehe ho to u o wia o ku ke fie mau e koe ia ke ai e koe ha o pare paanga o ku whakaafo o whape mo ia ia. Koe kapau o ku pehe koe ngahi pare tau pehe shopingi. Ai ako tawanga maheni ake ko koe i New Zealandi, tau whakare ako pare shopingi. Ai a e fetu utaki pe koe i hanga tonu ki he tahine pure ako ki hapai. Koe AVP ai seniti ki hapai, nau toki whai pe nau tolu, ai whakatau i hapai o whakatatau ki ho o fie ma u, moe pare ko koe oku ke loto ko koe ke ke fuaki. Pea oku i kai koe tō u pe, o whai mai kia whakatangi koe ni ka pau oku i kai ke ke kau ki hato u, oku lava pe, ke ke tokoni pe koe ia whakafoi tui tui pe, i he tokoni i e ai ngahi pāre koe ni. Ai koe, ko o si tuku mai pe ai lisi he tahine pure ako, koe fomuani. O ku tuku mai ia ki he tou koe ni o e tahaiwa fitu fitu, olere ai ki he tahaiwa valu nima. Koe ke nau tāna ki e ai ngahi pāre koe koe ki he lulu, ai ia koe ngahi tikite ia ko koe ai pōmuani. Koe pōmua mei he tahahiva valuono ki he tahahiva hiva ua.
0: Ka tāki mele vesi o ku ke ki miuti mai koe whamore more an miuti mai.
1: O kuongo ata
0: rinta. Iyo, kuena kuongo mai malo.
1: Iyo, maha kusai ke toi kamata tuetu e lai fo o pelisi ke mahino. Koe ngahi pare ko koe ai fomu ani, ai a koe to wako koe e tahiwa fitpitu ki e tahiwa walu nima. Ai a oku kauhene kaupaionia, kauhene to ukoko se ti tau alupe mo me a lere mai a ki e to ukoko e tahiwa walu nima. Koe pare ko koe e fomu tu, koe to wako ia ko koe me tahiwa walu ono, o lere ai ki e tahiwa hiwa wa. Koe pare koe ai form 3 pe form tolu. Me he to wako ia koe tahi vai va tolu ki he tahi vai ve hiva. Koe pare ai form 4. Koe to wako wa fe ki he to wako wa fe ma fitu. Koe pare ai form 5 me he to wako wa fe ma valu ki he wa fe taha fa. Pea koe pare koe ai form 1. Me he to wako wafe taha ni maa ki he to wako wafe wanoa. Pea koe kalasi ko koe a tivet, koe to wako wafe wataha ia ki he to wako wafe wanima. Koe, ko tupe ku mahino atu pe ngai pale, pea ka pau o ku ikai ki fu mahino atu, o e koris tutuku te moulava pe o fetu taki mai ka te au, pe ko mo fetu taki hanga tonu pe ki hapai ki he api ako, o ku pe ko e taine puri ako, pe ko sekeritari, ke na u toi tuku mai pe, a whaka a iki iki o e lulu ko eni o ku tamanaki ko koe ke whai ko he e, he whana wako. Ka koe mi amahu inga pe eni ko e lulu e toho i a hoa ko ia o okatopa. Ko e ki me a taha o ku na e fratangi mai he kawe fratangi mai kokata hine pule ako a e fie ma u whakawhai ako. Ko e hange pe ko e kamata ko he tauni ho e kustutuku na e o si tautou rere a ngai polkalama a tahine pure ako ke fiema u whakawhai ako ko koe ki he tauni. Pe a pehereva koe ke tau fo ou e, e tuku atu taimilahi atu ai kore ia koe ni ke iai ha taimilahi fe unga ke ke whakakaukau mo mateu teu ki ai ka pau te ke lava o me atu ki sangato so sefo o tokoni i he tawhaaki whakawhai ako. Oku i ai foki ai, ai whakaamu, ke kamata ai fōm fitu koia a sangatso se fō i he tau fō ou, pe koe tau pe hepe, wafe wa fitu, ai ako e tau tau siu peria. Ka ki mu a kokoi ke whakotu u kokoi a fōm fitu, oku fu u fie ma ulahi ai tokoni whakawhai ako. Pea oku lahi pe ae ngari hau e koristutuku i inu silani, koutui nga koha whainga maari eni, ke ke lava tuai ki ha apai, ki i tau pe taha, pe koe ki tau e ua, koe nofo anga o kai ke whahafu u tokanga ki ai he oku lava pe hono talanoa i ona mohonoa rea i nofo anga. Pea ki he tuunga whakawahenga e lava pe whetu taki ai pure ako ki tō taimana ke tare ki tā ke nā toki i tala noa nā ua ki ta whaaki koia. Ka koe kore ko koe a tahine pure ako ki mu a pata umanga atu ki ta fo ou ke whukotu u koe ni a fōm fitu o ku fie mau ia ke mahino o ku mau ai kauwhai ako. Pea aku i kai koe fōm fitu pena tau os ilo pe i he kamata anga ko ia o ta u. Ai fu fie ma ua koe sangatso se fokoe a tokoni whakawhai a ko i he ngai ta whaaki ke he ke. O a upe ia koe taimini fok tau lere pe me fōm wani ke fōm wono. O ku iai me kalasi koe a tivet. O ku fu fie ma ua tokoni whakawhai a ko iai. Koe ha ko ole soni o ko ke ala toko ni ai, whetu utaki ki ha apai ki he tahine pure ako, kai pehe ki he Tapa aki koe ni oi amana ke whukotu ue ai form fitu. Pea ka pau, oku ke pehe he kai ke lava o toko ni i he le volo koe o form fitu ka te ke lava koe me he le volo i whope koe ki lalo ki form wani o le reha kaipa koe hae le volo oku ke lava. Oku te ma ue taine pure ako ke ke whetu taki, tangatonuan ki sangat so sefo. Pia ka pau oku i kai te ke ma ue whetu taki, whetu tak mai ka te au ke o atu ai fika ko koe ai taine pure ako. Pia pe koe fika ai o fisi ko koe o sangat so sefo ke ke whetu taki ai. Ia fwke ki i me ai taha oku Me a koe konga ni koko o tokanga ko kaseti ko koe ke hu mai ai. Koe te waki koe ni e pol a nusilani ki he te teu koe ni oi katoa nga i koko o siuperi. Pea koe pol koe ni e whakahoko ia he a hua fitu koko nove ma ki he mala e lova hosi koe ni Alice Lee. Oku aia koe pōwhalaite, koe tiki te oku paanga e te au tolu noa ki he tokotaha. Pea te ke hū koe mohohoa. Koe ngahi anga ni koe whukotu utuu ko koe ai pōlo a sangat sosefo koe ni. Koe fofua taimi fokieni ke manga sangat sosefo ke ai e nau fufua polo i New Zealand. Pea aku mau pe moe koe viai moe tina koe pāwhei, aku viai moe tāmea, ku os mau pe moe whangaki entertain, meni paku viai moe ngahi polo kalama, aku kei whai pūhono tala noa i mo no whokotu utuu. Pea aku iai e whokotu utuu, e tuku ate ngahi tiki te ka ki mou tolu hou e kolis tutuku ke mou whakatau atu ki tu a ki he papliki taki mai e maheni, taki mai e whamiri ke nau lava mai ki he tau pol ko e ni ko e tau whinga e ni ki he teu teu ko e ni hono katoa nga i ko ia oi tau siuperi koula. Ia ngai ta whaaki te tau tokoni ai i ono whakapaanga oi ngai polo kalama ko ia i siuperi. Pa aku i kai ko e tau whainga paanga apeni, ko e tau kamata apeni. E tau nganga ue atu ki e tau siuperi koula. Pea ko e langi ngahi whakaiki ki ki e polo ko e ni e toki lave mai a seti ki ai. He ku teu whakilinta e mau siu peri, pe aku iai e whakaloto lahi atu ki hou e koris tutuku, ke nau kau mai. Ku osi puka atu a anu silani, osi fai e kore ke taine pure ako, ku puka e konga e api ako sangat sosefo, ke mea atu e hou e koris tutuku anu silani, ki ai i he ngahi nofo anga koni ki he siu peri. Ka pau oku ke pehe, oku ke fie me ato ki he siu peri, ka oku ikai iai ha nofo anga i ha apai, ho eikolis tutuku, po osi puka ki tau tolu ia ki sanga tso sefo, ko nga sanga tso sefo, ma uia e New Zealand. Ko iai kou kore atseti, tuka ki whangamarie koni ke ke humai, Nā whaiwhai kua osi e tataimi he ku toi peki miniti ia mahalo e tōlu pe ono.
2: Halo, Mlegesi. Ko kore vei mua ke u marumaru atu ki ala whātau ko ui polo kalama ko ni. Ua ke ui mua miniti ko ni ko whamalo atu ki ntā e mā kuma pāri. Ke u ate motua ta i loa ko ni o kā watu e polo kalama ko ia ku situ ki sāna sāna sēko e tātu ko ni. Pe tahe ni a momorit whaka tia fia ka te au, e te afko ni. Uwi ke ukawa ki he pōkarama e kuri sūpoko. Kwa ufo ke rinta au kati ia aku laka ngai a oko e kuri sūpoko. Oko umia pe ufai ko e opo upo. Ki he langa ngā ue ufai. E uia e manatu me li e ia ki he i apiako ko ni. Ne ongo naka ke fu fefe e fe inga whaata mai ia. Kakono mo ni ko ki mama u te mawe a. Nei mā ue me atu ko hā ia. i whanganonu. Me he lalo mango ia sangat sa sepo. Pea koe alinta koe e kaukoristu tuku. O hua tahe fia finike pou pou. I langa ngā wako nuk whai. Ko te te wane tau si upelige tau fuhu. Ti se mau tau fuhu. O ku whai ai tau si upelige. Ka koe hua tupe fia finike pou pou peke palestinika o maasike litari. Pe toke tahene pure ako. Ko hui koe koe te te wane oe koe whenga koe mi o ku whai koe ni. Koe ki korisi fukia koe ni linta ka umaa te vita. Amaa ka unga ue oe PMN taunga. Koe ki korisi tai loa ni. Ka ku mauhanga e pe mautau ko mau sangato hu whanga sangat sosef. O ku maunga ue whakalongolongo. Neongo ku kaike maumaa matolo si liwa mo e ko ua. Ka ku mauwhalara peke hu whaki ho mau sangato hu whanga. E ko ia ku mihanga o whakawhaina ma o kuwhekina mai ki mau tolu ngai ngā hoko ni o mau whai. Oia i kau kurisu tuku, a kau lawe i oku hene kau kurisu mua tako lahi i New Zealand. Ange ko Solomone la tū. I e mau waiwai e motua ko ni koe o whaifika o Solomone la tū pa mi holopeka. Oku i e ko mau waiwai, oia i fufua matapuri i kurisu tuku ni. I hono kamata mai. Ogu eni fokta mo merevi fotofili, a maa te vita fotofili. Ogu eni bia mo fareola, a fahaiwalu bia me inomuka. Oe ka u korisi mu aene u na ui Lusilani, a maa u pano loni, ogu nehen mo i. Ogu ia ogu fie fie aige u huatu e fiatu nio po po watu. E ngā ue gone o fai. Oe mone tauri atonga gogu pehe kai tuku wakaka whahakakao. Upau peke tau tu, neongo tau ngā wai wai, tau tau whalala peko tau sangato hau whangaka o maa e ono alo, o hui koe koe whenga koe neok tau whai ki he tau whao. E mreves ka umaa rin ta, o kua e o whalahi atu ia he whiafko ni ko hui koe tau fuu fuu akau maa inke polo kala maa he whiafin. Pako o whalahi atu he koristu tuk ko tope. O kuke mea mai pa mei mei okalanini, ka au maa tua okalani. O kuka ki ngā tapenia ia ki mautolu koni okalanini. O kua te ae kore ka ki mautolu kori stutuku. O lawe ipe u tau nofo i he onua pe mua mua kina, i ngai ngafa fatongia ke heke ko huko tau ngai whaamu. Ka i taimita tau pe, na sta pe si ipi ngā ia ho tau eki whaamu ui, ake ne pakipaki ai maa. I pō moi ake o pekia. O hui, Ike lawe ai, peau lawe ai. O tu yo kutau lawa mai o kumfonua mai ki he ngai fonua murini. Te aku amanaki mai ho tau ngai wha muri. Eko lawe iko kutau tolu katoa koni kutau murini. O kua ipeo tau ngai kupu whekau aki. O unau kei amanaki mai ka kutau tolu mei moto. Ke ngai tokoni, ke ngai mea te tau ala lawa atu ka mei nukitani. Eko lawe iko mea kutoa pei he fonuani upaanga. Ako utui. We hae ki me ima te ke lava paki paki, o uke lave a iso tau whangato kouwa ka umaha tau whangato whaafini, o kun nau motu. Ko e te wene tau siu peli, pai tai ke ngatai. Ko e tau whupolo koni uke teo e mere ves ka umaha tiana. O ku muoni e lau, kovi e kuloi, tau toki si o peki ai, in novema. Ko e aguate whakaafi enu, kore ke ngai, koristu tuko toa peinu slani. Tau maasi ngai, Klapu kawa tonga ko tōte. Ko e mwone laua e mea, ko mea whakawari he anga un masi. Ka wai e mao tue tangi ki whee. E ko e korisko ni ko korisko community ena e otu hapai. Ka koe ko kore atu hapai ko tōte. O kutau o ko utua i Aotea Wani. O kore atu. Uwala mai ke tau pikipiki uma. Tau wai wai manawa. Ko uka lava si amanaki ai palestinika umaya si kau koristu tuko tōte yo. O Aotearoani, i e te ute wat goia ke tau lava atu e tau siutu li ke tau fau. O ia goe o falahi atu agi motolu ka tu ate whana maari kundi e mreves mbako e ki mea pia ko lava. O lava e pohe tangi mi, a pao peto ga hawa inga maari, malo.
1: Malo, a pita seti. Kou tui pe kou wakai hake ki e ta taimi, kou tui pe mahalo kou whiunga e ta kolokalama. He ko mahak whangongo marin ta na ova e ta taimi. Ka kou pehe ke fra osi ake e ta polo kalama o kou fieto o ki whangamarie ko ni ke whangamalo a ki ki a linta a kapehe ki he re ti o pi e mento ngā. A wha a mau whangamarie ma ki tau tolu ke whakahoko atu e tau polo kalama i he ngahi mahina ko toa pe. Pi a malo a pito seti sai ai rewa ko e ni ko kamata e ni ho kau mahe mahina ko toa ki he polo kalama ki tau polo kalama me tahine pure ako i he mahina kato o. Koia pe lenta malo au pito e mau whainga maari.
0: Wha malo lahi atke te koe me le vesi whea o ka maa foki a se ti tau alupe i ono whakakata polo kalama ki ani tala monua tu ke ngāhi fua tūtu u kotoa pe o kuhanga mai mei mua. Tau tok whelo ngoa ki i he wike e ua ka hauko malo.
3: PMN Tonga.
4: O ku tau mua ai nima tol taha pe ai ke whama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu ono tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu ono ono hive hiva ono. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalu e.
5: Koe mamahi e mōngā ulawa ki Asia i hawhainga taimi pē. Nama taimi mā whana. Ka mamahi e mōngā ho whānau, e lawa pēke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa pēko mamahi aiho nau mōngā awe mua o siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pēko a ahi ki Sore Throats. NZ ki hatau whamatala. Pia ke tau taofi e mamahi e monga ke ua nā maumau i ai hona umafu.
6: Ko homo alo ki fe.
7: Te ma alo au ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
6: I kai, o ku fo u kei si i a nena ko eni.
8: I kai nena, ku os holo ke tau motu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
4: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai o ua ko he tau fitu nima.
7: Whai ho o siwi maa mao tolu.
8: E hao i he meili.
3: You're now listening to PMN Tonga.
0: Ka tau tai miku o se mini te ua walu me e nima. O se mini te wa walu me ni maa whatawanga pina o le lei atu ai ngai pulo ka lama koia na e o atu me i he faleni. Ko le whamuri mole atu koe uhi koe ngai pulo ka lama koia na e tuku hake i he pesi a e le tio o ki ia i ai ngai pulo ka lama i o ku mau mau wha teknikare ai mea ngā wepea i kai ke fu uongo le lei ka koe ni okuloto ngā whae ngā we ki ai ke to e tuku hake i he pēsi ko ia ai le tio whata wange pe mō ma o hae fia file lei a whakamalo lahi foki ki a ki e tangata iki whai whikau ho lo meri hei matoto ai tā pua ki pia mo e whakakoloa ai ngā we o e ahoni whamalo ke mapute malau so sa yeti a kolomotu a pefo ki ki he kau tau tutuku ai ni afio kau maa foke ngahi o ngongo mi Australia pia mo e tala polo kalama tala noa i e mala e sipoti whamalo atke kau koris tutuku sangato so se fo ka maa foki ai community i tonga ko ia wāhenga Hawke's Bay. Pe e whamalo ki e kau komiti ko listu tuku tau wha ahau pe amo pilo levu. Ka maa foki ai community i tonga i he wāhenga Waikato. Ko e lawa e whakako whatungia ki e aoni. Whatawange pe ke mo ma o haa whaka o singa o haa wike lelei. O a whakna ngalo. Ai tau ngāhi o ngongo anga maheni i he lea whakatonga o atuia me he whaleni i he monite ki he whalaite e Filipo Motulalo. Tau whoki mai mamu e polo kalama pie mentonga i he aho bule lulu me he tolu pe amo sione pulu a hoko ko ia ai ono mo fine motu ani ka o maa whoki a makautonga lewa me he hoko ko ia ai taha wā ki he ono hengi hengi. Kore wha mori mori atu ka pauna e ia i hata o whatongia i kai tau mo o mea mai mei a pina. Tui malakaho, pia moe ise isa he mea mamahi, te tau mawai a ki foki, pia moe polo kalamani, ae tōna ki whakalau Māori e oi ahotapu, whakahaukoa tuia e tangata ai ki pātere soa ne vai. Mālo apitau mō mea mai, kua orinta a tolo se pasi, tō au whātou.

o lako fua mai ai e tau o wha. Io, ai ngai fua le lei e a loto whare o e whamiri, pea e o pe atu ai be i e kotoa o e mokui. O kukau ai be mo e mea koe ni, e whakatokanga o whai mai e se suo. Nai ai e taimi e taha, tai hanga i e se suo walo ki mamafa, hai kau whai ako lawa mo se se. Koe uhi koe nau whakamua mua, hai tala tuku whakaholo. Pe koe mea ia e nai to tonu, ke nau ofa aki, ki e nau mātua, ko nau tala ia ki nau tolu, ko kōpa no ia, ma e otua. Ma ake wa e fitu, pēsi wā lō, ki onot, hongo fulu mātolu. Ko au tui, o ku efi hia e toko lahi, e whahinga whaka kau kau koe ni. Koe ofa mo oni ki a sēsū, o ku kāno katoa ia e ofa mo oni ki he mātua, mo e whānau. Ka bau o ku tau whaka mua mua be e ki tau tolu ai whia ma uho tau whamiri. Pe koe iku anga o e whahinga ko ia, koe nao to whanga ia whainga ta. Ko ia, ke tau whiri mau be, ke whaka mua mua mau be, ai e ki i hatoi mea. Ka ne toki whaka kaka to mai e ia, ai toi ngā ke tau mua ui. Koe ua e whaka kau kau, koe beang e sesu, ko ia ui gai, tene loto ke fua hono kolosi o mui mui i hoku hala o ki kai tāo ia ke makau. O ku hinga eni koe mui mui ke hala fononga kua tofa mai e kiristo. O ki kai koe whakasio sio ke kolosi no nope. O ki kai beha ofa mo onia tai kau ki ai ai kolosi. Tai kau ki ai ha fei lau lau ke fua. Toko lahi ngai whae. Toko lahi ngai tamai. O ku nau fei lau lau lahi au pito, koe hui ko nau ofa he nau whanau. Pe koe fei lau lau mo oni o ku nau whai, mo fua e ngahi kolosi, koe hui ko nau ofa he fofonga e nau whanau. Pe koe taimia o ku tau wakai ai ki he kolosi, o ki kai ke whakairifia. He ku tau fua whakataha mo ki listo, e ngahi kawenga o ku tau fua. He koe eikia o ku tokoni lahi au pito ki he tau mo ui. He ui o tau tawha aki ma wai pe. Pe aku ne pou i mo whaka loto to ai ki tau tolo. I he taimi o whaingata ai ai whanonga anga o magatunga i he ahi ahi. Pe aku kai ke tokoni lahi ai tau loto whewhika ke mui ai tau mo ui i he mana wahe mo teke ai peho tau kita. Ka koe ni ai waloki o whai e sesu ke whahinga pehe. I longa taha tene whinga ke ua more ene mo ui, ko pau ke more ia. Pei longa taha tene tuku ke more ene mo ui, koe uhi ko au. Koe uhi ko ene ofa, ko ene ofa ki a se su. Koe uhi ko ene ofa ki ono kau ngā api, po ngā e whaka se wani ti mai kakai. Ko ene ma uia, ene mo ui. Ko apala toksi ni a, ai ko siperi, ka e whaka mālo bege o tua. He ku lahi pe e ngāhi whakatātā pe he, he ngāhi ahoni. O ku whaka utu utu ai bege toe, toko lahi ange e kakai toko, e kakai. Toko lahi ange e kakai u nau fua kolosi, ke toko ni iha whahinga. O ku nau whei lau lau iki nau tolo, me nau ngāhi whie ma o. Kai lawa ke nau toko ni iha whahinga, o nau to whanga whaingata. Ka kohono whakahoko kotoa e ni, whakataha mō sēsū, o ku malawa lawa le lei lewa, ai ngā ui o ku whai. Koi kāno kato e mo ui mo e fie fia, o ku mā uia, i e fuaki ka kato kita, ma e kō siperi. Mo ofa, i e to whanga tōko wā, mo e tō whāwhine. I e lau māri o e tali tali ka kai le lei, mo e anga ofa. I e tau whai behe, o ku lawa lewa ke tau wausia, ai anga le lei mo manawa ofa ai otua. Pa koe whaka mana atu ia ku whai e se su, he tala e ko siperio e fiafi koe ni. Ka tali tali le lei e ha taha ki moutolo. Koe ne tali tali hi a au. Pa koe ia une oange ha ipu wai mo moko, ki ha taha he ku kawako tai tokanga e kina taha. Koe uhi koe ne mui mui e te au. Koe moni o kou talatu. Hei kai more hono pare. Koe angare lei moe honga ia ai o tua, o kune
to loto ai e fanga ki ngā ue iki o e manawa o whā mo e whaifai tongia o tau fua ki ange ma ha tau whanga toko ua mo e tua whāwhine i e ngahi a honi o tau wha awha nongo he ngahi ngā ue pehe nai o hawale lahi a tau palo kia ko tu watu ha ki tāma si mo e neki fo ihina li di sēniti nā ne tātā nā ki pē i ha taimi lahi nā ne talange ke whaifekau ko e kuki toko niena o ki kai ke lahi kai whaka awa tu pē ke si longa i whānau o ku e whihia e nau mo ui mo e nau ako ko e uhi ko e tau mo e whetā aki he ngāhi pureanga ko e me a si si ka ko e fu ofa lahi o ku ne whai ko a honga ia o ku mawhola atu he une toko ni i a e toko taha ko toa pē ke honga ia ka teki nau tolu o ku nau tokanga i kina a e nau ngāhi whia mau ko e taimi o ku ofa mai ai e a taha hane toko ni o ku totonu ke ua te tau whakakaukau o ku totonu ke nau whai mai ai ngā ue koia o ku kai tonu ke pehe he koe lai taha o e ngā ue o e ngahi ngā ue ofa pehe ko e whai peia he loto tau atahina tau whakakaukau ke ngā ue kau ngā ue vorentia toko lahe kau ngā ue o ku more nā mo ui he nau ngahi ngā ue ofa o ku nau whai o ku nau ngā ue peki nau tolu ko e uhi ko nau ofa pe ko e uhinga pe e nau whai e ngā ue ko e nau fie toko ni ko e honga ia ko e uhi ko e ngā ue re rei o ku whai ka ko e mea ke mahino ka tiki tau tolu ko e ngai whai longa pau e nia o hakaristi ane ke honga ia ko a whai ilonga ma ma a pe eni mo whai ngofua o e pule anga e otua he ko e pule anga ia e honga ia i e ofa au fuato Pata wange pe mwe hufaki e tāpō uko maria. He nā ne ofa i an se su o mahulu wange i an e ofa i an e mōui. Pe an e mui mui i an se su o au ki e kolosi. Ke ne toko ni ki tau tolu, ke tau whaka mua mua mau pe ai o tua, ke te ki tau tolu aki ai loto tō. Pe ke whaka e tā, e ne folo fola, ke ne whaka mau i, e tau ngahi a ngā, mo e tau ngahi whiri ko toa pe o kuwhai. Mō tokanga, ko e kolosi, ko e iku anga ia o e kakai, o ku nau hū mai ki e whare lotuni. Pea uto e hoko pe ia, ko e whonga wawe taha mō pau, e te hū ai ki hewani. Pua māloa te mau whainga maria e pia whikoin, pea whakamono ia te ngai fua whatongi e kotoa pia ku whai, e wafua tau eiki, ko Sēsū Kristō. Amen.

0: a nani aloha. O si aiho sivi.
1: I kai, o ku fuu kei si a nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: O ku kamata ai polo kalama o sivi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiva, e o atu ha o nau nau sivi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
0: Fai ho o sivi ma a mao tolu.
2: E hao i he meili.
4: O ngara he Digicel, o whakawhai ngofua e fitu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel li a whakawhai ngā maari e e topu apu ki lawa mao i New Zealand. O ki whakatau ia me he te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa. O lawa ki ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi pasifiki. O lawa foki ki ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hai toi whamatala, telefoni ki he tfika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakala.
2: Oh, I koe ki tu waki pe ia. Oh, ta koe taim te tonu e ni ke whamanatu atu ai hoho malo i e whahai tau momoko. Ka wai moi flu, ai auk malawa ki ke whahoko he taimini. Puka lewa i he book myvaccine.nz pe whetu taki ki hoto ke ta. Oh, he toi te tari. Te ke lawa o kolo si ieni ka kato i hoori si ki mo ai foi duakion hoko.
5: Whakamalo atu ki a New Zealand On Air he tokoni whakapaanga.

0: Pima no tu balu mo tena taimi ko mane tau ki te tolu ne minuta te kanga te chulai fitu yo taimi tene ko tok mai hoki a suena li sati mo tala mo tau te pep tene ki whaka talo fatau ke suena i te a fia fi tene i talo fa suena
1: Talo fa fala, fa talo fa te ka kou luam sei pua mai kuna ia mai silo te kau falo longa toi te fia fi ngali tenei o te aso ono tenei kuni la tau tala mai lunga i te pima no tu balu. Australia fia fia ngai nei mo fai tionga o na ko tena funanga o pepa i loto e uinga ki tu pe whakawhai ngā luenga a te Tuvalu Trust Fund i kampane fisakotaki ki oela mai lalo i te laukele e a fia iei te malala kesi mo te oela e ui mene whakatu te tupe tenei ki fisakotaki i Tuvalu i whakalavelave o te mafulinga tau aso e pe rama te whakamalunganga o te whātai e sekitalia ne te matanga luenga ma tāpu ki tu atu mō whakataunga koloa Australia, sa whakamulu mole i lalo i te Freedom of Information mai te agents France Pressy. Ne whai mai te matanga luenga me ka whai e tuku atu a pepako nei e ma whai e whakalonga maa se ki whakataki ngā whakatamalo. Ona ko Australia, ko te tino ne sili tena tupe, ne tuku ki te Tuvalu Trust Fund e tu maue loa tena whakamauni inga me ka whakaanga tena tūlanga i lunga te komiti Pule, pot, ke langolango ki mea e sili mo Tuvalu i aso mai mua. Ka ke whakati titi foki te whakangalu nganga te tupe ki kampane e whisakotaki ki oela mai lalo i te laukele. E sili e tislau wafe tipitipinga ke e toi whakafoki mai e ki mawhai o ile a mata ne whakataunu i te Pasifika ne te Fred Hollows Foundation New Zealand mo ana partners. Ne whai mai te CEO o the foundation a Dr. Audrey Aumua me ma alosi te ngaluenga tenei o na e toi whakafoki mai e te mea alofa taua ko te leo mata o te tino. I te luafe lo fulima e slau sfulufa a kliniki e whai i tua Outreach Clinics, ne whakataunu ni lātou e sili atu i te onas wha afe o consultation. Ka pilipiri te lima afe, tupitipinga i whenua whaingatā ke mauiei a tautuanga whakapitoa mō mata. Ne whai mai a takta Aumua, me i whainu me lago nei ko te mālosi o te lima fōaki o te tōkenga o Tiro New Zealand. Te lai whakatupe ni lātou te vaenga lawiloa o te ngāluenga tēnei. Ne whai mai te foundation me tū mā o tēnā tau tōnga, ke whakangata te kiwi, ke mawhai pui pui ngina, mo te whakalenga o mata i lo te Pasifika. Ne whai mai te foundation me tū mā o tēnā tau tōnga, ke whakangata te kiwi, ke mawhai pui pui ngina, mo te whakalenga o mata i lo te Pasifika. E whanau ni e minisita o tupe mai te Pasifika, ka ni whakatastasi i te Marshall Islands, ki whakafsāngai ki te tolu whakalavelave mālosi, ko te sēsaunga lemu o Pentini, te avaka o tongi o koloa e au mai mai tua, mo te sē lava o mea kai o na ko te sē lofotoka o te lalolangi. Whakamoe moe ke mau lalo te ola lei, o te mau mea i te vāenga tēnei ki te lua poinu valu pasene i te lua whelua fuluono. O nā ko te lasi whakalavelave i feitu o sasai tū tonu, mo te whanake a tongi o freight o nā ko te inflation. I whenua e pela mo tonga e tongi a pentini, a tongi a pentini ko vake katoa i lote i te tolu māsina. Ka ko te tongi o te diso o siri ati tolu tāla o nā sifuru ni sila i te lita i tonga tapu. Ka ko oko ki te whātāla whasifuru i motu i tu atu. I te Global Media Forum i Bonn, Siamani, ni whamalo si atu a Christine Rovoi, se tustusi, se tustala sinia o te Pacific Media Network, ki media o te lalangi, ki whakavai ni sotagi inga tonu, mo tustala o tino te atwhenua Indigenous Journalists, ka ese ko te tangi atufua ki alato, e pe lam sotagi inga vave, i taimi o whakalavelave. I te whanu mua mua tēnei, i whakapitua ki tino o te atwhenua, ko te Listening to the Earth, e sautala a Rovoi mo te broadcaster mai a Felika ki saute ko Sheldon Ferris ki te taua o manatu o tino te atwhenua i li pōti e winga ki te foli ki te vāni monimo mo te setali mo setali te whakase mai ne Rovoi se mawhauwhaunga Māsani me Māsani fua o whaifu skotakinga ki tino zo stala o whenua ke maua ni whakamtalanga i taimi fua e tupua whakalavelave ka e manako ki whakapātono me i tino whenua e poto ka e sifoki nero tautali ke winga ki te nātula mo te whonga ka e se ko te kilo kilo fua ke lātou i taimi whakalavelave. Tau tala, Ko ka inga te Pasifika e taimi nei, nei roiro ni lātou a wala e lua. Ke se, mo te pui puinga o lo tau tūlanga tau tupe, i te taimi e tako uki ei a whakamasakonga o te whainga pālota. A te Balani, a te National, ko te toi whakaleo te Kiwi Saver, te la e tau, e taula ki te whakaputu o tupe mo te litaia i asumai mua. A te Balani, a te Green Party, ko te suinga o la fonga tax, te lai whakamoemoe ki soswani whakavave ki te whakaanga tongi mo te ola manuia. Te whai mai a Victoria, Ongolea, se tino e langolango mālosi ki te manuia tau tupe o tino te Pasifika, me i Balani konei, e tuku mai... Ne tuku mai se whiriwhiliinga whaingata mo te community. E ui ma whaio maua a benefiti aso mai mua mai te whakaanga o sao te, o sao te awhanga mā losi ki te Kiwi Saver, kaire whakaete te mai. Mai aia me e ma whai whakapopo atu ki whaingataanga o kāinga ko lāko 11 whiangai mo tongi maulalo mo tiu te tāua ki rotou kāinga. Kona la tala tuvalu mo tato i te fiafi ngali te nei, whatau me kurene fiafi a katoa koutou. Masawa, tei masan whaklope nei, te wai asa fo, te whitai whaki tato, mo nisi tala mea tupu i lunga tau atu whenua, i a pena foki mo i tu atu ni sila. Whataka atu tala ni au sena li sati mai lunga i te pi monu tuvalu, te nei whatau whātu, whaftain whalonglo mai, manu i a te fiafi, tau whā.
0: E paftai lahi mo tala ngali ko nā soina, ka mai sero tala wa Australia mo te funding, the trust fund of Tato Tuvalu, ne Tuvalu Trust Fund. Interesting. Is that what it's all about? Exchange Tato mo te whale pili treaty? Yeah. Oh, yeah, wesa. Te uke hokilo politiki, ne?
1: Politiki.
0: Paftai lahi hokilo. Yeah, you look after yourself, ka te baya sopo, ko leia un poco mata, ne? Yeah.
1: Okay, la paftai lahi foki, ne? Alfa, tu manu ite ngā luenga, Titula te go lua.
0: Ya pena hoki, ani te pofa. Ya, o soina ni sa te dam tala ngali ta to ne fakalong long ke tau te pote ne. Ka ko mai ne ta wa ki te se fulu ne minu te ka nga te tula e fitu ko te ta to fakalong ata mo te fai tala nga ta to mo o le pai te fifth day ki me hana li pote winga mo te fai nga te te finals me ko te volleyball tournament na te ka mai le youth te fifth day ne. Ki fakalong mo ta wa ki te pehe e tahi te ne mai no ko lai lai tuku mai to lima.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.
0: He am he whātele. Ko awa lofa lahi ato ko lo mātou mai gane te pimonu tuwalo ki whānau tuwalo ko tōkona tala bō. Kona e kawatu ki te whainga mea te kaumaile youth pe volleyball the finals tēnā e whai kona te messy hi people. Hei nā me whai tipa tipa atu kona ne matau tolu tā lā tō ulu ki loto. Kai uke umoko puna aromoko e mana tō takitaki tā lā te ulu ne. Yeah.

0: Pana Melbourne kei ni wanaan kei te pasi mai New Zealand Pacific Media Network kei te pasi. Tata e yo ngane, te ia kukure ngane na busa mai ngane ara pasta, ara misinare e katinia ki on tangira ki raura, a yo pasta murioro takoa, men te kei PCNZ, sangan na tata e tamera yo, ara e nakau kai ara program, nangani ira te akan sipasa pai bukin buka ni ngane tamera. Ia kanakoa tata e tamera yo, nakon pasta murioro.
1: Ai pun te ka meuri na koi mi ni ka pane tarira manera a ke ka mamena ina nan jengora ante tai e io nta meru ante tai e io ina nan nana te ka te atua ai ka meu ai ka sina pene ni ka kapai e iei si pangara ante tai e io te te ka ya ka ngai tai ai ka akarina noran te atua tai ai ka akarina noran te atua. Sekunan si kaparana ko ante tete ni matang, kiendaira na ante tete ni matang, tete kaya kangai, brief moment, glimpse of the divine. E ana ki te sipangarayo, ke katea ki o ante wareware, inanon ana uankirio mataio, te makoro te pimei siua, a kipuna te wana na konu vanua. Mātai o te pī mei siua, te uana na kon te pī mea wanua te kipu. Te pongina, inanon te supermarket, a e te i te mena te unaine i metan te kashia. I onrake ana trolley ni pai ai ka e kai nanoi inanon i muengana. Ai kotaki mai sinipuan ana pōpai, erion maisin anamane. E taratara nako, nika kaya ai enanano angaia, nika koro ipon anapai. E nana uterain naometa akea atataninga, mentaninga ayatai, nika poi ayapai, ma akea temena, aka nipuoka te unaine. E rinanapai ni waira ki teroropuaka, ai etei pa tekatinimen, Nā meta ia kūn te unai ni ari. Ae kāngai na kon te kashia. Ia ka koro i pōn anapai te unai ni ane. E toki te karaki kai, sinora te atua na namakuri na noanga, te tai ae e karina. Pā te roropuaka metua, ae nora ki te atua, inanon te pare e karoia. Onna kia te amata, A kona ni karawa te makuri nā koi ai. Si ai ai te atua i rouna. Iai ai e asea nora te atua i nanon anuai a awameta. Ke nanuam i nanon tai ai ka a kainanuaki ke e kainanuaki ai te ipopoki. E taku o inara iang on te tai ei. Tāsia sea nōra te atua, nanuaia o amata. Mangana si tuai. Apon nāne te kānganga are nōria Iesu, iroia anareirei, ke ioia anareirei, a ke onimakinia, are onimakinia, pāna kaira wotakin a kaputaan te wankirio, gana e akitania. Atua i nora manikina a te atua i roun Iesu anareire i eikai. Ai te nua tapun a iaririki. Awa atua i manikina papon Iesu e te atua ngaia. Ai rongorongon antai ai anang kaputana kua i antia nata ngai atua i nora te atua i roun Iesu Kristo. I antia tapuki. A kupe ni mimi anareire Iesu. Nke apon karina napan, nke apon karina napan nonia ki Iesu, men nota raniana, hae kateke mata. Awamanga nori anapa, awamata ika woman na ikate irarikina pa eria, au mote. Ate inuka Iesu, awatape ni kakaraki. ai pon tera ai ame roro akin ya ki me ni mi nani awa me ngongo panan ti atu a mei po kontenang ya ta ki papon moti are te purates are yanga mei una pa ena kasi na koia ena kaino ame taia ena ka mea uia sipu ni terera mente tau turonaki te karawa awataki apon te mati mei roia iai kupita Iana na pataire te atua. Siata te purates, are eria. Paianga na pa meiuna, ntoro i raun te atua, i pukin ka mea waia sipuni te rera, ndiki pateisa ke asies, iana na tua te atua, meni kairia na konanon, a anakantaninga te atua. A siata na pa Iesu, pa etaurai nanga meiuna, Ipukin ka mea uan te an nap, men te met. Enang kasi a te mokuri ni ka meu, are moana te purate sa re mote ao eria. Ena watak men kaputaki, ana makuri ni ka meu te atua, are enang kakoroa pukina, Iesu pa te uan kirio ni ka meu, iroia ana reirei. Mete ka nganga, Aia nora ki pa anateaka Petro, ia ante pa iareriki, pa enakatei a iaus purapis sa ke woman, a Iesu ia ante tapuki. Are nanona, pa ananga kiruo, tawane tokina. Anasiku ia ante tapuki. Ke enang po te siku ia ante tapuki. Engen ki asian nung anateaka teatua, meipua kontenang. Engan ke asia nora Yesu nipitak imataia. Napon nakia tia tatai. Ipukin na takin makinakin tia tua iron Yesu. Akia na pa tia tatai, yon bukin dokon Yesu mai karawa. Pa enamate ipukin ayapure kain naon nata. Nora kinipai ay kakamimi, mani kakameaku, yon te tapuki. Eakarikia tia tatai. Pa antai roa Iesu, a mena taki na namakuri ni ka meu i roia ana reirei. Te sisira ki na koira, a rei sina wose ari kaki, mena tarataraia i pukini meaura. Ngai si ari ki pa ana reirei Iesu ni po ngai kai, si ase nora te atua na nuara, mena ta ana makuri, a te wangirio ni ka meu te atua. Tasi asia nora te atua nanuaia rora. Inano na ia makuri nākoi. Tasi asia nungo panan te atua mei on te pulpit. Ke ta mei on te TV. Ke warekan anateaka te atua men nana paipara ata. E aranka ia te imatua te aki atatai roura. E ngenge si asia nora te atua. Nanuai o amata ai kāra roi. O men nungo panan te atua. Men kaparana kuana i roi anatoro. Sinatane ni kakapaia. Ngai ena kauai ai tamnein te atua. Inanora ngaira ni kapene a kiesapane ni mena inanon tiongora sinatataro. Sikarapako. Mete nepo nepo. A te kakaitau te atua. Nam teaka are kwa sena nganira pa taura inanon te tai ai. Sipangara e mwan te ante kakawaki te atua, pa eponi kakawaki. Kinakin nasi mare Yesu Kristo, are sakona ana pa noriko ia irouna. A sakarapakon te tai ai o te atua, pa io amakoi amtangira o amatata ia amata ati imetua ioro. Pa kua nganira, Ako kawataira, ako kairira te atua yon kawain te meu. Are sinakona ia ino konako, metamne imi pupuki. Inanon sipangara, inanon namteaka ay katapu te atua, aki anakairira. Nakon te kapaia, a nakon te meu. Kakapaia ia aki amin inanon te ngora te atua. A inariki te sipangayo te atua pa Teroka aina riki wana aina ina wana ina noni maura ngaira nta tatmeni zana ko. Pa iyo te atua aya kakawa ki puki ni maura noni meki ataki nasi mare Yesu Kristo. Paponi ngai te atua are e senu o tame iti o tame ikarawa ni kawata ina nora aikaro. Aikana kairira ina non te ota are anganira na konte meu. E nane poaki, ana karoire o kai gagam. Saka niko, nana roire ia wara nasi mare Yesu Kristo. Are ponungai ara wea, awara saka meungkai, awana ki tōtaki.

0: FMN Kiribati.
1: Banana ka Maori o te inga e taka pori na kono koe mi te saongora nam ka ongora iu pi men Kiribati nang ka kaitau an ka karaparapa. Sa ma ka ispoa kine pe nanon te kukurei te merurunga te mea tua. Inanon te weekend a iu o te wiki e a paurerei a iu as mena inanon ang kai kapenian weekend te namakai na iu. So e popo inu kana ke te weekend arako asa ne mga pusmaya te namakaine e paurerei e surai. Sa nang ka kaitau an ka kara para pa kai si kona ti me to andi tagi me ro me ankoi yon banan kiri pesa yo pm men kiri pes me manukau Auckland a Aotearoa New Zealand men narata po yo o arganta ninga pa en groya muikien men nam tapoani en groya kanwana muiki e esan na kai yo o pen kor nanon nam kouru me am kanta ni ngare kwasan katei i bukin te wiki a hiyo o te tai a hiyo are dei pun te tai relax te weekend ke e fosam o to pun tabi men na pun kikikia kine penu makuri maa ka ke sina rita ke men kami nanon te kukurei na mi kong rai yo a PMN kiribes sina te me toan ronin kami ni karukwari e puara tai are te au uwa ta karangai na hiyo te tapes are sina maawa ki ai me meirar kimi romi ni kamero roin kami a ke e kamtatani ye me ngaya ciao Sono ka mi producer o ngai tato ni tato yo temen na mi sak meru roin kami yon panani ki di pes ay yo taka meuri e mwan te pes rikin na koi mi di gidi anaki me arainga arainga e mwan te kora kora men kora kora men mais na koi mi inanon te awan te tairiki e ta meroa ay yo arakanta ni nga pa ko o ngai irarikira kana yei na ko request te mamaninga Reita ke na koira PMN Kiribes ti on the Facebook ke kana aruna pato ko ye kanu na ko am kan meroro ke ai ni sinen go gore ni bus main kami ni meroro me ngaira yana mi ko ngora yo ni ka meroro yana vero ami tena sin Kiribes yon ai ya tapo ke ni ya tapo ke ami mena ye ke men no ngora na pe me ye tenge na ni o asina wa ke na ko mi ko ngora yo ina nun te meuri Te rai o te tapa mua te yoran.

0: mais ka tapi tapi me we yo kona ka ri ka te man nga na ko bugin pai ai ka rang ka ka wa pa ana ka ro wa nga ya re rang ka ka wa ka ba si na ka u ring ko ina nan to ko ngora ai yo bugin ka men wa kim men no ra kin ta ka mai to ro i bugin i sem de flu pa a ta u ro ai nga i ka ve ka ko na kon book my vaccine dot and sit ke ka wa ra am kirini
1: pi a men ki re pa se we ya kin ka na kon te ka ro pa na en ti ara mo te te ma ro ka na ko ka ko wa pai u ro ka ki so an te ma ku ri o tangi re ni ka ro wa tang tang re ta ki ma pi a men on the number ake wa nu ake ake is one o te nua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kapun kon arap ang data kima the Broadcasting Standards Authority, the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni karakua kita yan tang tang wabu ita pong menta tayi ari karakua kia ita kanakua.
0: Kana meori ngwa digiri besa rekong ra nam kong ra iyo ko ya rekong ra men yon Auckland ko ya rekong ra yon New Zealand ko ya rekong ra me isi na nukun New Zealand no tiaroa. Te dedika iyo asa nang kukurain kata no tana ko imi ni ko asa na ko imi a mi house i bukin te ririki wua tanga wua pi mono i bukin te kiribes language week pon chaos kana kam sai na ta patera chaos ke antai chaos chaos ngane to one the sports group yon the pay of plenty tak ana karawa the language week ana host the language kana week in yatapo yon tauranga the opening ceremony ari ana karawa ni mewan surai ena karawa kin ti arwa on dinga pong the mount maunganui sports and recreation center the address at in the corner Manganui and Hull Road yon Manganui i Tauranga o te closing kanere na Karawaki te corner pong te bimento wana in Surai te awarue wante ngā pong te Queen Elizabeth Youth Center the address is 71 11th Avenue Tauranga te awarue wake upon the celebration nebe bukin nara Kiribas Independence Day at 47th at 47th Independence ngayari kampere niko niko waki ni kapeni hiro ya kain dokuro pa iyo te tayin na kukurei te tayin ita mama te tayin celebrate niko unga unga nipun kukurei pa ngayra kain Kiribas na ka kimeri meri hos na kakatonga men rana are ni ka momo ang era kain ki dibes yon o tiero o sina era res sina kukurein ai ro ya kain ti o sa yo ke kain ti community group ai yo kai an ang na no yan deri ke ana ko bana ana tawa deri ke yo ni karo ai ya kapenen ta mero ai kona ari ana kana goi bukin a celebrate na kina ngaren ka pena kain ki dipes na ya tapo eta frang ke and the bay plenty me inge nani te songara te rang ke kana nam ki dipes language week in the day yo ke kana ke ya ro ki rana ko te ta ka unga unga yo te a te kukure ike, ka nao mea tako, ka nuan na ia waki, ka en ke ios, ka nuan na ia program ari asanga tau roi ana koim, ibukim goe te ikiripes, ni ia kawa re taurang. Me nge nani, sina ngora ya mo tau wana te kuna iu ke, ni kana kua kaina pa, kai sina ngroko nara language week coming up ke, o sina celebrate yon, ara kongora iu meang kami, PMN Kiribas.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
0: O, ay mga tiyad nebe, Angke rang kakawag ti tayo yo ke takawring ibukin kamerwa kim ta kamay to ro yo ibukin tesin the flu at ro ang kai karke isim kapayaram na kon book my vaccine dot is it ke na kon nam clinic ande na tayo aya para na pepem kana ko san kapayaram kai in mind yet are imina
2: you now listening to PMN Kiribas
1: Ako na ba rin kita sa ora? Ay kahit na namba ay kaya ko ng taraponi ay kaya nandita kina ngayon ay bukin ka rin kaya ipopoki ka na aron na pa ngayon te menda kita ako ay nanoa te meroro Ao, kukunan tarapon na kong tinampa, tuwa na isu at tenua isu. Kaya kukunan na pentiksyon na kong tinampa, tuwa na isu at tenua isu. Hindi tayo na pero kutang iliya. Ako kito ko rakiye kay kito ay tawa yung kito ipubo kayo, pan wapi mewa at tiyawa ni katuwa pong. Kutang iliya ni kan meruro kito ni kan ni kakarapya kaututa na mea te counselor ay isang trainee kimi ni katanayagi bukintari titirayo. Dito para. Dito kina kong tinampa.

kit sangra min panan pia min kit vasa mei New Zealand on te teio gane. Kia ke mei pasina rao kon te pego te nana rao ki satan kata roia e boki mi in te wiki eio. Ena te tika rai tōngara. Kona maori e kei te pego te nana rao. Ramilan Charles e noko a kiata min pia min kit vasa news. On te rao. E so me noko te kaparabure e noko ntiaini are te akina ki pae ka pone pai ana sena ni metin ki e pepa sprayed in the Auckland prison a wate te rikina. E tako te rongo rongo pa men na nari pos the corona e ka pone pai ni meti tena sa yu e kelip mo e wha uo e mi in the pepa spray anke e ka bureki in the Mount Eaton Corrections Facility. Te apasare bukina ki pa ngai are karawa te makuri yu me e aki kona an kakosina kwa ki muara nan te tae yu e po in sa sena ki in te bure na saut me e ka meuna ki te tangin ni kaitar. Nanamus de Jury. E sana kata te peyangana me te nui te niwe Language Commission. Te ntaka nganga pun men ka pungana te AI Generated Language Publications e te penga indikina ki ka pungana kina te en website me sana. E tako te nongorongo pa e karawa ki amen ka toka kina pa te niwe en English Phrase Book a ni ka pungana kwa kina men te rikuwa tanga a wapi me tenu. E tako tako ta chair shop pa te maguri pua kai yo, e ka buri tata aruni e tete, o teten, tepe, e niwe. E na karaki taka po mi in te mani e na kapaka ki na konti usu tungana e kain sa amo, yon Auckland, in te maise ni mewa tanga. E tako te rongo pa, e sa ni karaki te maguri pua ka, e sa ni karaki te maguri pua ka nia ki rapatan te meti, e ye mete kain tusu wa yo, in te body bag. E ngora e kina ki te kisa yoro ni taka po wi, a e tako tausu a iopa, a ka pene a asani ka pene a rua watanga, e bukin te whenaro, a ne karaoke ngu watanga o mea hoa. Me, te pāki ni mete are e nea kia ira patan na iau neine te usu a iopa. E ponu rua ki ndoko in te Cyclone Gabriel, te wana te reiki wina. A are a kune a iei, pa e nea kia ira patan a iau neine ina nun te party pek. Asa kain te pat asa kain te pati mori ani kata ora wa run de yakai ni pele me run de yakawa ina ba po pa na to kani kai yon te coalition government in the mangari ne ne yo yon ka wa ina kai ro ki ro nu sin eta ko tan ro ba ya ko ro ranga ya run ka u nga ki yakai mori pa ana ka pe hara yen te mori ro a ni ka pene ni kan te ro eta ko te ppc in na report pa ina kon te bo isipi me wo ma sin te yen kai bu ke e ka asa na ben kariya kaki. Pa anapus indo sina ko pun mente merawa at the Strait of Hormuz. E tako tango rongo pa e karawa ka iyo, I mean, the sign na himele nante pe, ay Amerika au Iran. O ikan tepeo tana rongo ki sepas wayan chan kata uraya, sepas wayan ko mi rata na uran, panan PM min kirbas me New Zealand. O, e tika rai tango uran ko mi in the weekend ay iyo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Pataia tena makaina suna yo e pondanga tagi patena makaina e bukin te pao cancer awareness. Ngere kamari roro bukim kasio bukim kamainga kakamakori kamero ronko. Te pao cancer pon takawan megeta nora ki bukin te cancer e mai si ye ka po me wi e yonu siran. Ngere nang kakawa ki roran ka pene bas na kakamakori ni kamero ron. Oni popo ka kini popo kin te deke ni chora ke ai ni karike otara ye oni ko ataya roran na ko pa anata ye nepe. Merangin ka hawa kine pe karawan ma kurin kari kire ke ibugin bo to khan ke pu khan chara kai yo saksi yan me te pus maya kine be mane nu pu kha ke donations ibugin chara kai yo no me ka vara move your butt dot org dot and said ibugin pu pu ki yang a ke khona yai ni pu pu ibugin chara ki ai yo ara ka te ne berante be de ke mera te te pun ki na ki ra on bo ngai ka yara te yo de ro ne ki ra ke re ta ta wa ki ai ne yare re erangin ka hawa ke bona re ya ki na na sim ata kin ta ka te o te re be ha un de de ni gi pe sin mo men de me nga Uke ukeria a po noria pa te akina ki onika ko ua ki pa e kora kora po ganan dere pe khaun te ni po noi nam te on te eri ki ta pe ua.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: O men nam katano ta ikan ya karko ira narata ia e ua pui te minis i min te awa te pui me to wana. Ta pe ua te minis men kai te song ras na kaka te meroro ari i karawa ki me doctor ta pui yo. Yon the bowel cancer kai sipon to kara the bowel cancer awareness month ke tena makai na US soon ngayari I thought it'd be ranare e kakawa ki bukira pas na mga kauringa tiranang kwa tiara ki at the bowel cancer ki tirana arora sinaka nga totokoy ake tirana rin kimeron ayong kan na rin naroani rin yera doctor tapay po iyo itako baka mpun pwede na pwede kina ti taunumani rin na iyo ara doctor iyo o ara kanta ni nga pa e na rin kisipang amine pwede na iyo ti meroro ayo ang kwa rin karawa ki me doctor iyo irawato diri kina ko to last year ang kwa kini ngay me nang kakawag pa sinamang ako ake rin kipante na tayo iyay tabiwa me denan points me iyay ake nakunani mga rin kipakaw nga kira ki ibukin tiyora ki at the bowel cancer yon the bowel cancer movements manta yo e soon ngayari tayo nana ko ti song ra pa tapewa ti minis mengkay yo ko narana ki iron tapu ibu yo ka kaka mururing sino kaka mururing ibukin ti meroro ayo ti kauring erangi ni kakawak Bonjeragi, kaparate puri me apun sita ka kauringa yu no koim pa kona karikia kamenua kim mentio arakin jaka maituru ayu. Karikia isim ibukin the flu, kapeya isim kai. Kapeya aram nakon book my vaccine, Torrens said. Ke nikavara am clinic.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ako na marikita sa ngoramen paran kiribas may inusilan. Ang tatagi yung kanne. Nara maroro ay saran na ba te hao talk ke kata ima tuan bukan merungi mga te kiribas yung inusilan ng kita sa ngora. Saran na kilong talk da tapoy ayo ari te kongora ari sa kakano kwa mea pun nara talk da ni kiribas nara da ni kiribas. Tatagi yo ay na spa way tabi wada yin ka mea tata ibukin te yung ngora ay buon yon na suko na nataya ngay rata na ni kiribas ora ta ngora. Te ni te kere ke mea te topic ke te maroro yon te akan te pao cancer. Napusin mai at tawag na tapo yung piyo. Kung na mayroon, takawang wala ayaw at tawag na itang ilaki kaman katiniyak. At yung ngayon pa sinayon na kayo, kaya mga rin karatay ni kaisa po yung tiya. At ang kanya, kanako ko ng maroro toto na to, at overview kita, eh walire ka pa to, at tira ka paraparaan di maroro ko. At sinakaan wala kaya na to, yung tiya tibay, at nagpa ti pao cancer. O yung ano ko tatay at maro. Ayaw
2: ti, mauro chao sa, mauro na ba, at yung karatay ng wala, ang tiya ni kayo, ti, the on the attack there, you know that the one in the cancer is the attack as a common matter. I got new cases I thought I diagnosed one to other tiny at the new Tanga, one of what the dormitory is on the Torekayoki, only a good deal the machine that the Tora Kai, a couple of the way of the Yay, and Tatora Sikina, the one Tanga no Ponte, Tora Tanga or Wobu. And that is an apology, the Tora Kai, a Kamap, a Tora Dina Pagana, a Puri Karaka Takin, I begin the, I don't know. Na anawak ng rupay ng kontrabata ang kanaro na pa erek lor. Pe tore ka tapaw ko kaya tiki na kaya tukos garo ko ang kayo kung sa ilabas ng nakak pa ikang nga hindi kaya tapaw ko kaya kaya kaya na nung taka nung lang inga nali at yay pay tatuwa kaya loro tatuwa ika atagi pa ay tiki na tore kayo kaya apon ang kapit mga kahit kini di para kayo. Tapos na mo na di mayon the family history di meron na musu ang kanila yung on the diagnosis and diagnosis kundi kung ano yung para kita pa o kaysa o kanila kini di ay kung ano tungo suwan di di yung musu ay ka ay kung para dami tanga na kora kora ang chan di naron ta ti yon chin lir at kondi o maragin ng tao wa ti asin ng proses na kasi nagana ng pa ito wa ta anak ati na to ati na ni kani na tara ti na maragay ka ako na na tali ng karikya ti ini ka kora kora amurusk na kundi ti akin na maragay yo di amarega ka outreach keren kora kora ti ti ay sa ti na nuyo ti bohoya wakad na kapay ka ako na naman ni karke ti chora kayo di ko tagi na amarega keren gusto ko ti stasya di ay nga tranta ti nga pa kuna ka uri ti kaya kini merikay ka di tupoy na kakanya atake na pa ade amedi kini dao ngayon na kasi tapay tuwa na ay di kini kina pero meri kini tuwa sa kayo di kini kana kapagara si tinu na buwira si tuno buwira o na chance ki di kini romla kasi tuwa sa kasi tapawo kaya sa yo ay di kura kura di kini ko yan na si tamben siya buwira ka tumoko pero tumoko tumoko po di sa urupay pero no si ang pain ka pa yung tera kato ay ay ay tapanuan na ay kina pernah na ay ay na makulit na tayo dulo pa yung kita kaya awan ti tigay sa ti tigin tigay sa ti tomo kayo ay ay tago pa tapanan na tayo ti toy toy na si si na pernah dulo rin na kaya si na kaya si na orak yung tumubura kaya hindi ngare magayjan na kaya si check ito si na makulit awan na kagani si gawa ina ba e kona na tani ni karo ko yun si yaga si Nora sa iyo ang kanya ikapot ako kung na nga ay dali gidi ka ako nga at kiti kiti sa isina yun na to wacha haro ko to mo inang na yaga si ito mo kung tayo na ko ita di po haro ko rose ni na ba ang ilipa ang tatari ng drama o ito niya sila na tanawan si takanoan na kakura-kuraan na ba si am charge pa ina de ko mo pa o pensa tan ni de charge da de moro to tan ni wan ana kan kina so are ke yo ai to pa ni to pa ya ina ni ka wa kiso ya a rotor ra ta no ra pa a ana de kin na wa na ta run ti ti ti ni ke ana kan kina so are ke yo pa on ngan do ko so wa pe to pa no pa anak kaji kina cora kaya tebawo kaisa pundangi ditei awagi ditei pundaki ayari kupundaki konan nata di namaki nana ilom garopo ero konti stage ase taya bubura kaya ada kena yang buan nanti kepai tekana yari pundangan no kawa kupa angin ditei awana symptoms yana kani kina no konti dapat kangaki niya nan kana yari kay rom awa kan ika ikan ikina ika nga ana kay ram niyo na kon ti tira nora kay yo pa kwa manuwa kwa ni do ko yun nam tori ika no kona nagin na pa iya itakin kawain ki arun na patarin awa nit pa ito wana rin kakawak ligin kana wapakan ti turur pa kini mapungitak pato iya iti amusu ika yo ora tia te ki ashen ko ne ki pa pa o kensa an ga ni to to na ko ne ri ndang ni yo mo ro ro pang ne ye tu takin a no ko sina nu kum pero ne ro ko punta te ye ye pa ta ya kwa ki te ni pa sina no ta ya ka ro kon te to ngo ya ko to apung a ko ni ni pa ta ya ko ni ki te ne ka to te to ne ka to wi kita pada nanti apa kalau pada nanti dia dia kita mesti akan kita itu tapi oke karena kita kan di cerai ya tapi tak kira kawan yang nak tahu lah kalau dia ikan ini dah dia tangan ini yang dia apa ini nak ah kita itu mesti tepau kaisa anda betul itu emang aku itu dah nari kuat buta itu apa emang aku korang nak kena si tahu nanti tayari emang orang ini korang nano ko dito na wata dio kung ay ay tira na tani amin ko kan ko tuwa na rin kagawa kina pa o na riyay na tani kare kayo ini yang awal ya pa, kena wajah kau suat. Dapat tak? Kau kena dengan macam, kau kena sila nak pa, nak sila nak pun, aisyah kaya kakit. Tahun dapat tak? Ia ibu nak sila raya dari kita. Dapat tak? Tanya ini, tahun kau tahu bukan kau pernah tahu bukan di, tahu kau tu nanti mengajar itu ni bukan lah. Komitmi kau dah nak sila nak raya dari kita si tadi. Awal kali nak berkhidmat kita kira berharun di kita utar jangan kita betul betul nak rengi kerana kita dapat terkait kena penaki mania tegar. Jadi itu, bukan anda makin jadi itu nak koinsi buat tutan tengah ya jadi kita ini bukan jadi itu. Jadi anak kita timbarak, ini timbarak hari kita orang yang makan tu dia pun tidak nak nak. Jadi kan ada makai dia nak membaca cerah kon, nak kon cerah kan, mai bukit, kon aku sila nu, ayah nak kon cerah kan, awak ni kan yang nak berkhidmat kita, ika, anda, awak pun kau guna kau bukit cawarak kan, anda betai, awak pun kaki nak bernak ya si, si atas kita itu, awak pun lulus pun sila bernjar, awak nak pun minyak, awak ni nak berkhidmat dia kerja ini, kaki kini atau mana kena ada yang terkau, tu boleh plus nak ya si, anda nak kira nak ya tadi nak pokok pun kena anda pun, ini sulit betul dia awal. Dan hari nak punya kiri nak orang itu ada kaya, mungkin orang bosi payah itu, mungkin ada indera muka, ada roh ada muka, ada roh kau itu muka, kita yang muan dan nak dorai cerah, komuan dan demi, agar jadi kita untuk kita kaya kali susu.
1: Professional opinion ke ya the doctor e kona han prevented the power cancer
2: I wouldn't the nana kanga pun ipina pare ana cause ya ke attack and cause ya ta goren the ana prevention itako pa sigona ni koroi kana si rang health conscious or si doroko no kon the ara gp ke ara doctor ke ara nurse tusuo pa arita guari ali detai ya ki lora ya ki atiane symptoms na detai ya mo lora ki na paye ai ta bande te detai ya ya kona na tan bon tai na ki te treatment ya ai ya kona na pare to ngana haro na pa iswa spread na detai pore di baye ondo si tabo te to
1: Ato te tara mga pere ntea kanoi ara tano ara ngana rana pata iei. Ato ana kona lima suwa kina on makuria, on iangoia. Ato atara sipanga iei mente meroro ayu. Kwa kanoa megan, kwa kaina lepera meroro.
2: Kwa era pa cha, sita kwa kinta pa iya kao lupa. Te kanoa nti teiri kai lua, kwa wana rana tea kina chao sta. Rana mita ini kaka teiri kina ami meroro ntavo kambe na iei. Tapun ti, yang mana pun itu umum tetapi sebenarnya ini kami menjadi dengan kami dari tingkat kai pa. Ti, ya kaki rata arun pusing dah tujuh tahun tadi tanok ti, maka sih nak nukum arun tujuh tahun ni tuh nampak kaki. Kau ya ada uang beri tingkat yang kai namusu ti amsal di nampak saya tahu asal nampak di dulu ya kaki kaki itu kau papa ya kan ni. Kalau ko punya orang dari itu, kalau ko pun posi, kalau ko tak apa, kami nak terjun ke dalam, atau ko berani terawat di apa, ngapu, ke itu mana pun, aman tay kata yang mau komen pa. Tapi ini tak boleh apa dia pun dari pa itu susu kita ada di korakor, awak nak level aman tay, kita kita belum siap ya, terhari itu buat kami nanti yang awak.
1: Awan dari kalau kau ingin apa mungkin ada meroro. Dari yang nak kita health talk, seorang nak kita talk tentang apa yang bio. Ngaji teman ada health

0: Oh, sinang kakai tau pa sukuran celebrate the one of the week. Ipukirang ayra kain kiri bes. Ipukirang ayra kain tebe tebe kiki. Yon tia pe yo. I think this opportunity in ang rare. Itikin ka na kumea kan the one of the country. Yeah, saki saki ya pem roi ki. Oh, sinang kakai tau pa. Tiri ki pati week yan. Naratay ni kakaurin nga kiki. On celebrate ara hard work. Ara makuri kora kora es pun ngayra kain kiri bes. Nara community on pun ta apo ke sina ko ye inge nana je sono je sono ra sina demeto ro no ko nam ko ra yo pe men kri pes kar ko ari sma mere kim tia wo wa ai ka tan ka tan wa da me ko na ke sa san di de ni pa ongong ra ya kim ke ko ko ra ya kim te tai ri ke yo o ai mga tiad nebe ang kira ng kakawag ti tayo yung kaya takawring ibukin kamerong akim ta kamay turo ayo ibukin tayisin the flu at awrawing kay karike isim kapayaram na kon book my vaccine Torres said kaya na kon nam kirinik ante na tayo aya para na pepeam kanakosan kapayaram kay imain tiad araymin
1: PMN Kiribas.
0: I'm na benini Maori. Hello, look at that. Kia ora. Nami kong rai yo bihemin kiribas ni. Te taya yo isi kan share na koi mi to wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re ka karawaki. Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tain kane men te wate wina te ngapung na kontia wato wana te imin tawanou. Ayong kane te support group meetings dates ake e na korawa ki ai ai yo te kono pong wapi mete nuwa ni mei te te kono pong nuwa pi mea wawa nakas ki e nebe te kono pong te pi mea wa november ngai ere kana ake mi availability in ten taia ke kia sante ake ni ten an teita kani i e nebe na te teits kere e koko kana aruna pa koko nani meikit i te awa te puinan te ngapung na kon te awa tauana i minta wano uka ngapung si te wawa te awa i rarike nani a te kana kokan kapani na rike ronon na ikai koko nani tarapu na kon te namba e ake a wawa isuwa wawa ake a onoua onoua onoua isuwa ni meawa ke koko nani pe ni meawa na kon pasgnz@gmail.com ke na kon na ya website asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami karo ke ponsiwa ke to yei amiate ke to abuni yei ami family members that ye rona te autism ke ta right the Pacific autism group support group ani ibuki mi ibuki te mero ro ke te rari are ana kona ni po po ki ai ai kan kan te chiri ki te kona bo mabi me den wani me to kona bo mabi me wo no gas o to kona bo te bi me wa
2: ta kauring te mera ki ni bu e kona ni puren pai ani kare ke the rheumatic fever o da ga ana kon te buru e kona ande ki te mera ki ni bu men te meni no ara ka yarana ki but strip a bacteria ki ata ki narana at the strip throat kanaya ki bia kona ka to ka ki na makurit bacteria yo ona kona ni kare get the rheumatic fever on kare get the heart damage ke ta ka na kon te buro kana aru na pa me mera ki buan na sim tai ta para ka kairi na kon the throat clinic ke na kon nam talk ta me denis te ta ya ve akwa e gawa ki ne be akona kona so so nam dai re pa akarawa ki the throat checks ke ya ta ka uring de ke ware re ke pa men te mera ki ni bua e ya ki montain ko ka to ka ki ena kona ni kare get the rheumatic fever on men de ke ta ka na kon buro Ete ime tuane kora kora te makure ni ki mato ngayare tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro nam ka TV, computers, laptops, phones o pai naro nam mouse o pai pai ai kapunga na ipuke. Nakon snap dot o torrent said o tau anako mi nam pai pa anako na andeke nkana ki mua.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pantinga, te kamauri, te katikarai na koia. Kora ki eke aspara ya te kende pong te wike yo. O, tino na nabata weekend. Pun te katikarai men banani ki te pesa ni bukin na mi tokane kai ya te kama ewe ka te manikari yo anariki na mi korun to anariki ya mi diriki. O, ai pun na mi pewale te mauri te roi. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan ni yung kan ni. Ada sinakan ako na kami.

0: Amigo.
1: Tere ni kia, e rangi ni kakao kiri ki men bonga na karakian teisi bukin de flu. Ngai, e au kina pa anambata pa iau a New Zealand i bukin toroko mei apatara. Are, nanona pa, ia kora kora karinanin te oraki e de flu, noko neveve, no tana pa arun marurungin rapatara. Naruna ia taaki, te oraki e de flu, saki te peko peko insi ngai. E konaan ka oraka te amata, inanun te tei, amen. Eki ka boaki karakian teisi i bukin de flu, Nako ia kainda pente pete peke, ngana eraka yon, ni mapi ma, ni maua amririki ni meau, ke ngana kopi koko. Karikea isi mi buken de flu nda po ngai, te me amtokta, ke me amtapo nanai pai noraki, nda tapo are ko mega yei. E buken ni katawa nina norona, nakon health.govt.nz/flu. O tarapo ni te health line, nda namba ai akea wanua akea akea, onowa tuwana tuwana, Tuwana, tuwana, onowa.

0: Kona mea te sangra, ande tai e yung kani sina rana kon te weather forecast ki tawan kanwan min pong i begin o ngongoram na konnam kongra yu PMN ki dibes. Narun naru kotatani e yeyo sina tarar tabwa yu ayo te aroa New Zealand ni mua men te North Islands duari kaki na kon te South Islands o i min nani sina na konna perang kani e tangira ki roura e ki dibes te bopoto. Awara te songaran tairika i yon kanin trakin te tairika ei yon o te aroa nusiran te North Islands kana mekina kin kane kai taia pa iei te roa iei ni rianaki me te wanang nang. Whangarei, Auckland, Tauranga, Rotoruan te tairika i yon kana mekina ki pa iei te roa iei. Hamilton te tairika i yon kana mekina ki pa iei te roa iei ni rianaki me te wanang nang o i puni riana nebe me taupo. Tarakin kane neu plamet te tairi kai yo o hea kane mekina ki pa yangang te tapu ani Kispin e kora kora te kakarau ni riana ki nebe me te kawa ki te tapu e Wellington. Palmerston North kane kane mekina ki pa yei te wanang nang yei ki no bonon te ponga yo Ruare kāken kane na konti South Island tara kinti Nelson e kane mekina ki pa yei te roa yei ni riana ki nebe me te tapu e Timaru Queenstown. Tarakin Christchurch, kana mekina ki pa eno pono te ponga iyo ki wanang nang. Dunedin kane, kana mekina ki pa yei te roa yei ni rianaki me te wanang nang o ai pun te aruna nepe me in wekako. O wanang kane mweta fokas ibuki nusiran o sina mga tarang kane apera e tangira ki akiri pes te popoto an tarakin kane makin putaritari kana mekina ki pa yei te wanang nang te utana te tai iyo ni rianaki me te utana nepe te kakarau. Merakei abe yang tarawa mai yana kana mekina ki nepe pa yei te wanang nang yei ni diana ki me tautana nepe te kakarau te tapu ai tapu ai kani o wai poncharuna nepe me kuria ranuka api meme o nanousi tapita uea peru nukunau o notua ta mena o arurean kani kana mekina ki nepe pa yei tautana te wanang nang me ni diana ki me te kakarau nepe tautana i kani pana pe ankani kana mekina ki pa yei nepe te kakarau tautana Diri naki me te teroi nebe tautana ke o kani sinana kon Washington e kana meki naki pa yei te roi yei ni diri naki me tautana nebe te kakarau kani o ni diri naki nebe me Fanning Islands o Christmas Islands me gana te songora re sa mga roa nuko nebe nara teka ni roa roa ki nara panara ni roa roa no koi mi tararuen kamin tararua meuri mi roa iken te kawai i tari ni kapunga na kin te pone mamananga ke te ki kapunga na kin te pas ke ki to te te nke erko drive ki nko erko reperepe ke tararua i roa merurungi mi iri suan te kawai ki kam kapunga nai iri nebe suan tenan tapua ke kam nako iei ke inang kakawa ki jongo teak te mamaringa nebe meuri mi o kawa kini kami mente mai toro ke kami ke kami nan tapo i kama i toro ri ken kami kai siran ke ke kamora ya pun mo nan ro te mai toro me chang ya khora khora nar tapo i yong ai re kami nan kami no ra ken te mai toro ri ke kai nan po ta in the celebration i begin the Christmas language week ka kawa kini kami ang kami ke kamora me sin nan kun nu siran ke toi kapupui mi tapo kawa kini ne bang kami menti kapupui men no ra ken te bere te kapupui Me kai ari saka ngai nebe. E na tikiroi am tairi kai yu, na tikiroi am weekend, asa mga po na konte weekend, e na roko.
1: PMN Kiribas.

0: kiriri ke ei, e rangi ni kakao kiriki men bonga na karakian teisi bukin te flu. Ngai, e au kina pa anambata pa iau a New Zealand i bukin te roko mei apatara. Are e nanona pa ia kora kora karinanin te oraki e te flu, noko neveve, no tana pa arun marurungin rapatara. Narunda ia taaki, te oraki e te flu, saki te peko peko nsi ngai. E konaan ka oraka te amata inanun te tei, amen. Eki ka boaki karakian teisi i bukin te flu, nako ia kainda pente pete peke, ngana era ka yon ni mapi ma ni maua amririki ni meau, ke ngana kopi koko. Karikea isi mi buken te flu nda po ngai, te me am talkta, ke me am tapo nanai pai noraki, nda tapo are ko mega iei. E buken ni katawa nina nororona, nakon health.govt.nz/flu. O tarapo nia te health line, nda nampa ai akea wanua akea akea, onoua tuwana tuwana, tuwana, tuwana, ono.
1: Araka teina perante pitewe ke meara te atea puni kina akira, ono po ngai kai ara atea i oturuna tikira ke reita ta waki ai na ia reirei. E rangi ni kakawa ke pokona rei aki nana sim, ma taakin ta katei, o te rape hao te atea ni kiri pesi ni mua mende muenga. Uke uke ria o po nori a pai atea kina ki onika kou waki pai a kora kora po ngana te rape hao te atea ni puni noinam te atea, on te atea riki tape ua.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kopi koukou. Ka mena wa rapatam, ana sim, ari ina noni piritam, men te oraki, te flu, ntain te kamai turuturu ayu. Ngana kopi koukou, e tauro ai teisi bukin te flu, au a kia puona. Tete me am tokta, ke me am tapo nanai paina oraki, nte tapo are ko mea kaiei, ke pantara bonia, akea wanua, akea, akea, onoua, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana, onoua.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Kona me oriki te saongoran te teiu mena panan Pacific Media Network. Kai o toka ngora ne rakai pēna ar sepun ka kano kua na tua ina nun te rekin te merarung. Te teiu saona ki nun paisika tom, ai o ana ke te kapea nukan mua ki to kapea nukan mua ki te itungaru. Da po iki o mea kai ei. Ai o te aka nago iei ka aspas paki ka katoa tei. Ai o ntou numane te paisika tom. O pinta kao ngana rape nako ia rokora kina pēni kiri pas. Ai gana to ong ora ra pen program ra kin ayo te ta para kampo na pen dite kin pen ho ira pas na ong ora na pen spark in the pe otami ri khamasa na pen wato ha ke ido ya ra ta kasu mundi kin pas pas ga to na ro na pas kin akin na ya te sari re es anti kan te pa pura men te University of the South Pacific ya es anti mama kuri met te pota ki de ri yo an kin pas Ai, pesene pa kina kina, ai ate te sana pen pe kuku ki ate poto na meta patesati, ia gain tarawa tarawa ieta, men sana pen tau watana kua ni minita, ten te tau te agai kapas, ina nun diri kina tai ka pakanoko. E pas kina kina tau numane iyo, nuko nana pe yoa nusira ni gai, e ka pene na pana tai, me to kiribas communities, te wansu pa wai na pa otana ki asana pen, te nangana kina me iru yana pakasipu. Ai, o toka ngora asarana, pa anakete, te nasi ni kiripas ke nasi ni tungaru. Na kala ora tuun maane, ya sawa aki na peikande, na koi mi ratan ora. Ibu kinda pa mi rongorong kande, ta kawang ora iyo kati matoa ki kapuaka. Kapuaka na iron te Ministry for Pacific Peoples men te tautea New Zealand. En ora ka kawakin te itera iyo te tautea New Zealand, sika kaitau na koi na, nga iyo kona na pen karakia manin the program iyo. Ai ka popo ngā ki pon iro i kana pa kain nana sim te Pacifica Migrant Service Charitable Trust o ai te Pacific Media Network Kiribas Radio Program i o New Zealand. Sina ki nang kana anau, sina pusa mai a tūn māne. Kona maori, kona maori, a kona maori tūn māne paisika a tōm.
3: Aia, maori maori na pa Charles, ai morari ki tēnā sin tungaru i o antāpona ko. Ade apele nora and the program ayo. The program wa kara wa kayo pun tako wa ka kanu aki na miki teng kai kamara ro anako. A iria i teki ripa sin pun ni nai di makanu anu ana ada pun tikiana. Pana apo noria na paka uta pe wa ke mai sinanu na pun tikiam kona pun suku mangai ya pa rangen rawata ana ipu buki inanon nam tai nu aki. Ngane te rapa ko wara ngana ngai te bonga yo no bonga te ana pe ni kapene I celebrated the bayara ko teachers day the teachers day ya yapon ni karine ya kita ande de tanna nga to ana wana te rapa ko wote te poi te bayara ti no ri ngane pa naron me aura ni giri pa sha ni pun naron me aun te ana pe ko wo yai te nan cheri de na pun te nan mo cheri de pun te nan ni karo Acinam, nara ni temu yang. Cina terang kan nara ni pusing, nara dia ini dia kiri pas. Iru ya anak ikawai, akeng ko. Ya kami ni pun nak cerai dia iru mi, iru ura. Acerai dia ada yang aje apa, yang aje sekaru, kete sina, nak kunci sina, payara. Si wua bukina, pay enam bau roy, enam mauri, enam royo anak tapu mo, enam tu tu kanikai. Ena aki kaina no. Ena kukurei. Ena rau. Nkani rapatani pa aiga ya struggle te wana apa ya intaina kuponsi uwa. Pas na struggle against poverty. Te poverty te kaina no. Sina call for prosperity. Sina na kunitira aki sina tapu mua yei. Nkani sina tara ya ara ariki ara nikiripas. Yei te pa yahani irura. Yai na pa. O, ikang andike, ireke na pa iroia na ake akatea teo na pa, asime na inanona. Ite akina ke pakarikani kiripa, kakarikani tungaru ke teo na pa. E karikaki iroia, teo eutan te po metemaki, don't to ware na areo. ma eta kena ke boya ina area utira pako ai ina area uto anon ai ina area wore tiki te area chukui giri pes area wore chukui giri pes en kwa pe pako una kanga kamimi kanga kuri nya ka kari ke kai yon te pete yon kai yo kanga na area wan ya kanga kuri na area untiro ana area wore te anon me te pako we pirina ena ko metang ai ta kwana te kana area Kona suku. Angai nana mana mengawak inti taina. Ana urua. Am rapakau. Am kati ye kaki na roi. Ari aku wale reki aki ya. Yang kona patan na area utawa nama. Nama tira toko wang kai pun tia tu. Ari iro kontu wang kirio. Aya kata yen siri nga tiru. Aya wusira. Tira tarangkan nyaru na yari ide ikiri pesan daya kai. Tira ide yarang ni kakawak yari karawaki. E karawaki roon. E karawo ki na kontia ine ayara de tekaru ayanga terapako a terapako wari yanga yanga na koya nasina a nasina ake yanga ni terapako pahala ta wa te mauri tero ayo de tapumo na ake kainan o ara yana kai naru nara karak te teraka kapok yo teru awanga na kinkan ne arun te kanes a ke te nungo. Are ngai yare, e aroa yai te kiripas, te tungaru, a e kare ke a meona me ia pene pakoa. A wakia pae a e asu. Ma ina non te tei yare angani ya nasina mahane, a e riri ina lapa nasina te aine. A e anga te ra pakau. Nte pana, a ni yere ye tau ira pakau na ni kapene. Anke are ke irun te, ne yere mahane yare, yo ka ngai yaru ni akuri ni mamata. Ana ko naka wa wa ki wa kuna na tei ya pa tia shen ni tiki ani tiki ya ni ma ya na ki tiki ya ni tara wa pa ya iti na an ora nkua ya ya an tunga ruwa ika ashi kuni karo kwa nkai ato wala to ora ani ira riki na rore a nkuna ta pun ruwa akan ana akan ya akan men ruwa ruwa ya ya na atira pako upi wa ngandere iti ma to a tika kapa iya a te kukurei, ina nun, pein te ikiri pes. Tena sin tungaru. O, e a wasana ko tira paka wanya te aine. Awa, a ero ko te ora kia te chele si. Awa ta, si ta puu maka ngai, e te kena pa tira paka u, na paka un tamara iro un te aine iyo. Tira a sina karoa iya na koina. Sina nako ni kamarua, sina kapi sina kua, ma sina kairia, a sa ta upe kaya na pa, yon wara. A kaira mane yare inga de ne manga ni kuba. Angke ka. Ke kaira ke che ne are na e ase ni pere no well taught, e ase ni pere no well trained. E ase ni pere da pakon. Da pakon wo ke tenu wan da na na pe te gri pe e da pakon. Da pakon ni karao. Are te porau. E da pakon ni ka ma te e da pakon. Da pakon no antia pa are te te dipana. Ai ere kena peiro ara pakau na pakau ni mera wa ari aro ni kambe au wana itari au aro ni pushin te aira na aro aro na ki ari en ki aka iria mane na ai a toka ni iria ki aro koi mera wa ata koi aki kona nuko ntep ma sina ka pua au ato upe ka ato na inti aina ari mane yari au a suanga e suanga ki ngana aro na pakupaka au aro mera wa iro mshi tapo me ante wa kwa ta ka oi mu ye ma anko ko tangira pu ko pa nga ne ate ya aket mangara ko pa ko ki ku pa ate ya nga ya ko na puni me o ya ate ya karo ane na ko ma ne ya pa ka ne yiri o wa ke pa ya pi ya pi sina o ate ko pa ya met me ate pa ya dire kan ka o ki ai sina ate ye kai ta ku te te ya ka nga ne tangira na si mu ti ka Ako ki kona nangane te piro ki ki toa te naeta. Puna puna nangane te ika. Are nana na te tea kandeire ya nea nga te karu na koi ya nasina. Kun te pest of the pest. Aina sa wai uyei, aina turu nuko iei. Ma yaren ki apaka na yere itari, aina paka unne kushe, aina paka unne kamea uwa imarawa. Ika roko aare ereke, roko na yuan tepa. Aina na atira paka uwari ugusana kushe. Ay nay na kun nasi ngay yari ada ki yai tani ne re kangai anakane nei tera ka ho yo ni wan te wani ka pore re pa nang ka ki oi tai ani manna ke ye tantara wa pa ye te kai ni manna ni tantara wa pa ye ye me yan tara wa ai ara nak ba mai yana mai yan ai ye ngan ne re to wana are mena idari kin ku na na arore apan je na an ora yon tungaru ai ga nangko ni garo kon kai awashu ku pakang ayeron anakin to kora nei ya pen pakwa ru ya kai ne pen ta pake ngan ne ke ya ke ya na ko te na pakwa wan o denga isu bua tabun denga wan bua tabun awake apa atara akrawa kain tungaru wa ta ko yaran ka kanga sanora merun tua ayara na tupono ru pare at ara pa ko kanwan tupora angi to de yanora ki to ari aya wera ke ya wera ke giripes ayara ko yo ayara ko yai aro ko misina de angi aro ko misina de au ta tupai at wangelio Are you point at the gang? I am the law. I yog met the carisha. I know what another body was here. The education. But there are booking and gambling room at education. Then when I told me I took a boy yard in the Kidora in the environment, Messina Mangana in the Bacapoya can amination and Angiero Tere. I shall be in today. Okay, it didn't happen today. I took an ending of a conog in Tivolo Puki. Mangaya could play a shell out a Sakapoa Kinako, Tirapako one. Wangi and I said, I got it. I guess we are on the play young guy. I'm going to get your metal way garang in the Pupura to one of one added in the Pupura. Pangaida, I don't want to Pakashi when the Ganesh said it. Te itapere, te iskurere, a te itapone puka. A kanoan te meta waria wosia, te education, nanai te ranari au, te rapaka uke te wanawana ke te atua, ya ki la asfaina pen zero a muan te kamimi. Te muan, te diploma, te ka uwa, te degree, te ka tenuwa, te master, awa ibanga yairi kere ya pupurari ki, ate Doctor, oh, I didn't know. Yan, you spell it, Yan Cocoria. Oh, I need to matter what you wish young Kan in a Huida. Nadia, I don't know. I didn't know. I didn't know. I go for education. Payara Panagi Tari Panganash wouldn't upon survival never upon self reliance at Turun Boy. Mentete yere aki pera yei sina nukun na peya awa kona pa ina pa ata uroa ina pente na anu pa ina pua kakan na yare te pa yate rei rei kirangi ni kakawa kaya amina ina nunu pemi ya ika uu wangkai pa tera pa kau nikiripes aya mangaro pa tera pa kau nari au ade te tera pa kau ya amina ina nunu tere rei awa inga iya kanua na sinori angkai pa ngai kam tenen nako Nikita na pemi. Ibuki na pa. Ye romi te te ipoi. Aka mudinea ki ipo kontenga. Ama ki dinea ki nzaki akaka maka mudinea ki nami kona poi. Yare te poi yara ngini kakao kinkalne. Nga yara ngini kakao ki tira peko upo sinakao kinna. Ara traditional knowledge sinakao kinna. Ara peko uwa ikapo sinakao kinna. Pwena diki, rapeko uwa kane. Para poin. Nika mea wira, ntetai nika anganga. Ya nora kinkai. Pa. Nga naro na po ya kura te population growth yapara. Pa ya kita u the space. Ineo ai ka kona anikipa. Na kontina anta po ikara ruwana. A kipaya kipaya nakaruko yanta po ikara ruwana ko. Tira pa kau. Kwa kikona ni ako kita na napakiripes na ko nakon makuri the World Bank ya America kita ako nakon nakon makuri Europe nde nikabushi the nan chet the nan point met the nan mera pok pasing kada ya irom ang qualification then na tumeta wakan ay kay meta wak meta na patera ay yari sila ng tigeroy kay yaro ko the education na tama ni yaro ko na pa ni pa yara po tanda ng Pasina use it wisely, sila kapunga na roi. Pasang ang daya pwede ni kipa araputan na mata. Akibuki ang kami kay. Tayo pa ni kiri na titay. Paya ki, ilang nungay ko. Ngayari, kapatero ako aron sukumi na mipi ko. Aking ini pa ni kapane. Yasya natagi pang kay, ay temane. Atira at the principal, yasya nakawag na temane yay. Okira ang principle yon ti okay. Arin tayin ti tayin tayin. Kawakin ang tayin ti takanganga kwa natutan. Tigiri pa si nariyay. Tuturun po yung tayin ako. Paturun po yung wana-wana na. Awana at tayin. Sinatarangan ti tirapakaw ni metang ipweta po ti teka. Ikakawari kikirikit tirapakaw. Nakun tikura o tisidawa. Ayare, taya kan dapat ko wao, taya kan ipo wao ikasangangan ng kami, tayo na ko na sintungaro. Puni yang wami, paano piswami, inanon naman kiribes, akam na ron ako na pa inanon tinanon foreign waters, akam na pisiroy, pa akam na kami timeto a, te pa wao ikatoka akiyami, yare, ina titi matua yon tena sinikiri pas jusu ku yon na te memauri te roi o te tapumo yare kawa kina tira pako ua te tei poi ang kami ya kanare ke spangami ta poi kaka kokoro kawa kina te mane ibuki nu puka ya tarimi akan asu ku ibuki pa na pe ana continue ya education yes pa ya kaide ke te yare ke te anga asu konan Negosi nak kau iraya, daya kau, kanan apa yang kita uti space hero ura, pada tay kau. Naro ni kau dekian angkai, nasuang kami akan pun dia nanti ya, ya metua tua. Pasal kau ni kau dekian na hero orang kau, gegei a free the education. Kau nak kau ni dia, aku akhir tu kau yang angkai, kau nak tu kan cepat, kau kapang akan tu kau. Ana simena mang amara kente wa tupuina ai e konenze ya kiro konda na secondary akwa kiwa geta karo payara ya ki konenna fourth na next expenses he ga diu yon ya ji pere rang ni kawa ki tio kai ada kama asen di ri na kiyai ni meumi kawa ki na tio kai ngi ara ko mena isinanu makot ko shima ni ko era pangano ko ki Ako na yung oya po na pirita ka kanuan tuon ni kapupiari ay na well supported. Pangkana yay din ano opportunity, ang kaya rawa sa opportunity bukin sa education na ikatawro ay yapar. Pero taka nga nga, sa kiko na, ay rawa tala pa, ay akiko na hindi kaya na opportunity hindi ni na nun. Bukin tira, yaka man fail man na nata yari warir kay yay. Ay yari, ang kanaro na po ko nakipa na yari naman nikipa. Ay nakipa, Aka wai pei mo. Iki pete me nuwai pei na. Pei na tamni yo pei na rapata. O pei na na national skill gena arepundu inda pa kauna. O ki pei na pa na foreign skill. Pati na anu wing sakane. And make you fly like an eagle in the atmosphere. I wanna make you grow work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, pake tiyama saya kikan dikira. Making ina, ina start moment pa ye kay. Kana ko liwa kay, nikaita ra itinan teachings, na kuanganak. Ako hindi na no iya. Ako kanewa ang principle of the okay. At ito ato na kinda no. Kanyang-kanya ipo ni kayo lang tinapos na mapunduhin na roi to finance. At yung iapa, ako na kunan success in the world of competition amai men and join na ba rang ni kula kula te kaya nga to ye kai ya re ke ya once you get the opportunity grab it or use it wisely metai kan metu kwaka the opportunity at the kiro te akai na ki yo ki na kupu metu pa yari kan kong rain kami kan sin haru rangai da at sa ki yo ki na kupu sinaria in make sure pa at aratabo sinakawakin sinakanga ni kawakin sinaria in protective sinaria in karawa sinakawa ya kanas kupu pa na unika tipin ana unika teni e wangin na paranka yaki unika ya sukuti apa pa ya parent no yaki protective ana ko teman pa ana ana kena tiru ana kena timen ana unika pa ya ngale produce na fruit e ka upai me yo antep a e ka upai to ana wana ni tirai ka uwa a ene te meto te mauri tirai ya tap mo yo ami aja ena pakara mo spanga mi ane na sintunga ai ka kamtangi rak abun na ara ara au te aka na ko ina ko mi ta wa spanga mi metena no meto ani meto we apa ina tungi ato tena no rinan ani ne ya mi ko ai kam na tigeroi kam na me mauri kam na roi ya kam na tapu mo nta bu ki kana kam me ne ye kam be sinap
2: Awa ni ngani kanu ante meroro ari ana kete te nasin tungaru nasin kiri pas ari kata uroagi iron paisika tom. Tai nana payo nami ko angora ayo panan kiri pas mai New Zealand. Tigerai kami.
1: PMN Kiribas.

0: Kaya rapene te riri ke ai o e pon dia basna tan diga ki nori pae e kasan dik. Tira ena koroi o tira ia ki na koroi. Tira spangara e skare ki ngaira kharu ipukit na ya reirei na sira me ka peyan na rai ena kon te reirei e na ruk on kanaro me ptoi yei te bubuk e skai na nui e mai stai an sisira ki aika siri ai ni ke akai. Ai yuna beteta ya tamea roa ni ka pene aratai me na sira pae na te ime atua ia iang on pae ka kakawa ki ipukit mea uia o ni mga tauroa ena kon te ira ken na ya reirei. Me pon na yuna beteta ya e kakawa ki ipukit na mea rau su o sinari ai ni pene ni kukure
1: iia. Kopesendava New Zealand o ne ya ipukit na mpoutuka te ime atua na kon rako angora.

tapon te pega te banan ka khaita we mon te pes no kemte songrai pgen ro na kira a men nar mon tain ro ne kon jaw te puina ne kar khwa sa ro ro kon nar tain mo mo sra me rarki o e pon te ka khaita we mon te pes te nge mon te pes i no kemte tai ri ke yo te na wan ta karang ai na yo o ara katik ro ina goim ara katik ro ain nam tain a an ka kata ro ain on the language week on kami kain ki best no kon ti independence week ki kami tenan tan sa ka puto ai bugin miss ki best ara katik ro ain ba koi mi me on na ta ba yo ma no kau Auckland New Zealand a mi pai ni a ni ka bene te maori te ra te ta ba mo na ro ran kami te mera ari karawa o we can't wait to see all of you kami ni ka bene ya i ta orang ai bugin te ki best language week especially for our giveaways ari sina ko mga iya. Kaya sina kanakuan di tayo hari. Sa buwi kikay, o na tigray ang weekend. Ayo!